le ditaba tsa hore na ka nnete matsatsing ana a mabedi a tlang e leng ana a mafelo a beke, na ebe ho tla sebetsahala ka tsela e jwang dipapading kwano. Re shebile jwalo ka nnete hore ka nnete league ya rona e tla be e qala, mme ka nnete tsa rona tsa league di qala maemo a le ka tsela e jwang, mme ka nnete na re shebile jwalo mohlomong sehleng sena se tla be se qala na tebello ke efeng, le hore o le motho o shebile ka nnete wa ithuta hore tse ngata di etsahetseng, mme e nngwe ya ditaba tseo ke di hlokometseng tse ka hodimo ke ya hore ka nnete dihlopha boholo re bone hore ka nnete di ne se di eleditswe jwalo ho ba boemong bo e leng hore ka nnete di ya registera dihlopha tsa tsona, empa ka nnete tse ding tsona nne re bona hore ka nnete ka re ditaba tsa tsona di ntse di le morao, empa re tla nne re tswele pele re tle nne re utlwe hore na ebe ka nnete ha o shebile ditaba tsa tsona di tsamaya jwang. Mme mamedi re wa moela re tle re tla re kena jwalo lenaneng lena, re tle re utlwe hore na tse ding tsa dintho tseo re di shebileng o le motho ke hlokometse hore tebello e nngwe e neng e le ka hodimodimo haholo e ne e le yane ya ntho tse re di bitsang ka nnete di-quadruple, hore ka nnete stadium se tle ke se bulelwe jwalo dipapadi e le ka kakaretso mohlomong ho ka shejwa dihlophanyana tse mmalwa tse re reng ka nnete ke dipapadi tse re reng di ka hodimonyana haholo tse re ka di shebang, tseo tebello e neng tse e le hore ka nnete re tle re bone hore na ebe di ka sebetsa ka tsela e jwang. Empa he tse ding tsa dipapadi tseo re di boneng ke dipapadi tsane tsa di-double header. Ke bone ka nnete hore di-double header tsona di teng, ke bone hore di-double header mamedi tsona di teng ka nnete, mme re tla ba le monyetla ono wa hore re tle ke re lo bona hore na ebe ka tsela e jwang. Ke hlokometse hore ke tse pedi e le kamane ka Bambatha letsatsing lena la hosane, ebe ka nnete le letsatsing lane la Sontaha re tla nne re boele re be le double header ka mane ka Bambatha. E nngwe ya dintho tse e leng gore ke di bone ya dintho tse ke di boneng ka nnete mamedi letsatsing la hosane re tla be re bona di-jersey dihlopha ka di-jersey tse ntšha mohlomong tse ntle haholo. Ke bone ka nnete sa sehlopha sa di-Odi, sehlopha sa di-Odi le sone ka nnete se ntse se bapatsa jersey ya bona ka nnete e ntle ka tsela e hlollang, mme re tla bona hore na ebe e tla sebetsahala ka tsela e jwang, re tla bona le yona e tla sebetsahala ka tsela e jwang. Ke bone hore letsatsing lane la maobane mamedi LDF Ladies e bapetse ka nnete le ha e sa bapala ka tsela e kgotsofatsang haholo e bapetse yona ka nnete, mme re tla nne re boele re tle re tlo utlwa hore na le yona ditaba tsa yona e be di ka tsela e jwang. O shebile o le motho ka nnete hore tebello ke hore ka nnete re lebelletse hore le bona ba tla be ba monyetleng wa hore e ke ba ka qualifya, mamedi re lebelletse ka nnete hore ba tle ke ba qualify, re tle ke re bone hore na ebe ditaba tsa rona di ka etsahala ka tsela e jwang, re tle go kona ditaba tsa bona di tla etsahala ka tsela e jwang. Re tlo lebelela jwalo le di-CMM tsa rona wena mamedi di tle ke di tloge fa taba ya dipapadi tsena tsa letsatsi la hosane le moqebelo mamedi re tle go ke rona ebe tsona ba di bona ka tsela e jwang, ba di bona ka tsela e jwang taba tsena. Ke ne ke re ke sheba yona taba ena ya LDF Ladies wena mamedi ke tsebe ho fa yona ka tsela e hlakileng, ka tsela e hlakileng hore na ebe e bapetse ka tsela e jwang. Ke hlokometse ka nnete e jwe jwalo ntlha tse pedi, ka nnete e utlwe jwalo ntlha tse pedi ho e le nngwe ke sehlopha sane sa Gaborone United. Wa tseba mamedi ba ntse ba le kamane ka naheng yane ya Botswana, mo e leng ka nnete tebello e ntse le hore ke dipapadi jwalo tsa COSAFA qualifiers hore re tle re bone gona ba tla ba karolo ya dipapadi tse hodimo ka tsela e jwang. Mme wena mamedi ha ba se ba le boemong bona re tla bona gona ka mora papadi tse ding tse batlang ho di bapala na ebe ba tla qetella ba bapetse ka tsela e jwang, ba tle ba qetela ba bapetse jwang. Mme ka nnete ntlha eno ya bona ke a bona ke a hopola ke re thotseng jwalo ka namane namane o la fana ka ntlha e ntle haholo, mme ka nnete re lebelletse re tle re bone hore na ebe ka nnete ba tlo qetella ba bapetse ka tsela tse jwang dipapading tsenono, ba bapetse ka ditsela tse jwang ka nnete tseno tsa COSAFA qualifiers. Mme ha o le motho o ne o shebile

0: fela re sheba taba ya di highlights motho ke di bone ka nnete sehlopha seno sa Gaborone United ka nnete ha se sehlopha se leng hore o le motho o kare se matla haholo ka nnete ha se sehlopha se leng hore o le motho o kare se matla haholo empa ka nnete ba bapetse re tla lebella hore na tse ding ba tla tla ba tswela pele ba bapala ka tsela e jwang ba bapala ka tsela e jwang wena mamedi ye nngwe ya dintho e ke hlokometse mamedi ke ya hore ka nnete mokgatlwane wa Lesotho Football Association mokgatlo wa Lesotho Football Association wena mamedi ye nngwe ya ditaba tse ka hodimo tsa bona ka nnete ba ne ba bontshitse ka nnete taba ena ya ho fokotsa boemo bona ba Premier League ka ho ingwela hona ho e leng hore e bonala e kae ya ingwelwa ka nnete ke ditšhelete ke ya ditaba tse ding tse e leng ho le motho ke di bone ka nnete hore ba monyetlong o tlotla ho fokoletsa jwalo Premier League hore mohlomong sehlopha ka seng hara dihlopha tsena tse 16 se tle ke se fumane bonyanenyana bo itseng ba ditsiane se tle ke se fumane bonyanenyana bo itseng ba ditsiane re tle re utlwa mohlomong hore na ebe e tla sebetsahala ka tsela e jwang na taba eo e tla hle ebe ka tsela e jwang ba bontshitse ka nnete ha se tšhelete e tla fihla e kena kaofela e le jwalo ke tšhelete e tla fihla e kena ka nnete e kena e le karolonyana e itseng ebe ka nnete second leg ba fihle ba fumana eno e nngwe e ba reng ka nnete ba phethela wena mamedi mme mamedi re ntle le tshenyo ya nako re tle re tswele pele jwalo sa ntse le teng sel gwana ka mane re tle re mo utlwe ka nnete gore na ebe o ka tsela e jwang re tle re utlwe gore na ebe sel gwana o ka tsela e jwang re tle re utlwe ka nnete gore na ebe tsatsing le ka jeno ho etsaetse jwang metsotso ya rona ha o sheba mamedi e leshome le e nang le metso e supileng fela pele re fitlha jwalo goreng ya borobong sel gwana.
1: Yes, Arialo.
0: Who run tatwaka?
1: Shapura, my brother.
0: I can neti, ki khotso fela, ki khotso fela.
1: Ke monat.
0: Kan neti, ditaba boholo di hosane ntate, ditaba boholo di mafelong ana abeki.
1: Ditaba boholo di mafelong abeki wena moholwane waka.
0: Jwalo.
1: Ha o le monati ntate, ke monat.
0: Tatwaka.
1: Ha o le monati, ke monat.
0: Me ntla bo hlokwa ntse le hore re hlokometse ka nnete ho itlophuwe letsatsing lena la ho sane letsatsing la Sunday na ebe wena e hle maemo a hao e hle ke ya tshepisa nje o itlophile ka nepo
1: wena molwana wa ka e ga iske be ka iketsa namane e holetse mpalo e sna mayona e sna ntata yona ke u dumedise ke dumedise bokamedi ba radio less 93.3 Matagalo le Media Wave ya 639 jwale he ha o tshulo ya lo tla be ka mathalo wena kwano radio Lesotho ho tloa mono molwana wa ka wa bona dipapadi di a qala ntate ke mathala ka ga tlhopa sane sa eso sa LMPSFC fihle ke dumedisa advocate Bokotho Matsoso ile yena president ya tlhopa sa LMPSFC jwale ke re vice president ntate Beleme wa Halebadwa a tsama yolo le ntate Teboho Khesa ka ofela ha ke tshilo yalo ke akareditse executive committee ya LMPSFC le bohle ba hlantla sa bona mono sentse ke ba dumedisi bana molwana waka technical team ya kona e tweletseng pele ke motho ke mo ratang ke bua ka ntate Masopa wa Haletsiye tlatsi yalo ke motho yano banna mkarakara motho a bitswang Kareka Mosito wa Hamatela. Yes, ka ofela molwana waka ke ba hlomphile diwapadi tsa eso ka ofela disupportara lelapa la LMPSFC lelapa la football ka ofela ke a tseba ka la ga basadisa ka mantswe a monate a re ne re tloa mona jwale re boetse re kgutlile re kgutla ka ofela disupportara tsena tsa bolo ka ofela Lesotho jikelele wena a rialo mohlanka wa morena tsatsing lena ho monate. o monate ntate wa bona le ka mona ke ake ke alalasa
0: o tshuyalo ga la bohlano lona e hlile monate
1: la bohlano ho monate ntate hobane ngwane molemong o bua mabinabina a pelo ya hae o ntsha se ka pelong la bohlano ngwane molemong o ntsha se ka pelo jwale mmante a mane tla bona dikgoka ditshwaswa ba di fahlela e re ha o hela hana o la re la bohlano ke motho wa mogo a ka re ntate o ke bukile nna ke bukilwe ntse ona ke bisimo wa bona a sa tshwere founu e ka wa agabela a di agabela o bua le ataba tse o tlo mo botsa tsona le ha o le jwalo molwana wa ka letsatsi ke la hosane la Moqebelo e leng ka la 22 August 2026 re tla be re lata

0: le tailane ge etela ka mane ka legibe la mama sa le molapo botshabela ka mane ka bo dinage tsetala ka tabe ka bapala le tlhopa se se ka ka Dinare FC ho re nya bogago ha e fitile ka metsotso e mashume a mararo e hora ke ya boraro ha e fitile ka metsotso e mashume a magago letsatsi ke la hosane mme re ele hloko hore ke double header ka moo jwale hona le tsetla hlakohlakola sebae horeng ya pele mane ha ke tsebe na ke difeng a gola tsepasudu wa ditsebo tla bua ka tsona e hona le tsetla hlakohlakola sebae mono horeng ya pele mane jwale he tla re he ha di fitla ka nkane re be re fitla ka boholwanyana a molwana wa ka diapari tsa Yesu di nepaetse ge ke mpe ke tsebise basotho fela ka taba e bohlokwa mone ke nagana e ka odimodimo tsotlhe ke ore fela motlhankanane eo re motsebang wa tlhopha sa LMPSFC ke bua ka motho a bitswang the stainless steel the last man standing ka uwa ga le go thodi just number 18 o bega meja fatshe
1: hea esile taba ena ke nneteng ga e bue ko wena ke yona
0: ka nnete o be a meja fatshe ditabeng tsa professional football mme ka nnete re le setlhopha sa elengphe sa fose re leboga tshebetso ya gae boikitlaetso ba gae ga e sale a kena ka ga setlhopha sa elengphe sa fose go fitlhela letsatsing lena a bega meja fatshe ka nnete mogolwane wa ka ga re na le bat le nyane fela mme ka nnete re sentse ka moleboela rere le kankane ka maatla tshwaga ka teng a tlile ka go lena la go bapala ka nnete ke sentse ke molakaletsa katlego le matlhogonono tse dingwe di tla latela tse amanang le taba eno ya ga ya go phomola ke tla di beya go feta mono wena molwana wa
1: kamabakanyana ke a gola taba engwe e ka ba ya mabakanyana motlhomong
0: a gore e be o beya meja fatshe
1: ee
0: ka nnete ga ona le mabaka kgotesa a boteng ka o ka nnete ke motho a seng a bapetse nako e telele
1: ejalo fela
0: o bapetse nako telele gagolo mme o ne a batla a tlhokomela ke a gola gobane ntho e sa le ntse moemo emisitse ke gore a tlhokomela a bone gona o sia setlhopha se le boemong bofeng mme mo a kgotsofetseng le yena e le motho gore ke bona kare sena se teng se ka compete jalo o desida gore ka nete mona he nka beya meja fatshe
1: taba ya botlhokwa e mono ga e le maemo ano e leng gore ka nnete motho e mongwe o ne a ka nna a lebelela gore e be injari e be ditaba tse dintse itseng e be mosebetsi motlhomong
0: ga o na le ditaba tse ngata ebile o tla nna a be teng ka ga setlhopha sa LMPSFC molwana wa ka re ntse ka na le
1: ke taba botlhokwa
0: yes mme fela tse dintse amanang le tseno go tla bua ga morago gona go tla etsagalang o seke go a etsagalang ne ke re ke fa basotho eno fela go tlwa mono wena kgotesa ke ne ke bua ka taba ya go fela dibapadi tsa eso di malala a laotswe for papa di ena o sane re tlabeng re bapala tlhopha seno sa dinaka ka mono ka maputse o a tlhokomela gore jale go lo e qala mokoting ebile le lekgetlho la pele re tswa phomolong ena ya nako e telele empa coach masopa letsia o itse banna lekgetlong lena ke otla ngwana ke otle ntata e ke otle mmae e ke otla ngwana ke otle ntatae ga ke tsebe na o na bolelang fela le re bia teng re yaya re tla kena ge be re tswe re nkile 3 points gobane bashanyana bane bo mochisane wa tseba ge bantse ba le teng moshimanane re itumetse wa gamakadika ocean the ocean jale mogareng wa lebala mane o ntse le teng moshimanane ge ba re matsagang ka mmapa wa lefatshe le tata ke la gabodubudu ka go kaka baka kgathala ke bua ka lebampitso jesse nomoro 25 moshimanane ge wa motseba kefue wa gamahula jesse nomoro 2 le yena o ntse le teng a di etsa ka bokgetseke a di etsa ka bokgetseke jale bokgobetsana go gakamela ee o teng le ena o ntse etsa dintho jale gana kena ke ba mmatantse le ntho ane ge ba re the big fish moshimane ane re monkanka kwana ka setlhopheng sa dinaga thabo wa gamatshwele o teng mogare mono le ena o tla bantse a di etsa jale go na le e mong e ke sa batlong go bua ka yena ke a tloa ke tshosa baeti e ke a tloa ke tshosa batho bo se epa simane ba tshabe o lo tlhakola sebae ka mane ee ba tla tlhaba o lo tlhakola sebae ka mane jale le ga o le jalo molwana wa ka ga ke batlogala le lemephate gobane ke a tlwa ke re jale batho ba sentse ba tetemisa digope ka mono ke tla fitlha ka mono go sei
1: ditaba bogolo ke tsa o sa
0: ditaba bogolo ke tsa o sane molwana wa ka mmantaga ke tla bua ketelong ntse le teng mmantaga ke tla bua ketelong ke tlabe ke na le ba bang ketelelo mo ga ke tsebe na ke boma a goa ke tlabe na le tatente so wa sadi o leng thau a e kala jena e tlebe number one e ga a dikgutla kankaasaana motho a ka ba number one ba bangwe sa le ba ga ba sa itshwase ena o le a ka ba number one le ga o le jwa le molwana

0: ka ke otlile ka nnete tlhopha sa eso se nepagetse ko go fela disupportara tsa eso di ye ka mone ka maputso di yo iponela dibapadi tse ntšha di bone setlhopha sa bona ka go fela se feleletseng.
1: Goralo, goralo.
0: Re lebohile haholo molwane.
1: Mamedi, ha o sheba metsotso ya rona e robong fela pele re fihla jwalo ho reng ya borobong metsotso ya rona ka nnete e robong pele re fihla jwalo ho reng ya borobong. Tatentiso! O sa ntse a le teng e Tatentiso. Tatentiso!
2: Ngwaneso!
1: Hurang, hurang Tatentiso!
2: Ee monna ba ho bea o sa tlwaela fela ho monate hona jwale.
1: Ee ha hona tjena ho sa le monate.
2: Ee bona bona hle monna wa tseba re bulu kgobo ntse bulu tsiantle ngwana monna. Ne ntse ke wetsa banna bana bo jeri ma ba ke banna ba eso. Ha le kala ba balela fela hore bulu kgobo bona bo skeba thewela tlase.
1: Bo skeba ba hlola bo ba wemo bo ka tlase nya.
2: Dumela ka wena hle moholo wa ka ke dumedise le ho hlompha bo ka medi ba sealemo ya Sotho. Sealemo ya se etsang hore ditaba tsa rona di fihle hohle ba Sotho ba di utlwe. Mme ke a tseba ke thabo le monyaka ha ile mona re khutile se phasu he re bula ise ba swethu bodutu ba ne ba ne ba sa tsebena ho ntse ho etsa hala jwang empa he ha ke feta mo ke hlompe ofisi e kholo ya tsamaiso ya bolo le Sotho ofisi ya Premier League motsetsi e moholo le Vodacom jwale mmela ke fetela ka sehlopheng sa Jesu sa machoga ke re president ya sehlopha ya ntseng a tshwere molepo mo nda de thabane le busa general manager that e kabero ke a lebo a bimba ka ke dumedisa le technical committee ya sehlopha sa machoga di bapadi ha mo le batsetsi ba sehlopha sa machoga a em holo waka ke batla ke qale ka taba ke ena hle moholwane wa ka ka ga diphatlalatso tseo ke ileng ga di ntsha ga le setlhopha sa matshoga go na le phoso e e tsagetseng moo ka sa kang ga fa batshehetsi le baradi ba setlhopha sena dintlha ka botlalo ge na le monne ane pase ka bale e le mokapitene wa setlhopha sa matshoga mme ka lebaka la gore lesotho mona gothe ga tlala e le teng ka tlo monna ong ka molamu wa tswa o lo somela bana mo tshwintshunyana monna eno o ntse a le teng ka gara sesiu sa rona sa setlhopha sa matshoga gompang go etsagala o sa tswetse ka ntle go naga lesotho go a tsoma gore na ebe ga gona se a ka se fumanang se tlang go etsa gore bana ba nne ba phele e le gore le mo a leng teng e ntse e le letshoga monna eo ga bo rona ka gara sesiu sa rona o ntse a le teng ompa a tswetse taba tsa go fela a o somela bana mo tshwintshunyane jalo ka ga o tseba ge mogolo wa ka go setlhopha sa gaeso ga setlhopha se kololang tsihanong ditlhoko tsa batho ha re gone o di fitlhela ka ofela empa gono ga o bolele gore ga e sa le letshoga monna eno wa gaeso gotlhe mo a leng teng o tla dula le letshoga ene re ba Sotho ba tsebe ka ditaba tsenonong mme he kile ka o fa ngwane eso mathathamo a rona gorena a emelwang kile ka fa batshehetsi mathathamo gona a emelwang nthonyana tse pedi tse neng di saletse tseo ke neng ke sa dikenyeletsa mono ke banna ba ileng ba tla fitlha mogaogao ba babedi fela ba fitlhileng mogao ba bangwe ne se ntse ke fane ka ditaba tsa bona re na le monna a Nigeria Kamele o teng ka ga setlhopha sa matshoga ga na le monna a neneng morapedi lesetsa ba ke ene ka ga setlhopha seno sa matshoga moholwane wa ka mme re re go bona le ba bangwe botlhe welcome home go na ga le matshoga a re re mabele ya tlaleng ga a bofe ka pholwana tsa megatelo
1: ahohang
2: re tlhile re nkile banna bano gore re isentwa bathong ebile re na le tumelo re le matshoga gore tumelo ya rona ya re pholo tse kgolo di ruta magolelegala mme banna bano ba tlile ka ditsebo tseo he ba tloetsa mosebetsi le dibapadi tsotlhe tsa matshoga ae re ke meme matshoga he ka sonta ka mane ka bambatha go na le papadi tse pedi ke double header dipapadi tsena ka 40 rand fela go shebelela dipapadi tseno ka nnete ga o ka oa tlholwa go a fitlha ka mono o tla bo o gaeleletse gona gona gona go gaesale ka gora ya pele setlhopha sa matshoga se tlankana le setlhopha sa LCSFC ke mema matshoga ke mema mashešhena ke mema basotho botlhoge ga re yeng go o bona e sephasu ya ona ntho empi jalo ka go rwetswa eya o bona o tlo se ka nna a rwetswa
1: o lo iponela
2: o bona ka ga o matlho ntate modimo go file matlhoge ge bone dintho re seke ra thabela go di rwetswa fela yang ka mono o le o shebelela papadi eo ya matshoga ga mo le LCS ka morago papadi eno baaisane bane ba ka he manonyane football club ba tlankana le bantu football club ka nnete ile o ba dipapadi tse monate ka tsela e ikgethang mme ke sentse ke mema manonyane ke mema makaota ke re ga re yeng go o tshehetsang dipapadi tsena ga re yeng go o bona gona bakwetlisi ba tlhophetse selemo sena sa dipapadi jwang ka dithimi tsotlhe ka kakaretso ka mantswe a na le ya mantlhe ke re molwana wa ka tse maatla ga ditlole tse maatla ga ditlole banna ba eso papading ya bolo mo lona dibapadi banna ba eso re le disiameame ge ntse re re boitlhompho ba lona le go sebetsa ka maatla hore fa motlotlo go bana hona le ntho tse o re di jwetsang batho ka lona le di bapadi re na le tshepo ho lona bohle bohle bohle ba ngo di tsweng ke di hlopa ha re etse mosebetsi ka mantsana le ya mantsi a le bomolo wa ka
1: taba boholo ke a gola ntatentiso ke taba yane ya ditaba tsa lona tsa

0: o ka tshohanyane na e hakae?
1: Ke a leboha mogolo wa ka, ke a leboha. E re ke pele ke bua ka taba eno ya taba tsa lebala, ke leboha banna bana ba haeso ba kenang le bona ka mona ba di-CMM. Ke input e kgolo haholo e ba entseng hore ebe re moo re leng hona teng hona jwale. Mme he, ke fe Basotho hore lebala la rona la Matshokga ka morao hore bontate bana ba di-CMM ba ile ba etsa kgothaletso, ba bontsha hore na re ka etsang ka etsang. Lebala leo le teratetswe mogolo wa ka. Lebala leo hona jwale tjenana ho ntso phethelwa mosebetsi wa matlwana. Hore batho ba ile lebaleng moo ba tle ba fumane mokgwa wa boithuso. Ba ne ba hlahlobang mabala ba ile ba ya moholwane wa ka, ba hlahloba lebala leo, ba re bontsha dintlha tse pedi fela tse ba itseng re di qetele. Mme re sentse re le mothating wa ho di qetela ka morao ho mono, tse ding kaofela di ne di pasitse. E ne le yona taba ya ho fela re seye lebala leno hantle, re le behe maemong a nepahetseng hobane lona le sa face ya yona e nepahetse. Ya bobedi re qetela mosebetsi ono wa matlwana. E ne le ntlha tseno tse pedi fela tseo re sentse re di qetela ha jwale, mme beke tse tlang ke tlabe ko o fa hore ha ka nnete re ba memisitse ba sheba hore na tsena tsena ba itse re di lokise na di tlwaetse di lokile. Mme ka morao ho monono ka nnete tlabe di thakgoile. Basotho batho ba thaba bosiu le mathoko a yona hohle hohle ba tla tseba ho bona dipapadi di bapallwa lebaleng leno la sehlopha sa Matshokga, ka ha ba ile ba kenya letsoho hore taba tseno di etsahale. Mme re ntse re ba leboha re le tsamaiso ya sehlopha sa Matshokga ka tshebetso eno, mme ebile re re ha ho felle mono fela atamelang sehlopha sena sa lona le se tshehetse ka hohle hohle hore se tle se tsebe ho fitlhela mane moo tse ding di fitlhetseng teng. Molano wa ka ke bile ke ba jwetse gore hohle mo ba mponang teng jesi ya Matshokga ya fumaneha. Ha ba ntetsetse ke ba isetse jesi eno ya Matshokga, magolo wa mararo fela o apara, o tshwane le ba bangwe. O se ka tshwana le ngwana a ile sekolong a sa apara uniform, o ba ditlhong bane batho ga ba tsebe le gona kwa sekolo se feng. Aparang ya Matshokga jesi teng ho ntate Nteso moletsetseng hohle mona le ngwana teng, o tla leisetsa yona jesi eno mo e le ngwana teng, le apara le tshwane le Matshokga ohle.
0: E fetoile lemong se kgalanyana kapa e tlile boemo e ntse le bona
1: wa tseba mogolo wa ka jesi eno ya rona ke e apere ke eno. Mebala e ntse le yona ena fela ho na le eo ho atileng botsho haholo, bosehla bona bo rothetse mona mo e leng botshoo.
0: E le gore ka nna ba e se fapana ka home le away fela.
1: Ee yantate, ka nnete re tlile re boemong bono ba gore a motho wa ikgethela ona o batla re mo fejesi ya mofuta ofeng e a fumaneya ho nna mona ngwaneso.
0: A ntate Nteso re a leboha, re a leboha.
1: Ho leboha Matshokga mogolo wa ka. Tlisanka wa tlo tlatsetsa technical ya Matshokga ntate.
2: Ke nka go rata ya ka ke tla go tlhokomela ba jo. Ke se ntse ba mo ntile ka mang.
1: Na.

Nako ke hora ya borobong sena ke selmoya sa Lesotho ditaba tsena o di ballwa ke malababo majogo mo mamedi ke hwa madume hape Letona la temo kanetso ya dijo le phepo ene pa hetseng mohlomphei sidibe mo tshobarwane hore maemo a phetoho ya lehodimo ke bothata bo aparetseng lefatshe ka kakaretso bo ama moruo mme bohloka seabo sa mafapha ohle phuthehong ya banang le kobo ya bogadi ditabeng tsa temo ya meroho le ditholwana mohlomphei mo tshobarwane o supile ha Lesotho le itshetlehile haholo ka pula eo bosio ba yona bo ka bakang tlokotsi ditabeng tsa temo o itse tshehetso ya IFAD e bontsha letsete la bohlokwa bokamosong ba dihwai le phetohong ya temo ya meroho le ditholwana. Ho tse ding lekala la bophelo le amohetse di-NT

0: ditjhelete tse ka hodimo ho makgolo a leshome tsa Lena Kapavia tse fanweng ke mmuso wa Amerika Maseru ho matlafatsa thibelo ya kokwanahloko ya HIV. Mookamedi wa diphatlalatso lekaleng la bophelo Mofumahadi Mateho Mosebekwa o re diente tsena ke ntshetsopele ya twantsho ya HIV ka hara naha. O bontshitse hore Lena Kapavia ke ente e fuwang batho ba senang tshwaetso ya HIV ho fokotsa menyetla ya ho fumana tshwaetso. Le ha ho le jwalo, Mofumahadi Mosebekwa o itse setjhaba se ele hloko hore ente ena e thibela HIV fela e seng boimana kapa mafu a mang a tshwaetsanang ka thobalano. Ha re diphethela ya tshwereng molepo e le mookamedi wa ditshebeletso tsa bareki setsing sa ditshebeletso ya lekgetho Lesotho RSL, Mofumahadi Dieketseng Dipholo o re setsi se ananela basadi ba Basotho ba kgwebong, mme se lakatsa ho sebetsa le bona ho hodisa moruo o re basadi ba matla ba bile ba filwe thomo ya ho hlokomela malapa. Sena o se buile kopanong ya setsi le basadi kgwebong ka sepheo sa ho ba tlotla le ho ba thakela ka malebela a ditaba tsa lekgetho le kgwebo. Ditaba tsena di fella mona, mamela tse tla latela metsotso ha ile 30 ka mora hora ya pele.
1: Mamedi ha o sheba ka nete metsotso ya rona e meraro ka mora hora ya borubung. Ditaba tsena tsa metšhini ya rona ka mona mamedi ya duba empa he ka nnete e tla loka metsotso ya rona e mashome meraro fela ka morao hora ena ya borobong, mme ka nnete re ntse re tswela pele jwalo le di CMM tsa rona haholo mamedi ka ditaba tsena tsa rona tsa dipapadi ke hlokometse ka nnete hore o santsa le teng Basden le yena o santsa le teng Ntate Phasu. Mme ka nnete re tle re tlo utlwa rona ebe ditaba tsa rona tsa dipapadi tsena tsa letsatsing lena la hosane le letsatsing lane la Moqebelo, na ebe di tlo sebetsahala ka tsela e jwang, na di tlo sebetsahala ka tsela e jwang wena mamedi? Mme re tla re boela re tlo tla go fa jwalo analysis ka nnete ya hore na ebe go tloha mona re tlo tla re lebeletse eng eno e re reng ka nnete e ka re bapadisa jwalo ya re fa dipapadi tse e leng gore ka nnete ore mamedi o di lebeletse, mme di hantle di monate di na le ditaba tsa bohlokwa mamedi. Gobane ha o shebile taba ena e bileng teng ka hara Premier League PLMC ya rona ka nnete botsamaisi bono ba papadi ya rona ya league ya rona ya selehae kwano ka nnete ho bile le ditaba tse ngata haholo, mme tshepo e sentse e le gore mamedi re tla lebella re tle re bone gore na ebe di tlo sebetsahala ka tsela e jwang. Haholo o shebile taba ya gore na ebe ka nnete yona PLMC ka bo yona boithuto boo e seng e na le bona ke bofeng, mohlomong ntlheng eno ya ho ntlafatsa jwalo maemo a dipapadi le maemo a neng a ntse a rena ka nnete ka hara Premier League ya rona, wena mamedi ke bona hore ba e sa le batswa ka nako ya ditaba jwale di CMM tsa rona ka mona e sa le batswa jwalo ka mora ditaba, mme ka nnete re tle re ba tshware re tle re utlwe gore ka nnete ba gutle ba tlo tswela pele ka ditaba tsa rona, hobane jwale re ka se tswele pele ka tsa rona tse ding re so qete ka bona, wena mamedi. Mme ka nnete metsotso ya rona e mehlano fela ka morao ho hora ya borobong ntlha ya bohlokwa ka nnete ke ne ntse ke lebelletse jwalo hore ka nnete re tla tla re fumana sekeketsi a tla hlahlelle hobane jwalo o lokela a tlo re fa jwalo ntlha ya bohlokwa ka taba yane ya hore ka nnete na ebe LDF ladies na yona ebe e sebeditse ka tsela ya jwang. Ntlha ya bohlokwa ehlile e hona mono ka nnete ra tla tlo re fa hore na ebe LDF ladies e sebeditse ka tsela e jwang, mme ka nnete o santsa le teng Ntate Phasu ka mona a re fe ruko rona ebe diodi e eme ka tsela e jwang, hobane ke bone e tshwere jesi e motsororo ka nnete re tle ruko rona ebe re apara jwang kapa o tla hlangagelle mono Ntate Phasu.
2: Kodi
1: ho jwang ka jeno
2: motho a sabe tshikisatala jwalo ka mabidi a koloi ha ke tshiki.

0: ke monate fela ka jeno
1: moholwane wa ka ke ati di meta wa tiati a neng ke ati di suna wa ntsha ba ke buella setlhopha se segolo sa di-ODFC ba re fela tsenala bana ba morena sempe ga ba siana masopa ba re fela hadiba je
2: hotiaaaaaorayatate o tlaleya go ikatela monna konesa ga o le tsena
0: o tlile sehwashonyana
2: President ya stopa sa UFC president le motho tanyana ha dumela molwana wa ka ya tseng a tshwere ka thata ha holo molwana wa ka le committee ya hai jwale ke ya mount technical team e tele tshepile ke rare blessing moyo all the way from kai kai mwana wa gama ana le shoes bonu mkhotsi wa ka ana le mangane jersey number 10 ya mehleng ya UFC motla le pula mo folo jwale ana le shogo ha matswa goalkeeper coach ka o fela ha ba dumele ke ya ho di bapadi mane ke re fela mkhulu ba dumedise ka mono Thabang class ke yena sa tlame lena la skipper molon wa ka
0: ambel
2: jwale ha ke kene ka mane ka o ke re fela alliance insurance company ha e dumela mane ke yona ntse tsheditse tlhopa sena sa duo di moholwane wa ka jwale ha ke re nna jwale ke tla phama ha ke re di papadi ka o fela ha di dumela mo khotsi wa ka batsheetsi ba tlhopa sa duo di batho ba rata tlhopa sa duo di dumela ba re ba morena simpe ga ba siana ba sopa ka mo ka tia tia ne ha ha bo di world sheba hey Shaba hey, ka dilo tswa. Ntsane Modise go tswa hlopetsa di RFC goalkeeper. Tie ho ntulo go tswa hlopetsa di RFC defender. Khotso ba re sele shondile langa. Ngolele ngwane. Go tswa hlopetsa di fofane FC e defender. Ya ba re na mo shaba thume fela ke Neo Motsamai. Barke tawa hlopeng sa difofane defender ga ba le moshimane o tshwenfela ke monyane senatla mpenyane bana mona molwane wa ka difofane ya ba re ba le mohlangana o tshwenke mo eketsi tsita o tswa stopeng sa bua sone United midfielder ya ba le moshimane o tshwenfela ke Karabo Letsie o tswa stopeng sa o tshwenfela ke FC Summit barke kande a tshwara mpenyana bana mona a ke sheba lokwana a sheba lokwana a monyane yana tjela moholwane wa ka o tswa hlopetsa FC Summit midfielder ya ba re ba le motlhankane o tshwenke re Thabile Maqadika Mangaung City ke striker ba re ba dube Salamina ya ba re ba le motlhankane o tshwenke Modise Mohau FC Summit ke striker full stop
0: re bua ka ba batsha ona tji
2: e ke ba batsha mo lona wa
0: ka go hopotsa palo ya ho ka ofela ke bokae mo
2: ke re bo nka ofela e shota le mong ge tsa le shome
0: jo nna wi
2: e ke re bo nka ofela e shota ntate ndi se shota ba kae e shota le mong ge tsa le shome ke go bo mo a bona ke tshwere ka thata jwa e ha ke tla se ke a emena ha ke tata ke a emena
0: go tlisa tsa thoki
2: e batho ba ke ba mene mene ke batho ba di ga batho ba go bolatse ba tshia bo ka tsante mona ba ke tla e kenya teng mo lona ka tla ka thata ke ga ba ke tsaka ho secha ya molwana wa ka ke shebele ha ke bolela hore ka tsa silane la mokobelo tla be re le ka mane ka Estadian Stadium ka hora ya pele tla be re bapala le sehlopha sa Lesotho Defense Force me ke papadi ya sehlopha sa di Odi ya selemo sena sa Vodacom Premier League 2026-2027 ya pele ke tla be re itsukutsukutsa mona mo kgotsa ka itsukutsukutsa ke re sa ka re go tla di celebration tse kotsi haholo moholwane wa ka ke tshulo tse ke re bana ena he ke tsalo he bona taba e tsala ntate ntiso di hlopha tsena tse amohelang di hlopha tse ding utlo utlwe di ODFC ya mwana Lesotho Defense Force FC di Nare FC ya mena ya amohela Lesotho Mounted Police Service FC wa utla ntate ke di di amohela le ke di
0: Diamela
2: ya mogolo wa ka ke tabe ke le connect le swa ke biapiapile mo la tege sege gama la la la la la sege gama wa yetla la la la la bra he ke tla tlhake qale he ka hore ya pele ke o shebe sebetse e tsukutsa mona o ska ba mphoka lwena o sebe sebetse ka thata ke batla ba toilet re ha ba thewa mo mo la ka ibe se bo go fela ho ya ka ha ke ke bile ba

0: tsela ile nngwe
1: e ka difate
0: e ba theoa tle ba theoa ka mane mogotsi wa ka ka se ding sa ba benkele ba bang ba palame le polisa mothusi motswalle ba bang ba palame kokopche e ne dibo go fela ho theoa ka mane ka ye stage ya le molwana wa ka ke tshotse ke re bahlangana ba tlhopa saese wa monate molwana wa ka motswadi tebza o ha le tuka monate motswadi mpho wa hlephole jwale re na le moshimane a re ba re ke kgomo ya koti ya dula ya ba tsamaya molwane wa ka ke moshimane yane FC wa Hamatlabe o na le motshangana motho fela ke resilisitse wa hamo epi ba re mopheme o tlatsisitsweng tsa ona ka setlhoo e ka gona o phele molwane wa ka o na le moshimane a re ba re fela ke kgothala mokete a ileng a fela re go ke taemane le silivia ga morwana wa ka go tswa tlhopheng sa marwala o ntsa ke ene moshimane eno ya bampeng ya lebalabane la le mo moshimane eno fela ke mokotedi wa ga mogapi ka semateri ya batho o na le katsi ye ntshokodi ya mmalafefing la bosiu mo ntateng tiso ke tau masiu moshimane ano ntsa le teng he ntate a tlo ditlhaba lengelengele gd 6 ya tlhopha sa di-odi fc ke bua ka sweetbet kum jale ge o na le mogadifele wa gama kokola mono o tseba jesi number 10 ya tlhopha sa diori o ntsa le teng mogwane o na ka ntho tse monate ba re fela ke tsholangwa gama kuru ye matala fatshe yeke batho bala ke bala ke bala bana ba matala fatshe ba mona ke le ntse o tla bola thola maguru a tsaga morolo wa ka a kena ka boxing a kena ka boxing matala fatshe phofu a kena mona a tla mo thola maguru a tla mona hape a re anga anga matala fatshe phofu jona he TNT tsa le temba fela ke thejane thejane mo lwana wa ka ke tshwe mo tshwana fa ba re ke candy go tswa ka mane ka dihlabeng ka mane wa ba fela ke wa dihlaba ke candy ngwana mme jwale ga ke tshilotse mokgolo ntsa le tempeng ya lebala mona thabangwa ha class e se le ramo kapteni molwana wa ka ba teng bashimane ba monate ka ofela ba itse fela a didimeta tsamaya ntate o lo bolela basetsi ba tlhopha sa diodi gore ga baye ba lo sietsa setlhopha sa bona ntate mona teng ga se patuwe re tla bona gore ke wa bafeng ba tla bua gepe e ne ntse tswela pele taba e e a bua ketelong le pele yona e ntse tswela pele
1: momamere o santse a tsebo ga a buileng pele yena tlile dile tsa setlhepo
0: gona tsela ke tseba gantle ntate ntiswa e tlile yena o tlo bua ketelo e ke tseba gantle go yena he ntate ntiswa a ikela tsela ke tseba gantle gore o tlo tla mpotsa mmanta ntate ntiswa o tlo bua ketelo fela he re tlabe re na le yena mono he ketelo mono re ba ditaba le bona ketelo mono molwana wa
1: e le go le seke ke tsusa ntse a tlo bua ketelo
0: yena a tlo bua pele Oh. Eh le ba isa ba. Ah, ke batho ba pele ba ntate ba la ha ona ga ntsemo. Molwana wa ka ke tshwere tshe fekere ba sotho. Ha ba reke diteketi ya fumane ya mane sima khomo molwana wa ka. Ke 40 maluti fela ho lo shebella. Di papa di tsela tse monate ha kana kana. Ntate di so sa buile taba yeng mo holwa ka ya boitshwaro hle. Papa di ya qala ntate ke rata gore ke le ka utla ntate go selemo se sa di papa di se fitileng. Ha ona mo rile ga utlwa ditlaleo tse botho ba tshetsi ba yentse eng le ba dile le teng
1: ya fofola
0: e ya fofola ga ke tsa lagata ha holo jolo kana go ntse fitileng mme re se re kopa wa letaba yeo e kenya le ditlhopha tsietsing bane ba tshetsi bona ha ba itsa ditlo tsela tsa mola mo holwana ka mabaleng di hlopha ke tsona tse eneng hore molono wa ka
1: ya ja
0: ya ja la taba yeo di a ijela taba eo mme se re ha ba itshware ka boitshware bo botle molwana wa ka ga nne re tlhomphe diqeto tsa ba le tsa phala molwana wa ka e tla re ha tsa supa diphofo ka bono ba seke balla gobane ena lo di supa ke re ga ona le ka nkate ee bane re tlotla re ikotela sona ntlha tse tharo tsa ditlo ba teng molwana wa ka salamina o tlo tlhaba ntlha mono ka nnete le gd 6 a itlhabela ntlha ebe ka nnete he ba koloka ba ikela ha bo bona ka gotswere ha ba reke diteketi ba lo shebella tlhopha sa diodi molwana wa ka e lokile diodi ke nako yane ya go godisa seriti sa bana ba morena masopa ena go lokile re ke tsamaya ke ga eso pela ka tlong kare banna tsena di sedija ko tsana ga isa jang mako tse molwana wa ka go lokile re ke ya sutia teleng ga bo diodi tle ngwana mme morena sempe ga bashiane mo masopa omfile bojaki ka odima setlaba sa mmamatheo itse ke ne ke nke le tshobane ke foke kwana le kwana ke re ba ile magoeng ba seke ba kena tiateaneng ga bo diodi ga di baje mogolwane wa ka
1: ga di baje mamedi ga o sheba metsotso ya rona e leshome le e nang le metso e tsheletseng fela ka morago go hora ya borobong leshome le metso e tsheletseng ka nnete ka morago go hora ya borobong mme bus then le ena o sa ntse a le teng kwano re utlwe ka nnete gore na ebe mahala na ebe e itlhophile ka tsela e jwang ka nnete mafelong ana a beke bus then
2: rapin
1: monate
2: twa
1: ke kgotso fela
2: tekeng la tshwene le nnatlhe ke qale tlhe ko fe tlhompho ko dumedise ebe o shonkele ditumediso di fetisitse ke itheolela ka gae ka lapeng ka bo puso ya popadi ya bona ya maoto le sotho e tlang teng ke re doctor di yaleng thung e go utlwile gore ka nnete e ka nna ya ba go tsitsinya o shwantse o le teo bale go utlwile le ba phakana dinyanyana nyana jole ka bo ba se ditjena ba tla le ba fumana mo gwa se sepe
3: me
2: sentse re le bua ke taba tseno ka net premier league ka hore e be di thagotse ge re vona.

0: ka go bana ntse be ye ditaba tsa ne tse leng go beng bo batho botle ba di batla la ile go monongwa ba lo ditseka ka mane ka magogane thabeng mogija ke motse go bana ntse di le hona teng di be go hona teng ha e ka ka pegolo ga nne teng la ke kala ka nkane ne ke gutla jalo go bana le ditaba di le ngata ke taba tse tloa ile leng gore di tla simolla ntse re le papa dintsane tsa CAF Champions League mo ile ka nete o tla pele re tla tloa mola re mo Mauritius kala two papa di lo ba kala five e le motebelo e be re gutlela morao e be papa di ka di e go di nyene go tlo e kala e be ka di 12 re tla be re le ka mane ka Dobson Ville e tla be lo tla bobedi go tshoge ga nentrega ha ona Bloemfontein di paki ke movement Mauritius Dobson Ville ke taba tse teng mano CAF Champions League ko o tla utlwa go taba tsena na di a fapafapana ga motho le gona a fasololang sabusabu gona re bua ka bo CAF
1: Champions. Sabusabu
0: gona ne re e fasololo banete ne le se le sabusabu ne mpa re kotsitse molala gore fane ne re tsietse gobane rona ga e le rona re gutlantse re le jwalo empa ere ke dumedise Saul Kessner our president e ntse re re ga o ka sekama re ka wa gobane re tsena ka yena o ntse a tshwere gantle ga ana kala ga a kwala mona a ntsha mabotho ka gare wa bona re ditelotelong date e sale re kena re ikwalela jale ga re lokolola re ke re ganyane ula ga go tshwarang ka thata re titiseng go feta mona moo re tiitseng a re ga ke go wena ke re nna le nna kudi o qalakang jale re ithopile ka kapa e golo e tswe gona ne ntse re sa nkelwa le gakalo e ne sempa e le go maatlafatsa gobane botholane ntate nteso le ile la omela ntho thweng ke tobile ko gae ya kwane be ntse o tlala gotlega ntse le le jalo le gutla ntse re le jalo gompang e le phetoo ko go monongwe ga se di eteleletswe pele ke accuse maqala kabelo malapana jalo o tsamaya le the discipline ya reyena ntate tisetso molete mme taba tsa rona di nepaetsa di le monono gore jale re kalelele mosebetsi wane e tlile ka tenteso re tla di simolola gona go na le taba tse ngata manyepolo ga gona ko go fela re di simolola gantle mo re shebileng ke kwana gobane tlekisa ntsane e le kwana empa ga e tsatsing la go sane tlabele a re di simolola bang bata sports arena ke amoela setlhopha sa mozamane a sena nna ke sa dumela gore ke ngwetse e diqetile dinkutsa batho empa ya ka gore ke taelo le nna ke tla e tlhabela ke tla tleketse di be malwanyana la dika batlhano e bane ba se ba tlwaetse ga o tla ka e le ngwe ba sa utlwa ba utlwa go swaswa lelo tlameya o ekeketse gore di bengata mme se ntse ke mema mahala otlhe gore ga re tleng ka bongata gobane nnete sebele ruri e tlile re itukisitse ka ntle le ka gare gobane ga ne re kwala mona mabokentšhana a le mane tsele re gutla sa le lesome go tshoge le ka ntle re nepaetsa gona ko gore re tle lebaleng go tlo ema le batlhankana gobane ga ka nnete ga e le bona ba nepaetse ebile ga o na itshupana jale a ke gona jale ga ba re bua ka Mauritius go thenonyana tshepe ga o na batla go sa yare
1: Mauritiusa dikokopse
0: kokopse a maga a o tsa bawe ka e ntate e tlo tsa bawe o di
1: e ha se na ba phasu ya ntse bua ka yona
0: di a se na tsa bo phasu tse e mo la ga tanka lo yela tsepe ke tsama mme le ke le ka hore ka nnete ha hona le a ile a le mo ya a utlwa nga ba tla ho sa ho tshoga taba se di le matsong a kiss my calendar te kabelo malapane le head coach le ba sebetsa le bona hore a tla ntse ba le shume o le motso le mo ba tla beng ba ne paetse gobane bo sekantsontso manka tsohle o ntse a le teng mo nageng ka malefane kinky man bandem with fire captain my captain mohlomi magetha jale monongwa ga o a tseba kere o sa tsamaya lomphedi double engine matonsantse matshepetsholantse diifo mokhwanasi mokhwanasi master mind bogong wa lebala lonto kutlhe phongwana jalo ka natlha el professor ke professor nthute ke tshwanelo tshotle o jane kapo di re kakaramba pay master tlotliso phatsisa retse but at end somela diponto phalaphala poise a e lekane letheko go sheba se o reka e tswe matlho ke diala a tshwano ka e tletse ba re vavavomo dintho tse monate banna wa re walala wa sala man in black o tsheba o swentse mmotlo re bua ka letlhonolo fothwane kezezuzen sa bozamoyase maphotlhephotlho

0: Chemala Chava Sina Samurish. Hanka Morena Mahavan, where that man again. And that team again, Zianeta and Suchinia Cheva, things fall apart. Mr. Vruvai Tumelo Mahopo Huta, Tenten Mashimashi, Tenten Spisha, Barako Kakamato. Spamanda tlase nagi imemela basotho ga ba ba lo bona bana ba ne be sala ba dula Hilton go ba le mosebetsi ntse le ona ono gore ha ge tlowe ene ga re fitla ha ngwe gare monato o mona wa tshabeya o go go monato o mona wa tshabeya tsheka ona ke la hlaka qeta ka hlaka lokisa ntho ngwe le ngwe ke le kitse tsatsiki la hosane go ga ke ya bogago Bambata Sports Arena ha re bone re ga fitla ka bongata bo tshabeya empa happy le ke tswa mona re ke hopotse ba emedi ba branch ga re kopana officing tsatsiki la hosane 12 o'clock go tletsa gona tsatsa o tsamaya jo le re tletse ba o lokisa dintho tsohle di nepaitse nna ke ya ba mema ba ya ba lo bona ke nahana papadi ke yone eno fela masirumo ha ke tsebe ha ba hona le nngwe re ke nyamele tlapere motlana sedi ba motho e mogolo ga bokebe botsheo ka botsheo ka tsa otabo idipekane gobane le pe Botswana mo ke tswang teng ke bone go ntse o le jwalo basadi ba teng ba ntse ba rata banna ga ke tsebe ba moreši a se more ya gona ba bona ba
1: jwalo
0: empa ke tla ba bona fela ba gae mona re ya ba tseba o tlwa ka radiolese ba ntse ba rata banna
1: gojalo bas then mamedi ao sheba metsotso ya rona e mashome a mabedi a nang le metso e mene ka morago gora ya borobong ka morago gora ya borobong mme ka nnete le morantwane o santse a le teng ka nnete le yena re utlwe gore na ka nnete ibanoi na e eme ka tsela e jwang e itlhophile jwang mafelong ana a beke morantwane
2: ee motebang
1: oa phela
2: ke phisophise ga bana mosheshe
1: ai ka nnete go pheleile
2: ke taba tse monate tseno no dumeleletlhe wena motemang ke dumedise mamedi wa gadi wa lesotho sengwa letsatsi jalo ka o sontolo kile tlhile jalo ke tebontwana ga diphatlhalatso o setlhopheng sa difofane FC nnete sale ga ka mogele gobane jale sela le lesoule re bitswang kgolola le sele boile mafelong a le abeke ke bua tse gobane ke re baeti ba setlhopha se bitswang Lincoln Queen University Creative Technology FC ke tlabele ka mane ka ga ga tsomoso ke kukuleng ba teng ba ke e na le makwanyane le mathoko a yone jale re baeti ka mono no nnete e salang kore re baeti ba setlhopha seo nnete ga ke sheba se se nang le moemedi wa sona ka mola mme ga ona gore ke tla tshwana le monna a tla ikotla ka makotofa difieng monana a utlwe e ka e se e le ena ka nnete mpodi le pele ntwa e fela jale ke utlwile gore ditekete sentse di fumane yamane sima communications ka maloti a mashome a mane fela ba tla di fungwana baratile batsetsi ba setlhopha sa difofane ge nka bongata ka mane ka gaga tsomoso mo re lo bapala sona setlhopha seno sa Lincoln Queen ka gona ne se ke re fela ka ga dintlha bogolo di ka tlha kogo lela bona ba tsebe gore papadi e kala ka gore ya boraro diheke ka re tla bula mane goreng ya lesome le metso e mmedi mme e se le gore gona re theoe ka nako ka mane ka bothabothe ge tla ka mane ka maseru mo go itleng gegeng joko se di beue melaleng ya dipholo a boti tren se di fasue e se le gore here shape e ka forong ganyanyananyana ele e ka mothong ge kgitlhe ka setoko ge lemele chaile gobane ga o sana ka nako e nngwe ntate re se ge lokolo tse di yagamo e se le go batlhankana ba re nkosana mabela ntate ba etse mosebetsi a ba tlhophetseng ona gore ba tla ba o etse gobane o la tla bona boitlhopho ba go latlhile la tla ba tshoga ka nnete mme ga o sana nako e nngwe ne re itlhe re ikemiseditse ge ebile re emetse go tlatla re itshogisetsa nako yone ena jale se re tshogileng tate se le gore fela he re lokolole ko e tla magomo a tlabe mafelong a labeke re tlabele ka male ka ga tsomoso ke go wa ba ratile batshetsi ba setlhopha sa difofane kao fela ba theoe ba tle ka male ka maseru setlhopha se nepaetse kao fela he le bane ba batšha ba tlabe ba le teng e se le go wena re nkosana mabena fela gore na e tla latlhela bafeng ba lesome le motse omong be ke dumelang gantle gore ba tla kala le papadi be ba gape le papadi eno karolong ya pele ya papadi fela le ja ke tseba gore setlhopha sa Lincoln Queen nnete e sale ke se ntsa ditlhopha tse gobane ga o tse bo rena o thiba mang ga o thibi mang gobane wa tsaya ditlhopha tsena tse sa tsebaleng tse se nang le mabitso a kang bo kakagampa a ka nnete itlile di batla di dikotsinyane e batle tsona tsena tse nang le mabitso a bo kakagampa bo maepoto epotoke ke tsona tse di batlang tse jale tsena tse kang ai bo Lincoln Queen ka nnete ditshabela taba eno gobane di thula fela mona
1: ya ka tlwaema ka tseleng fela
2: o fatlha fela chaisane ena fela o se o sa bone ona o isa wang ga o sa ya pele ga o sa ya mogago empa ke taba tsa ge di eleletsweng tse enonong ge le ba setlhopha sa difofane ka ona sense ke re basotho ka bongata ga ba tle ka mono ka gara tsomoso se tlo bapa le sone setlhopha seno sa Lincoln Queen ke lebile wena
1: ntate phasung tsa bontsha mono gatse o bona e ka go sana maatla o thefutse taba tseo

0: bile o thefutse haholo ka pa huwa
1: nnete e salang gore hona le ditakatso tse motho a ka di sebedisang gona bele tsena o a bona se phasumalo o lakatsa go ba difofane
0: ee
1: gore go gona bele tsena ha ba pele o thesela ka mpesiko se go pa sa di o se lakatsa go ba difofane e teng ala jwa ke ga nnete go se lakatsa go ba difofane ene ena mpa thu bele ke mo khona ntse ba etsa tlhela la mme ha ona go ka nnete o ka fetola difofane wa yetsa di o di ka tsela mfuta wa ka
0: pofe e ba ha ke mo shebile ke bona e ka khona e se le second team ya difofane
1: I'm going to get a lot of money. Ka hona ka nnete ha re ikopele matsoa batho ba ibano i batho ba bo magwagwa le dikila batho ba bo selimo nthola magaka ga ngwetse batho ba bo dijo ba bo moselana
0: ho jwalo mo ga ntwa
1: ke le bile he mtibanyi se lo ga he re tle re kopana tsa tsinla la manta
0: ho jwalo
1: ke o ta
0: mamedi ya o sheba AI ka nnete metsotso ya rona e mashumi a mabedi ana le metso e robedi fela ka morao ho hora ya borobong mme ka nnete wa bontsha morantwano ra diodi ka nnete ipatlela go tshwana le ena fela ipatlela go tshwana le ena fela se keketsi
2: antle good morning.
0: How are you sir?
2: I'm cool.
0: I'm fine.
2: Kodesa.
0: Dado.
2: Kodesa wa bandwana.
0: Wa tseba.
2: Ke o tseba ka bandwana. Ah molono wa ka ona di ditaba tsengata empa e be fela hore nnete sala ha re kene ka monana ka schedule less re hlonolo fatse ka le gaela ngwana ntate
0: hura
2: pinzaka ditlomo

0: change empaela o le jwalo ngwana ntate ke ntse ke ba opela mahofi go latela papadi e ba e bapetseng mme ntse re nagana go gosane ba tla bapala gantle agolo ngwana ntate
1: gana ba tla ba bapala leng gosane
0: ba tla ba bapala le setlhopha sa butla wena ntho e nna nne ka ge ya tsamaya yena ya maganyane sandola ngwana ntate Zisco Ndola ya mogolwane wa ka ga e le tsatsing la gosane ba tla e bapala ka 12 o'clock mme ntse re re basotho bo o bonagetseng ba fitlhile monono ka bongata nne ne ba ye ba le o chea gapa Zamba Girls ngwana ntate ke re ke tshele ngwana ntate go tla ba gobe e re ko etse ngwana ntate gore gale go ne otho letlaile la more gona bua le tsenana mane head chapkopong dikolong tse golo letlaila a ka nneta modimo le a
1: bolaoe
0: letlaile ona jole le a bolao matlailana na bo phasumane e tlile ga e le gosane ke tlameya gore kenke saga ke lo ba saga mela len molwane wa ka re tlabe re le ka mane le ka maputswe mme papadi ya rona e tla qala ka gora ya pele moo re tlabe re kopana le setlhopha sa Dodi FC yeo nnete e sale ach ga ke e bone mogolwane wa ka ke e bone
1: ya gwetla
0: ga ke e bone ga ke go wa bona le ga diphatlhalatso ya teng gona bele tsena o sa tla nnyetsisitse ga ke re lampa e dala o tla apere lampa e tala o batla go ntshosa o batla go kena go nna kore o batla gore e ke e kaka gayo ntse ke na le ena monana jale a ka baka la botlaila a ke tla utlwa go teng pela ka mona mme se ke re botlhe di-supportara tsa sotlhe-sotlhe ngwana ntate ga re eng ka manene ka maputswe re lo shebelelang papadi enone e lo ba monate agolo batlhankana ba itukisitse nnete sa le mogolwane le bane be ne ntse re he watla he gatlhe a ntho ngwe lengwe lengwe e nepaetse yona jwana e le go kgonetsa ke arabela basotho ka gore dibapadi tseo di ne di tla setlhopheng sa di Dodi FC ga e le gona jale tsenana re bina nga e le eleng re bina mpheng ditlhoma kao fela ga o le o ba monate goga ko go sokanagana ga o fitlha o bapala le setlhopha seo o tswang ka go sone mme batlhankana ka nnete ba lokile ba tshepisitse gore ga re le o sebetsa ka thata gore le rona mabitso a rona re a age ga ke tshule jalo mogolwane wa ka e re ke ba bontshe fela balatedi ba bolo ba sotlhe-sotlhe gore tsatsing la gosane re tla tloa monana masego ka 8 o'clock mme ge e be kgothaletso ya gona gore mosotho e mong le e mong a tle a bona gore o fumana tekete ngwana ntate e le gona go qoba ditshobi ditlhalelano dikeiting mane aa go na le monna o teng a mokgutshwanyane ga ga jwa mose monono ga e kgona e reng ke le dumediseng kao fela masotlhe-sotlhe re tsamayng reng bolong ke bua ka monna o thong ke totlhang a sa tsebe ngwe bina le ena kore ke a ipotsa gore na motho ga a tsamayang setse morago a sa tsebe o bina na ke taba tsa mofuta o feng a mogolwane e re ke theoe ke ga ga jwa mose sekoting pate taba di yang tena empa kotesa ga ditaba di le teng ke ya go tsona ke a di emela mogolwane
1: ralo sekeketsi
0: a e la le mogolwane
1: mamedi ya o sheba metsotso ya rona e 20 a nang le metso e mene pele re fitlha jalo goreng ya 10 Themba la Magomusha o santse a le teng le yena ka nnete re tla utlwa rona tse putswa ebe ka mafelong a na a beke ebe bona ka nnete ba itlhophile ka tsela e jwang re tle go utlwa rona ba itlhophile ka tsela le jwang Themba
2: kakapa
1: huang
2: a
1: monate hulwalo
2: o ntse ya hantle
1: ha ka nnete e sa lo ipata o re la hla mona re ntse re lebelletse gore na ebe tsa ka locationing di ntse di ya jwang
2: ha ka kapa e kgolo ho ntse ya hantle haholo ke re fela yoyo matlama yoyo ke gotse ka tiba ka ke ya getse fatshe ke hlomphile basotho ka moka ka ofela ha bona ke re basotho qadile nyakanyaka e qadile nako ya ne e le goreng baholwane ba ka ratla radiong jwale ho monate e molemo go rekela pere ya gae ke gore na pere e tla fitlha qetelong ke efeng ntlha ya botlhokwa e mono mme o ntse o tseba gore ei go na le ba bangwe ba fitlhang ba dula ka godimo metsotswana e semekae e mongwe a ya kwana e mongwe a ba gong ka leki ei pele ya ka mona o tseba ke la njwetsa go wa enka pele ya ka mona ke la njwetsa go ena wa enka
3: aya kapa ere ke go leka tiba ka ke hlomphe botsamaisi ba Radio Less the Station for the Nation

0: Ke hlomphe Lesotho Football Association e teletsweng pele ke letswalo la Thabo Bosibu, Mr. Dijane Mthunya. Le bohle ba sebetsang le bona ka mono Secretary General ke gotse ka tiba ke yagetse fatshe. Mr. Mogosi Mohapi. Ke gola ke kene ka PLMC ka mono, ha ke fila PLMC ke re ke gotse ka tiba ka ke hlomphile botsamaisi ba PLMC go latela molao. Ke re fela ke le hlomphile bo ntate ka mono. Federal level le phameng ya ke hlomphe di president tsa hlopha tsohle ka ofela empa ka o khetolwa se hlopha se seholo sa matlama ke bua jwalo ka Mr. Nicholas Mweketsi Gojane. Ke hlomphe di bapadi tsohle tsa di bapadi tsa di team tsohle empa ka o khetolwa bapadi tsa matlama football club, bapadi tsa matlama juniors, bapadi tsa matlama ladies ka ofela ke le hlomphile bana jwale ga qala ke le bontsha hlomphe ke nang le yona. Empa ka kgethulo wa batshehetsi ba football ka rona ha Lesotho ke bua jwalo ka batshehetsi one dihlopha tsena ka ofela ke a o bolella ga ba ka dihlopha tsa hloka batshehetsi ho tla ba hobe ho tsamaisa sehlopha mme ke le hlomphile ka kapa e kgolo ke bontshe fela hore ho sane ka mane ka Maseru High School. Tlabe re na le dipapadi ka mono tsa Chief Lerothodi Seiso, Maseru City Reserve Area Chief. E leng chief ka mono e bitswang ka hore ke annual Kasi Soccer Spectacular. Mme e le horeng re nena dithethefatsi tse keneletseng le rona tahi le tsohle tse tsamaelang le dithethefatsi. O hantle ke eleliswa ho thwe ke Moshoeshoe 2 Primary School Grounds. O ho thwe ke Moshoeshoe 2 Primary School Grounds ka mane ka Moshoeshoe 2. Mme e le horeng hlopha tse nne tse se ke di fuwe di tlabe di teng ka mono mme ke bua tjena hlopha sa rona sa matlama juniors se tlabe se le teng. Mme ke hlokometse go tlwa ka 9:30 ho fitlheletse 11:30 e tlabe le Hunters Academy FC e nkana le Seala Classic FC. Mme horeng ya 12:20 e tlabe le hlopha sa The Real FC se nkana le ba bohlale The Cheese Boys matlama juniors FC. Mme ke hweletsa ho ba Sotho bohle hore ha re nka mono re lo tshehetsa di junior ga tsena bana ke tsona di grassroots tse loreng ga di hloka mme a third place playoffs e tla bapalwa mane ho 3:30 mme sentse ke re ha re nka ofela re lo ba tshehetsa ha ho lo matlama yeso ha re lo tshehetsang matlama juniors ho bana ke yona meloreng matla a rona re le sehlopha a kolla teng. Ka kapa e kgolo e re ke mathaka lebelo fela pele ke kena ho tsena tsa weekend ke bontshe fela hore sehlopha sa matlama a se mogelo ho hlopha tse ding ka hore le yona e phatlalatsa hore na season 2026-2027 na ba eme jwang. Ke bontshe fela hore bana se re qetile mme ke le ka boetsa Basotho hore ka hare ho ngodiso rona re qetile. Re qetile mme ba tsebe hore sehlopha sa bona se safe and sound botle ba ke ba bitsang ba eligible hore ba ka bapala mme ba monyetleng wa ho ka bapala ha fela ho tswa le hwashang Mr. Thabile Seka le bohle ba sebetsang le bona ba re monyetla kona iponahatse
1: ba matlama nne ba tshwile hobane ntate SG o na bontsha hore la dihlopha di a hana ho register ka maoji
0: a ona ka monate ntate re tshwere batho ba monate ka mono bo mmeleila bo ntate mmota ba kgonang ho etsa di system di be monate a ona ka monate. Mme ke bontshe fela ha ke phatlalatsa sehlopha seno se emeng tjena ke Leduma Mofoka o tla apara nomoro ya 16:6 utlwanang le oma ka nomoro ya pele e le di goalkeeper. Mme ke felletse ke qala the defenders re na le Kobe Ditoki ka jersey number 3, re Thabile Mokokwane ka jersey number 20, Mana Mahlojeng ka jersey number 5 ke sebapadi se tswang mane se tekenweng sehlopha sa matlama ho tswa ho Kick for Life ka nako ya lemo tse pedi. Re na le Paballo Kote ka jersey number 6, re na le Lekgetho Mohai jersey number 617 ya ekeditseng kontraka ya hae le sehlopha sa matlama ka nako ya selemo ka ofela. Molefe Thato bohle ke a tseba ba tla makala le ho tshoha hore na lebitso leno ha ke le bolella bona o ba etsala jwang. Molefe Thato season e fetileng re bapala le Lenkonkwe University FC. Mme e le horeng o ile a ba le mathata ho ile a ba le injury mono e ileng ya mo ama mme dingaka tsa re oee a ko emelle ka thoko ho football. Mme matlama football club ketellong pele e ya Mr. Nicholas Mweketsi Gojane a itlama eo president hore aa ge le sehlopha sa matlama enwa o lemalletse ka hare ho sehlopha mme re tloema le ena ho fihlelletse motsotsong wa ho qetela. Ke le ke ho bontsha hore le ha ano wa ka confirma hore papadi ya bolo e hlile o e tlweletse matlama ene itse e tla bona hore monna eno wa phela mme la itlama mme ba otle ba bone hore e la itlama ho fihlelletse ka jeno. Mme taba tse monate ka nnete ha dingaka se bile sentse di buisana jwalo le yena ba bontsha.

0: na kwa hao ke di bona nga teng he tsa nna ga jeno empa he ta se re bua hangwa le fiba go re nyana ya o tshelela mantsi buya bona go tla hle go etsa leng ha ile mona he TLMC e ya mono AGM mo teng ka bona di tlo patela se mo nemetse tsheseng ofela ke media tsona ka di president tsa tsona ke bona he ba taba ba tle ba le teng ka mo me tla go kwe ditaba ba lo a tseba gore ge di o so tshoka mehla le matsatsi e tlebe ha o finyane le ditaba mo teng tla nere o nyanyeletse gona ditaba ntse di tsaba ba ka tsala maboteng a gona ka fa pakana o tla so bona tla tlege o fe ditaba tsa nere di be gona mo no maboteng ha ntse di tsala ka mo no ka PLMC
1: Me taba ena ka bogutshwanyane fela ka tsela e hlakileng ka teng kore qeto yohle e tlang ho etsahala ka mono ka nako e ne e seng e setse re ya re lebile jalo dipapadi ha e sa tlama dipapadi tsena tsa mafelo a beke ho hang.
0: Ha re tsebela keto e tlaetsa di ama kapa ha e tlo di ama gapshe.
1: Hobane ha o shebile o le motho ka nnete wa ithuta hore ha eba ho thwe hlopha se se ka tloha sa ratshe rona re bona ke ha re monyetleng wa hore ka bapala ho se o setse nako e kana ka nnete e thatanyana.
0: Le ka hopola hore ha ntse o bala tse ding tsa dingwalwang tsa SG kapa ntse o bala maboteng a SG o tla bona hore general secretary ka lefa e ntse bontsha ditlhopha tse se di registerile le tsosa ka diteta ya registration ya bontsha tse ntse di emetse di-ICT tse se di pasitse taba tse leng ka ofela tsona tsa di-FIFA connect mme o se ntse o bona go na tlhopha tse ding ntse tlile di batla di le morago ka ditaba tseno ka ofela go na tse ding tse tlileng se ditete ditaba tseno capsin.
1: Ngwana mme re re tle re bue ka morago gore ka nnete ditaba tseno tsa meeting ono wa bona o tlo o tswele pele mantsibuyeng a na ka jeng.
0: Ngwana mme ko lebohile e ba le mafelo a beke ya monate mme o ntebole agololo o babamedi ba gago.
1: Ae ngwana mme ga o be jalo ke kgotso fela wa tate
0: e amogele
1: Mamedi ha o sheba motsotso wa rona o mong fela re a re lebile jalo ho reng ya leshome ke ditaba tseo re neng re na le tsona letsatsi nena la kajeno lenaneno la rona la dipapadi re utlwa rona ge di kgotso
2: agapse
1: e tharaso
2: monate ke themba o balletse ba tswakgo go fihlella fatshe
1: ke re ntate ke ntse ke mmotsa ke go be suya ka kang ha e ka homala ka betse o a tshisa
2: le tipe tsa Lesotho di 16 ka ofela ena ke batla o ya hati center ka la tipe tse 16 o ntse matla ma di sale di 15 tipe tse ke bona ka re ka re toisa ka gola ditlhago
1: o tse tla le toisa fe
2: e tse ke bona di ka nna tsa toisa fela ditlhago
1: iyo
2: le ho tswa mo tele fo e ka ofela a tsenda ta ke bona ke ka tsola o e sla ke ha ke di bona
1: e lo go pointse tsa tseno tse 12 ka ofela ga sentse ga 3 eno yona e
2: lo ga o ka le ga o ka di calculate 72 points
1: e ke ne ke tshwa
2: e yanta
1: a ya le tlama e lo go wena ha o sebeletsa monate
2: e kona ya le ta ha di bone ke ba ya di wetse di ba paritse ga nna ha di bone le tlo
1: e lo ga ke shebile ka nna ba le di ja batho e tshwile
2: di ja ba re ke di hlalosa
1: e
2: di tseta ba ha di di ja batho ke masole ke fofana
1: fela ke tlo se hlenga
2: fela
1: me a tswa nice le ke shebile ya ithuta ka nne di ja batho le di fofane ke a bona ga e kho hle di matla le monse
2: le masole wa bona ke o ntso bona ke o bona ntse ke bona
1: e
2: ya ntate o tswa mo no a tsha ke bone letho
1: ha wa tshwa ho ha
2: ha ona letho
1: ha le ka maka o tenga kwa u go sna ntho ho
2: ha ona letho
1: ha ona di kidio
2: ha ona letho mola ke se tshile gale tse
1: o o
2: ka le
1: ha le tlama wa loka
2: sa mo tsone la fonte o tla bo
1: o tlo bo
2: wa na o tlo batla o ida ta o so so e ntse o tsela sele mangang o lo se ba ke go sa no na di bodi ya bore ya se bele tshile ke lo lo se ba so ta bo ba ba ka o se bele o tlo se bele se na tla le
1: na tla
2: re o tlo se bele na thane le ba e tala na e bua ha o na le dime tsa ga match le monse
1: le monse
2: le ta mo ga mo di o pelwe di ga go go ga o re phu ke ta mo mo tsa dikwene
1: e ka sputana
2: mo mo tsa dime o golwa dikwene e tla o betsa hele
1: hiba ha re tshepe le ke le monse na ke yalo
2: a Afrika ga batle leke ke mpa fela ga Afrika ke ba tlhiki ba ba sala mo kae sana bona ga ta kwa na o di bodi mo kwa
1: a le tama wa luka
2: a mnati
1: tarasu nga nete ya tama ga khona tse ding tsona ga sa di tshiwa go gang ge di yo kgotso
2: sa puset
1: monate monate
2: ke le tla
1: e tharaso
2: wa tsebawa o kona jaduanong tsa re
1: ke mo mamedi
2: oloshela wele nna ne ke rata go tla PLMC lesedise molemong wa bolo ba shebe gore na matlama e tlameye ba paleneng le molemong wa tšhimi tse ding gobane PLMC e kile ya ba le thonte le disupport-ara ore o chele tšhimi tse ding go tsebe di a bala gore bonyana ga re bapala le matlama ga tlabe re na le 50,000 ga kere ga o fitlha o re beya mo o leng wa kwate mohlala ga kere tšhimi eno e tlo lose ga kere
1: ba lokela ba ipeya ntle le bona gore ga re beya gaufinyana le bona
2: ba tlameya ba amoele gore matlama ke tšhimi e kgolo e phedisang tšhimi tse dingwe le yona matlama ka bo yona e tlameya gore e tsewang e nne phele so ba tlameya ba thuse tšhimi tse dingwe gore ba bapadise matlama mo ba bonang gore ae monana go tla ba le monyetla wa gore batho ba matlama ba kgone gore ba fitlhe mono ba ye le baleng e le gore tšhimi ya netsebe o etsewang e benefite so ka nnete nna ke nanang ke ba ešhebe gante e nana ya ntho ka nnete o ke ba iphapanyetsa matlama ke lefatshe ndati wele wa bona e sentse re kadilewa ke go o tloloseba sonta fela e le gona go na le double heter bampata jelo ka jaduane ya so o tla iponela nthone e re buang ka so nna ne se ke re molemong wa tšhimi tse dingwe se ka ba re ditšhimi di a tshwana ga di tshwane ebile ya gona nako e di tlo tshwana
1: ke bone temba o badile lebotho ko ga bala squat o badile lebotho
2: ne ke mametse mono ntate wa ka kere hele
1: gona ke lebotho
2: a ntate re fela re qala o tlo bone re qale game tse tlhano tsa pele tlola o tlo bone ke re fela le pele re qala fela ke go tlolo itšhebela ka sonta o ye bambatha o shebe o kgutlele ka monana ka nthong ka lcs because ga o ka kela ka lcs pele because ita o tswa kere o tele ka kwa a ntate o kente monate ka nnete re thabile o qadile bo ntate ko re fela re e leng thona ke ya go
1: bo ntate ga re itsweleleng pele re bone gore ka nnete re nate fela jang
2: o kente monate
1: ojalo letlama mamedi ke nka le mongwe wa o qetela re tseba o qeta ditaba tsa rona radio kgotso
3: fadesa
1: thadaso
3: banna ba gana a isa mosape wa megaka phoko e tswetse ntate e a lefile na maka o
1: tengao
3: e tlhatlhile matlho ntate e gana go bona pogo e gana go bona pogotsanyane e gana go bona podi nkunkong yana nate di gabela le manaka ntate e namaka goteng
1: o tshwamela misolola moyeng
3: monna o bone go tshwanata motho kwa monye moso o nage ntse kopane tsa
1: amerikaentate nageng tsa odimo
3: ba re ke bua le yona mo ganne fela o moso ya tlhago moso wa mateng o bolete ntate mošhakane eno ntate mošhana wa kodin se yaka mare ntate wa motanyane
1: hewan
3: ke bašhana baeso ga le a tseba go tsamaya manonyaneng ga le a tseba go tsamaya bana lethole ka kgogo tsa dipubi gobane o teng mothane eke lebeke o tsa le teng ga so kgathale o tsa le teng
1: e le wena ga watshiwa go gang
3: ga ke reya le mose o tlo kala sesini le ba bangwe ga ke go bone le mose ebie sesini e tsebileng e o fa o bansentse ba letseng a fitlha ba seka dileng ka dikoufu o tlo kalela go nne
1: bonebatho ba matlama ba go wena le diodi a ba le bone go
3: gang bane ke tlaelo ya bona baba tshwara bathepo bana mona a ntse o mokgakgata a le ka fatshe o ntse ga ke tswamaya re tlo o bolaya ga ke tswamaya re tlo o
1: bolayaaaneele ka bae
3: PLMC ya ise agetse molamo mmela mese ba yeng tate
1: ga dithagowe
3: nna ntate ke bona metheoata mona ga ke tsena e tsa funa moepaka mosome ke bonatlafunale mogalelanyana ga ke fitla ka thiwa e ka mo ga ba se go kolanye motheo fela ka mona debile wa lelemene
1: wena o tswa ka mmadifate ka kwa
3: ee mosome ka mmadifate ka makwa e tla funa le teela se moepatlha ke mo nyelegalanyana le nyemonyelosang fela

0: Phokare ya borwa mamedi are ha se nna ha se nna o rumetse jwalo ke morena motlotlei o rumetse jwalo ke morena motlotlei mme mamedi ha o sheba metsotso ya rona e 20 a nang le metso e mmedi fela ka morao hora ya 10 kena jwalo lenaneng la rona mamedi ka nnete ka ditaba tse ngata tseo rona le tsona mme re tlo di otla ka pejenyana wena mamedi gore fela re tle re tsebe gore re tlo tla re fitlha jwalo ditabeng tsa rona ge le gantle re tle re tlo fitlha jalo ditabeng tsa rona ge le gantle mamedi ke enwa radio kgotso
1: ke thola Jacob molalle ka qatšha snack tv kamo
0: ka qatšha ka moo
1: ke be ke ya bobedi ntate e sale ke ntse ke letsa ke be ke ya bobedi sealemoya sa lesotho ke le seo ka qatšha
0: se ntse se sa fumaneng
1: se sa fumaneng
0: ga bana ebe mathata e be ntse le a feng oba ke ne ke utlwile ka ditaba tsa teng se ntse di sebetswa
1: ka nnete ya modimo
0: di se a kenellana kapa go etsagala jwang
1: e tlile ga eyo
0: oo
1: ka sontaga fane sa letlhwa le kgethia bosibu bono ka moga lenaneo la lentswe le pina ya ba e sale e gaoa ya ba ntse ke letsa wele sealemoya a seo ka katša
0: a ka nnete ge ba sentse ba ukua gatlhe ge etse bonnete ba gore motlhomong mabaka a bona ba ka tlhalosana ga ba sotle ka mabaka a feng kapa ba ntse ba sebetsa ka tsela e jwang
1: ka nnete ga ke ba tshwanela gore le gone batho ba dithabeng ya ba e sale ge ntse re lela ka sealemoya o ele sealemoya a seo obana ke ga di etsa le mo masego kapo ditoropong tse tse ding tse golo ke gone fela batho ba ka maluting ka nnete
0: a ntate wa ka re kopa tshwarelo ka nnete re tlhile re utlwa rona ba e sebetsa ka tsela e jwang
1: ke ka leboa ntate
0: ke a leboa ntate wa ka
1: nka
0: nnete bane ba ka metšhining ka nnete ba sentse ba utlwile taba eno jalo ba tlhile go a bontshala ka nnete go e se e le nako ka nnete ke a gopola ba ne ba e bue ka nnete taba eno radio kgotso
2: ndaroaaua
0: waloka ntate
2: ntsele tsa dipapadi
0: ntate waka tsa dipapadi di feleletse gore nyane ya 10
2: okay a lokile mongaka
0: ke a leboa ntate mamedi mme ka nnete kore re fetela jalo ditsebisong tsa rona tse akaretsa metsotso ya rona ga e le mona e 20 fela a nang le metso e 5 ka morago hora ya 10 kabo ya matshediso a kotudiso ya selemo le selemo ho setšhaba se angweng ke morero wa metsi a ditlhaba tsa Lesotho ofisi ya morero wa metsi a ditlhaba tsa Lesotho LHDA e tsebisa setšhaba se angweng ke morero se lokelang ho amohela matshediso a kotudiso ya selemo sena sa 2026 a dijothollo hore matshediso a tla ajwa tikolohong ya Lejone ka Labohlano la 20 a nang le motso le mong Phato 2026 re bua ka ditaba tsa letsatsing la kajeno le moqebelo wa la 20 a nang le metso e mmedi Phato 2026 le ka sontaha sa la 20 a nang le metso e meraro Phato 2026 mme taba tsena ke tsa letsatsing lena la kajeno le hosane le ka sontaha wena mmamedi mme letsatsing la kajeno e leng la bohlano la la 20 a nang le metso o le mong Phato 2026 matshediso a tla ajwa metseng e latelang ha le jone Pelaneng Bridge ha se Phaphu ha se Botha le Pakwa Hankisi ha Pudi le Diphofung mme letsatsing la la moqebelo wa la 20 a nang le metso e medi Phato matshediso a tla ajwa metseng e latelang Lejwe Motho ha Mikia ha Gauta ha Thibedi Mphorosane mme ka sontaga sa la 20 a nang le metso e meraro Phato 2025 matshediso a tla ajwa metseng e latelang Dikgeleng ha Ntsedi ha Rafanyane Kobong ha Maphutsing ke ditaba tseno mmamedi mme ditokomane tsa boitsebiso tse molaong tseo ofisi ya morero e tla di ananela nakong ya kabo ya matshediso ke tse latelang bukana ya ho eta e leng passport le haeba e se e felletswe ke nako lengolo la ho qhoba makoloi a hlahang dinaheng tsohle tsa tikoloho ya Afrika Borwa SADAG driver's license le haeba le lona le felletswe ke nako. Mme tokomane ya boitsebiso.

so ya Lesotho National ID card le ha e felletswe ke nako le yona e ka sebediswa. Tsebiso ena e etswa ke ofisi ya morero wa metsi a dihlaba. Batho ba latelang ba kopotswa ho itlaleha ofising ya Streke Maseru ya lekala la tekano ba tshalentsetso pele ya setjhaba hang hang ha ba fumana molaetsa ona. Bona ke re a leboha le ya uwa. Wa hathetsane le mafusi mohaswa wa hathetsane re lebohile molepe wa kgubetswana. Ofisi ya Streke e fumaneha C-Point Maseru mabapi le gate ya Memorial Hall. Tsebiso e etswa ke ofisi ya Streke ya lekala la tekano ba tshalentsetso pele ya Streke e Maseru. Lekala la ditjhelete le ntshetso pele ya meralo le tsebisa bahlanka bohle ba mehlema, pensionara ba sa kang ba etsa proof of life registration. Ho tloha ka Lwetse 2025 ho fihlela ka Tlhakubele 2026 ho itlaleha lekaleng ho tloha ka la 17 Phato. Kgodinyane hodimo 2026 ho fihlela ka la 30 a nang le metso o le mong Phato 2026, e le hore mafelo a kgwedi ena ditaba tsena di tla be le ha di fella. Bohle ba tla sitwa ho itlaleha dipenshele tsa bona tsa Lwetse di tla kgaolwa. Mme mamedi, haeba o so fumane molaetsa kapa ha o so fumane, ko ona wa bontsha ka nnete hore ha o kekeng wa fihla ka la 30 a nang le motso o le mong, taba tse jwalo di tla kgaolwa. Ka senyesemane ho thwe di tla etswa terminate. Bohle ba lokela ho tla le tokomane ya boitsebiso ID ba itlalehe post office building first floor ofising e ngotsweng partial guarantee credit fund moo e neng e le post bank. Lekala la tekano batjha le ntshetso pele ya setjhaba le tsebisa batho bohle ba amohelang ditsiane tsa batho ba nang le bokowa disability grant le tsa batho ba tlokotsing public assistance in cash hore ba tla amohela ditsiane tsa bona tsa kotara ya bobedi ka matsatsi a latelang ho latela difane tsa bona. Ka la 20 a nang le metso e mene Phato 2026 e tlabe e le letsatsi lane la Mantaha. Ho tloha ka fane ya A ho fella ka fane ya ME. Ka la 20 a nang le metso e mehlano Phato 2026. MO ho fella ka fane ya NP. Ka la 20 a nang le metso e tsheletseng Phato 2026. Batho bohle ba sa kang ba iponahatsa ka matsatsi a boletsweng ka hodimo ba tla amohela ka la 20 a nang le metso e robedi Phato 2026. Sebaka sa ho amohela ditsiane dibankeng tse latelang tsa Standard Lesotho Bank, Central Cathedral City Branch le Maseru Mall. Lekala le hlokomedisa batho bohle ba qalang ho amohela ditsiane hore pele ba ya dibankeng ba lokela ho qala diofising tsa lekala. Diofising tsa pela Memorial Hall e le ho tla nka dinomoro tsa ho amohela. Ha e le bakgale bona, ha ba tle ofising ba se ba fetela dibankeng ho fapana ho latela hore na motho ka mong o fuwe hore na o tla fumana ditsiane bankeng e feng. Bohle ba hopole ho tla le ditokomane tsohle tse hlokahalang nakong eo ba tlo amohela. Le ho hopola nomoro tseo ba di filweng ho ba thusa ho amohela ditsiane bankeng. Ebang o lebetse nomoro ya hao, qala ofising o tle o thuswe ka nomoro. Bakeng sa dintlha ka botlalo o ka letsetsa nomorong e latelang 2732-6239. Mamedi, ke ne le tseno tsa tsebiso tse akaretsa. Mme o sheba ka nnete metsotso ya rona e 20 a nang le metso e 8 pele re fitla jwalo horeng yane ya 10 le nang le motso o le mong, horeng ya 10 le motso o mong. Mme ka nnete kore re itswelle pele wena mamedi o tla hopola hore horeng yane 10 le motso o mong re tlo tla re ba le ditaba jwalo tsa mebileng. Re tlo ba le ditaba tsa mebileng. Re tlo tla re bua le motho mona wena mmamedi. Mme re tla boela re ba le tabanyana eo re tla e tshohla nna le wena.

Mamedi ha o sheba metsotso ya rona e le 10 le nan le metso e robong. Ena le 10 le metso e robong ka nne le 10 le nan le metso e robong. Radio Khotso. Me ha o sheba mamedi tse ding tsa ditaba tse ke di boneng tse ntseng di hlaha mona. Re shebile jwalo ditaba tse akaretsang tsa lefatshe ka ofela. Tautuna ya naha yane America, mopresidente Donald Trump. O bontshitse ka nnete gore naga yotlhe e tla tlhaga e thusa naga ya Iran. Ka nnete o tlaleya gore e tla tobana le mathata a magolo gagolo a moruo. Ka nnete ehlile e tla angwa ke taba ya moruo o boima gagolo mo e leng gore ka nnete motlhomong ke taba ya dikotlo qobelelo hele motho a gana mo bona ka nnete motlhotse ntwa ko wa gana o dumelwa ga tshe ena e ntlhotse ntwa. Mongadi Donald Trump ko ha dumele ha batle lo ho amoela ko re e hlile o entse qeto gore o tla shwa mo e leng gore ka nnete taba tsena di tla fella teng. O tla hopola mamedi gore ka nnete mongadi Donald Trump o sa ile a ba le ntho tsa ntse re ka di bitsang diteko ya polao. O tla hopola ha le naheng yane ya Turkey ho tla le ba jwalo a ile a ba qetela.

la abalili ka sefofane sa sa dijo ya sa sa palama Air Force One ya ha ya tlwaleng ka yona hobane jwale ka nnete menyetsi ne sentse bontsha ka nnete hore ntho e tlang ho yena mona e le rotho e le rotho ke tsa tse ding tsa ditaba tse leng hore ka nnete wena mamedi re ntse re di shebile re ntse re le ka ho bona hore ka nnete na ebe di tla sebetsahala ka tsela e jwang fela jwale ai khona o a hana monghadi Donald Trump ka nnete o hana ho tsho ga ka nnete e ntlotse mme ha e ntlotse ha ona seo nka se etsang ehlile naha ya Iran e ya ntlhola mme taba eno fela ke taba e leng gore le motho o ke ba iphapanyetsa yona ka nnete gore ditaba tsa lefatshe di thata haholo ditaba tsa lefatshe di thata haholo ye nngwe ya ditaba tse re di hlokometseng ka nnete o tla hopola mamedi ka morao gore re utlwe ka nnete hore go bile le kotsi ya koloi mane Hamatala go bile le kotsi ya koloi mane Hamatala go utlwa gore ye nngwe ya ditaba tse ntseng di hlahella ka nnete ke ya gore ka nnete go na le koloi e aparetsweng ke mollo mane ha Abia go na le koloi e aparetsweng ke mollo mane ha Abia ke tsa tseng tsa ditaba ka nnete tse e leng gore re ntse re di utlwa gore na ebe di ka tsela e jwang ke ditaba tse e seng monate tse ntseng di hlaha kwano wena mmamedi mme ke tla re tla nna re leke go utlwa gore na ebe go ntse go thwe go etsagala jwang ka nnete re tle go utlwe ditaba tsa teng dikateng tsa teng wena mamedi gore ka nnete o dule o le jalo sehlohlolong sa ditaba tse ntseng di etsagala ei mongadi Donald Trump wa hana go dumela gore e ntwa e ntlotse ha wena ka nnete le ha o se o bona ka nnete gore mona o ingwetse o sita o amoela gore o ingwetse ga sobane o le selee wena mamedi ga sobane e tla ba o selee re ko fe jalo wena mamedi ja rule are always on time.

0: Mamedi ha o sheba metsotso ya rona e supile fela pele re fihla jwalo ho reng ya le shumele nang le motso o le mong mo re tla fumana jwalo ditaba tsa rona mme ka nnete re tla boela jwalo re itswella pele ka lenaneo la rona la mebileng mamedi ke shebile ditaba mona ke ntse ke mametse ditaba mona tsa taba ena e etsahetseng ya kamane ka dithabaneng Lefikeng mo koloi tse tharo ka ofela ke a gola e ka bang di ameile kotsing e jwalo mme tse di tsa ditlhaloso di bontsha ka nnetha dikoloi tse pedi di thulane sa dipheleu mono tse neng di leba lehlakong kwano le tlang toropong mme ka nnete ya baneneng ga o tseba ga lena se etsaetseng difeng fela tlaleo e bontsha ga e mong ka nnete a bontsha gore nna ke ne ke tsamaya ka leineng ena e tsamayang butle ka leineng e ka thokothoko ya re ka nnete ya ba 4+1 e fitlha e ema gagenene ga ke tla baleela ka nqina ga 4-1 e ema gagenene gathi e ne e tlang ka morago ya fitlha ya thota empa tlaleo ya e mong ka nnete go tlaleo ya e mong a re ae motho eno ga a bue nnete ntho e neng e etsagala ke gore ya ne ya ka nqane wa eputswa o thutsi ena a ne a leka go etsa mme re tla nne re utlwa gona tlhalosetse jalo di tla fumanagala ka tsela e jwang ke mo e leng ka nnete le taxi e ameile mo ne e tlalewang e ne e nkile jalo bana ba sekolo e tlalewa jalo e ne e nkile bana ba sekolo radio e tharaso
1: a ke ntata mpolela ga togape ke ile ka fitlha moolo wa kotsi ene e keta o e tsala
0: oo
1: ee ke nna alaala sala ka tlaleo
0: ee ke a hopola
1: hai kotsi ena ntate kole itsenane dinka tsele yang ditlhalaneng ke quantamo mono e ne e bonala e le ba dithabaneng ke koloi eno e putswa e bonala e le ba dithabaneng ke koloi e nngwe ya master de milio e bonala e ne e le ba masego ai khona ntate waka ena ya master de milio e tlotse leine tsena tse pedi ntate waka
0: o
1: ebidile a kunta tsane tse shebileng tsena quantamo ena e mutsi ena e butswela go sheela ena e butswa ya quantamo mmane
0: e le ena wa e sotho sa batla go etsa e ke phoso ke ya wa e putswa
1: le ha e ka laba fopola swadinte ewa ketsisa ke re ya toropong
0: ee
1: fa pola swana ke re ga e ntse e thaotlha e tsamaya leineng e ka theko
0: ee go jalo
1: e tlotsele o nopole leine tsena di fomo nana ka dithabane main shop sao
0: ee
1: ke tse pedi tse yang kwanana le tse pedi tse yang toropong
0: ee
1: koloi enana e kundile koloi e tsena di tsamaya ka nkane nene gobane o bona e putso ena e otlile e toete
0: hiba
1: la haero fa pula sari le thautha e ka ema bo hareng ba mmile go lokise mathang fa slane
0: oho yo dena yetsa etse ka hare
1: ibile e tlo tle ni nyane a ya bo ga go e ka ntane ntate
0: hm
1: a yele go le yero e putsa ha ona koloi mo no no ya e feri
0: ha yele na hana ke eno sa lokela o tla sebetsa na le koloi tse thago ka ofe
1: e khanda mo la ye bono ke skulu wa se hela ha ke ala so go ke bone ka re ine se tswa de abana
0: o ine se sna leto
1: ha ke fitla mo hantle ine le ha o ntshwa meno ana a ntata ba ho kore ke kore nye putswa a ke nga kore nya maponisa o ba ne ke tao ine ha ntse di etsa ala ntse tsena kore ya maponisa ile ya ipitsetsa go go feta go tinyeng
0: he ban
1: o ba le kore ya ipitsetsa o ka wa bona ebile le metsi a ke gera dieita ga ntse a kubelela o ntse o bona o ga ntsena e keta o e tsala one mme ba a kaka swane ke le teng le tega efa ge nngwe ke yoka goreng go sala e le nngwe ntse e le mono ba seatlela ga e ka itsamaela ntho ya ratang a itshireletsa ga difopolasana ntho ena e tsetse mola gapišhene e bonagala ntle lebelo le phaneng
0: eya ke ntho nngwe ya botlhokwa ke yone eno ya gona motho o tsamaya ka lebelo le jalo go a ka etsang kotsi e jalo kagakere
1: koloi eno e putswa gapišhene ga ona koloi le jalo koloi tse e tsamogago ga o tsene ke taba

Nako ke hora ya leshome le motso o mong sena ke selemoya sa Lesotho ditaba tsena o di ballwa ke malababa o majoro mo mamedi ke hwa madume hape. Letona la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng mohlomphehisi dibe motshwabarwane gore maemo a phetoho ya legodimo ke bothata bo aparetseng lefatshe ka kakaretso bo ama moruo mme bo tlhoka seabo sa mafapha ohle. Thupelong ya ba nang le kobo ya bagadi ditabeng tsa temo ya merogo le ditholwana motlhomphe motshwabarwane o supile ga Lesotho le itshitlegile gagolo ka pula eo bosio ba yona bo bakang tlokotsi ditabeng tsa temo. O itse tshegetso ya IFAD e bontsha letsete la botlhokwa bokamosong ba dihwai le phetogong ya temo ya merogo le ditholwana. Go tse ding lekala la bophelo le amogetse diente tse ka godimo go magolo a leshome tsa lena Capavir tse fanweng ke mmuso wa Amerika Maseru go matlafatsa thibelo ya kokwanatlhoko ya HIV. Mookamedi wa diphatlhalatso lekaleng la bophelo Mofumahadi Matebogo Mosebekwa o re diente tsena ke ntshetsopele ya twantsho ya HIV ka hara naga. O bontshitse ha lena Capavir e le ke ente e fuang batho ba senang tshwaetso ya HIV go fokotsa menyetla ya go fumana tshwaetso. Le ha go le jalo, Mofumahadi Mosebekwa o itse setšhaba se ele tlhoko gore ente ena e thibela HIV fela e seng boimana kapa mafu a mang a tshwaetsanang ka thobalano. Ga re diphethela ya tshwere molepo e le mookamedi wa ditshebeletso tsa bareki setsing sa ditshebeletso ya lekgetho Lesotho RSL, Mofumahadi Dieketseng Dipholo o re setsi se ananela basadi ba Basotho ba kgwebong mme se lakatsa go sebetsa le bona.

ho hodisa moruo o re basadi ba matla ba bile ba filwe thomo ya ho hlokomela malapa. Sena o se buile kopanong ya sitsi le basadi kgwebong ka sepheo sa ho ba tlotla le ho ba thakela ka malebela a ditaba tsa lekgetho le kgwebo.

0: ame bileng mme ke bontsitse ka nete gore tla tla re ba jwalo le moeti re tlo tla re qoka ka ditaba monana mme ka nete ke sentse ke na le yena kwano a tla tla re fe ditaba ka nete gore na ebi taba tsa gae di ga kae re tle re mo utlwa o tla mo utlwa mamedi gore na ke mang ntate Thapelo o phela gantle ngwana mme
1: ae
0: ngwana mme ke kgotso fela e ka ba o ntse o ya jwang ka maphelo ditaba di reng mo go wena
1: ke ntse ke bolee ka ntate ka tetesekea ditaba ko go fela taba ya le sale ke tla kwano
0: taba yane ya gore ka nete o ne o ntse o sebetsana le taba ya colboto ka gara motse ono o tla tlho o tlhalose gore na ko fe mme mpa ge tla ba botlhokwa ke gore qala o dumedise mamedi wa samaya sa lesotho mme ka nete o tseba o itlhalosa tseba o tseba gore na o bua le mang
1: go tsweng basotho ba eso ke Thapelo Tshetshile ke motšha wa ga lekele ke motšha ya ithaopang go fekisa tsela ya letshwana ya ga lekele e kopanyang ga lekele le gannelese mme taba ena eetsa le batha ba bangwe ba heso go bona gore le bona mohlomong ba una molemo thaopong bono jale re ile ra ba le mogopolo wa go ka sebetsa mo sekong se o thwentse qetelong ya Devilsdorp mo metsi a neng a ema ka gara tsela e ne ya letshwana go na le foko e entseng mono fela bele ga ya gauwa jale kabe ke ikeeletsa gore mohlomong ke ka gokagana le bagai ba mono go gaga foko eno jalo ka ga kile ka kenya kotopo le mo 16 go bona gore metsi ano a setse jale e se e kateile kotopo eno le terentse e kateile jale ka nnete ga be re go dumelelana gae e tla katolola terentse e be jale re tla e gaga gore e se tlhole e kateya gape
0: ee go jalo ngwana mme ga o sheba ke ya gola taba e nngwe ya dintlha tsa botlhokwa eo le kwa ngwa e bontsha ga o ne o qoka-qoka le gona mona e ne e le gore ka nnete o tlhoka mokgwa wa dithuso gore go na le ntho tse dintsi e ka tlhoka motlhomong le digagafo le dinka go fela ka nnete gore le qetelele le entse tshebetso eno e jalo dithuso tse o neng o rerile gore o ka di fumana o ne o gopolae ka gana o ne o tlhoka eng gagolo ge tle go utlwa motlhomong le batho ba e leng gore go ne o se o fumane gore ba ka nna ba qetelela ba o thusitse
1: ke ne ke tlhokile lehlabathe ditene samente konkureiti ko go bona gore re tla fana gore re gage taba eno
0: mme tabeng ena momamedi a tlatlhatlhekelo ga ke gone o itse ga o tlhoke ntho motlholo fela motho e mongwe a kareng ae ke na le lehlabathenyana la ka lesetseng ke na le konkureitinyana ka e setseng le ditenenyana tsaka tse setseng o ne o itlhokela tsona jale ga re tle tabeng ya batho bo nong o buile le bona bao e qetelletseng re ile ga leka gore re bue gorena ba ka o thusa o la qetelela o fumane batho ba neng ba na le thaselo ya o thusitsa
1: eeantete go jalo ka nnete thang goba ke tlhowe mono sealemoe ile wa ba le batho ba bontshang ba na le kgatlhego ya go ka thusitsa jale ke sa tsebeng gore na ebe go amoelega go mohlomong ke ka bitsa mabitso a bone
0: ke nagana ka nnete ae ga ona bothata o ka bitsa ga uwa
1: oe ke ile ka kopana le mokgatlho wa ka ntate tshidiso moroke gang goba ke thowe mo sealemoeng mme ka nnete o ile a bontsha a nanela gagolo seo ke ntseng ke seetsa mme a kopa ke mo inele diatla matlhawaneng gore ebe ga ka tloa tsedile gore ke ntse ke etsa mosebetsi o jalo jale a ba bontsha gore ka nnete go tsana le dintho tse fokolang tse wantseng a di fetisa empa gang go ba qete o tlang kgatlhametsa le ga e se e ka ba kere ba e garafo tsetse le dikhounungyana te ka ba mmalwa gore mosebetsi o jalo o tlo nne o tswele pele ga ntse a tswela pele go bona gore na ebe enye ka etsagalang gore qetelong ya maqetelelo ebe batha ba bangwe ba heso re qetelela re godisa e kasi a

0: hobane ke ntlo ya rona.
1: Ho jwalo ngwana mme, mentaina e bohlokwa ka nnete ha motjha ka hara sebaka sa habo a na le thahasello ya dintlafatso. Mohlomo e ne le yena mohlomphehi mokgethwa fela ya nneng a bontshitse a na le mokgoro a ka thusetsa ha nako tsa hae di dumela.
0: Ae mong e la ba ntate Teboho Mojapela le yena o le a bontsha ka nnete a thabetse taba ena haholo hobane e bontsha batho ba nang le boithuhumetso seo ba se ratang haholo e ka setsong e le lerato la naga hobane re ka se etse tsena re se na lerato la lesotho ntate.
1: Ho jwalo ntja mme ho jwalo.
0: Yena o le a bontsha a ka nnete a tla tsitsisa le yena ka mokgwa o tshwanang o ntse go na le dintlho tse se fokofoko la ntse a sa ntseng a di ketela empa ntle ke ene ka tshepo e golo ntate.
1: Ho jwalo ngwana mme taba e nngwe ke a kgola ya bohlokwa e ka ba taba ya gore tshebetso ena yona e itlhokela batjha haholo dikasi tsa rona mona ke rona fela ba ka ntlafatsang dikasi tsa rona. O bone batjha ba bang ba bontsha ba na le thahasello eo ya gore ka nnete le kepanye matsoho le bona ba utlwe gore ka nnete le ka etsa mosebetsi oo kaofela.
0: Ka nnete bona ba bontsha ba na le kgahlego e ngata haholo. Jwale ebe bothata bo teng ke ba disebediswa hobane jwale le teng ha re se re le bangata fela dikgarafu di le fete ke ba bolelela fela gore ae bahlankana baetso ha re tsentse re setsetsile motlang fela dikgarafu di re anelang kaofela ga rona re tla sebetsang hobane ke bona tantle yo le nang le yona mpa e lo disebediswa ke tsona tse santsa dipopola ga jwalo.
1: Mme taba ena ke a kgola motho e mongwe a ka e sheba ka leihlo le hlakileng gore taba ena ya lona ka nnete ka ga teng nneteng nnete e teng ka nnete mesebetsi ga se ntho e teng ya le thusa mohlomong e le thusa gore le qobe le tabanyana tsa go kenakenana le ntho tse ngata go be le nthonyananyana e le keepileng busy mohlomong taba tsa bo dithethefatsi tsa bo ding kao fela di a qobeya ditlolo tsa molao ka ga tikolo ya lona ka moo di jwang boemong bo bolegong ka nnete go na le ntho le ithogobeditseng go yona.
0: Tsona jalo ka gotlhe ka nnete dintse di le teng empa tumelo ya ka nna ke gore go na le nako di tla fela gobane mohlomong go na le nako le ne ntseng re sebetsa ke a maserete disang tsele mme ke dumela gore motlang mono ba re tlhokometseng ke teng ga re tla kgona gore batjha ba bangata ba sebetse one ke a gola jalo ka motho mo le mo ntse a tseba gore mangmang ka nako nngwe ke yena a bang letsogo mme ga a fumane mosebetsi ga ke dumele a ka utlwana le taba eno ya go nna tsela tselo ya letsogo fela mosebetsi.
1: Ho jwalo ngwana mme ho jwalo ke a gola o shebile fela o le motho o a ithuta ka nnete gore tsela nngwe le nngwe ya phetso e le e tholang e le feng motlhomo motho e mongwe a ka iphetela fela a ibuela ntho a e batlang a iphetela mono ka koloi ya gae a bile a lebetse le gore ntho ena ke molemong wa gae o bone diphephetsonyana tse le kopakopanang le tsona e le tsa mofuta o feng ditabeng tse jalo.
0: Ke nnete go jalo go ntse one le batho ba re kgetsa-kgetsang ke go tlhoka kutlwisiso gore ena ke molemong wa bona le molemong wa bone empa monate wa teng kore ga o keta go feta koloi ya motho a o kgetsang ka mora yona ke motho a o thabetseng a letang ditaba e le gore enwa a ebe kolosee ka lokalo e ka setsong tse diteraka tsena tse fetang dibara bo mahlabathe jalo jwang. Hello
1: e ntse ko mametsi
0: ee nnete hai diteraka tsena nna ke bona bakhudu ba se ba sa tshwane le bagale ba nanang ba jaya haholo le ka metseng ka monanang ke bona e ka re go se sebeletswa go kwala dilou.

0: jwale ke nngwe ya dintho tse e leng gore mohlomong ga ntse re beile dikhouni mono, re tlo tlameha gore sempe re di baleise teraka e se ka dihata le go ja di se ka tseleng. Lebitsong la go fela jwale motho eno o potlakile haholo eno, ande dikhouni tsena ka nnete se ntse re kollang tianong gore e be dikare senyege.
1: Ho jwalo ntsha mme. Taba e nngwe ke ya gola ke taba ena ya gore o shebile fela o le motho go na le boemo bona ba gore re ka ba boemong bo re ka thibelang sesosa. O bona e ka sesosa sa gore mohlomong le kotopi o fela e na le monyetla o nna e kibeya ke mathatang a diforo, ke mathata a eng haholo?
0: Ke kopa ke ntse ke ikuele ka boikutlo bo ke nang le bona. Ke nagana ke taba ya gore masepala lapeng kwano o mongwe, mme ke tlhokomela e ka wa inega ditsong la gore maintenance ga se ntho e tsiwang gohang. Gape batho ba e bang tsela ga e keta go etsiwa e be ba tlhatlhoba, ke elelelwa gore mohlomong ha ba tlhatlhoba hantle gobane diporo di tla be di le ka letlhakoreng le leng fela metsi a tsamaya ka letlhakoreng le leng, e le gore taba ya go laola metsi ga ke bone e kare ke le ya pasa yone.
1: E tlile o bona yona e le yone e leng gore e bakile taba eno ka kakaretso, e le gore ntho re ka e bitsang fela phosagalo ya tshebetso ya tsela enonong ke yone re ka reng e le a fosagalo.
0: Ee, andate gape nngwe ke taba ya waso ya le company ena ya metsi ena. Go na le di-pipe tsa bona tse tlabe di tsamatla sa sekontiri mohlala, nenneng di a taboa, ebe ga di feta go taboa ba check, ga ba keta go checka ba sia go le jalo fela. Kapa ga banke boikarabelelo ba gore baye mane ga masepala ba tlale gore ga le kele mane ga o keta go feta kae le kae e thikile ka tseleng jwale re sile go so le sekoti go kopa o tlo lokisa. Ke bona ka ga ona dintho tse jalo ba sia ba thikile fela ba tswela tsela.
1: Ho jwalo ngwana mme. Re tle ke re be le monyetla gore ka nnete re tle ke re ba utlwe bano ba mmasepala gaholo ka tsela eno e lengwe ya bona, mme e tlile taba bohlokwa kore go ka etsala e be ka nnete ba ingwetswe, mme o le motho o tlhokometse go tse dintsi tsa ditsela tse teng ka rona ka kwano e tlile ke ditsela tse e leng gore o le motho o ka re fela ke ditsela tsa nakwana, e tlile di a senyeya bogolo ba tsona, mme tebelelo kore di tla sebetsagala ka maatla. Wena o le motho ngwana mme o sebetsa mosebetsi o matla haholo, mme ka nnete re a o tholetsa tabeng ene e o etsa, mme ke a tshepa le gore le momamedi ka o fela ka nnete tikolong ya gaono mono ba o tholetsa ka nnete ba bona o etsa mosebetsi. Go botlhe ba mametseng ba phelang le wena moo mantswe a gago o ka buang le bona ka ona ke a feng?
0: Ke kampane ke gola ka thiwa fela ke go bona. Ka nnete ke rata go leboa lerato le o le mphang lona le o tshese o le mphang yona batho ba gaeso, kore ga o ntse o thwe moporofeta ga a bokwe ga abo ka nako nngwe ke katelela ke soma gore e ne mpa e le taba e le a bua ka pelo bosoko gantle, nna ke se bona ka mona ka nnete ba fa mboka
1: ba o fa dipalesa o santsane o kgona go dinkga.
0: Ee, atate ka nnete ga ba emela gore lempo le tle le nkike ebejale ba se ba mpha se ba sonang.
1: Ho jwalo ngwana mme. Monga dithapelo e ba le letsatsi le monate ka nnete re tla nne re gutlele wena go fitlhela re bone gore taba eno ya ka gaeno ka mono e sebetsagala ka tsela e nepaetseng.
0: Ke a leboa ntate, kopa ke re fela basetso ba eso ntshena ke e kasi our road care, sena se bolelela gore ga e fere hour le wena o kagolo ntshena ke ya ka le wena ntshena ke ya rona ntshena ke ya naga ya ntate ya mosele tshwarisaneng ka matsogo.
1: Ho jwalo ngwana mme, mme e nngwe ya dintho tse ka godimo ke gola tse e leng gore motho a ka di sheba o santsane o le motho a monyane a golo dilemong a ntseng a thuthua, mme tebelelo kore re ka iphumana re se re gae mohlomong go na le construction company e re reng ena ke ya mohlankanane o thweng ke thapelo.

0: jwalo ngwana mme ba le letsatsi le monate.
1: Le lona ka mokgwa o tshwanang le Basotho ba efe, ke a leboha.
0: Mamedi, ha o sheba metsotso ya rona e 20 a nang le metso e mmedi fela ka mora hora ya 10 le nang le motso o le mong. E ne e le mohlankana yane Thapelo o hlaka mane ka nnete a bontsha ditaba tsa hae hore ae ka siya ha yena ka nnete wa leka ho bona hore ka dinako tsohle thadaso
2: ntate ke ntate bete hlemokaiso
0: ya ntate
2: ya ntate wa tsoa komise ngwaneso. Ha ke nna jaja na dipapadi mona fela mpa ka ke sa o tlhakela mona montso ngesati montso sa sa o
3: ke fela go ka fela tsela ya leng ka yona wa khompa ona le dikoko le so go ntse ke fetsa sa ba tlhong lo ka bana ntate ba ba go ka ba di tsoka ke mmo ke go ba fela go botsa bona ntate o sebeletsa ba ke se fengwa le se tla ka ga feta mo le bona ke ne ga khale ma go nyanya ntate ke le ka bana le motho a ikutlisa na hore ke a feta ka mo o ba ke se
0: o bontsha a hlaka sebakeng sane sa ke ka ha leqele ka lebakeng sane sa ha leqele
2: ka leqele bo pepe mola ke feta mola ba mo ha mola ke nna tsona tsebi ke a kwa leqele
0: ka mo ka go lotsene tse ka nqino ke tsona tsa hae
2: o se letsa go wa ha se letsa bakeng se le seng tsela ngala ya le go khala ile ya leqele kwa
0: ya ntate wa ka ka go lwenwe ka mono no wa bua ho lo ka stopong so thing e ke qetelong ya ho tlo ke di nthutse di devil's fork qetelong ya di devil's fork
2: ha ke di ntla wa no sala mpa ba ke nani ne ntate ya bo ma khadi ba ke ke le re yi mmona wa le su yi mmona ka pa wa le wa ga ke ya ka le ka ditimo se di tsanta tlo mo lo bana ona le tika ntwe wa mahla ba si ko lo bona ke ne ga khale le le ntate i ponto nyana nyana ha uno tswana se mo lwaka
0: ha uno tswana ho bana ka nnete motho yena o sebeletsa ntlafatso yana ha ene ya gona
2: ko te o sebeletsa le batho ba mahla ba sa mogate ngwa u bala ba khone table ba ta mamu
0: wa ukwa ho tlile o tsama motho e mong le mong
2: ke ke ke ba huti ke ma teacher ke ma nurse ko ho go pakana fela ntate mme ke bona ke tlo ke le ntate ka nnete ngwane o se nate mene no ka ntate ke tlhagile ke o bona gona ga nka feta mo se se motho mongwe fela mpa ga nka feta mo mongwe ache ke tla bona yana ko ngwe ke tla mo tsee ba ntate ke dumela jalo ntate wane ke tlhele ke feta mono ntate ga ke a bona bona ntse tla bosi bona ke ikutlise
0: ha ntate wa ka ke motho o tla tlo mo tsebe yena ka nnete ke motho o tla mo tseba o tla mmona mono o tla nne le kopane
2: ha se o dikile bula gore ngwane se utlwa mothetsa pele wa bohloko ka nnete go ga ke tsebe wa banga nnete ke le bona le mona tsa ba go mbiga ntaba ya ke ya tsela ntpa tati ba tlo nama tsiso na le po vunta
0: e ntla ba tlo go ya gola gore ha re ka bona wa tsiba tshebetso ya hae e kenwa dipakeng ke ba ikagabellang jwale ba ba go imbo ba fa mbona ba hlankana bana ba sentse ba etsa jwalo mosebetsi
2: a ke le ba tlo go nanda ba ke di ke bana ba tsiba ba fakana ba buya ngwa go nne ba tla sa mona ba go se ba go ba le mo tlo ntate wa go sebetsa e mo le mo ha no khetha go nna tla sebetsa ba itse ma pakeji ke le gona ke tsho ke nna ntate ke ha ba etsa ke fete mono ntate ke tla ke mmone wa ngone se yimo
0: o tla mmona ntate wa ka
2: ha so ri ke buile se ngone so se le tsama ke
0: ke a le bua ntate
2: e ya so angi
0: mamedi metsotso ya rona ka nnete e 20 a nang le metso e tsheletseng ka morao hora ena ya 10 le motso le mong ntho e nngwe ke a kgola mamedi ya ka e shebang ke taba ya hore ha o sheba o le motho ke ukwi batho ba bang ba bua batho ba ntlafatsi ba ba ntlafatsi ba bua taba ya hore taba ena ya ditsela taba ya motlakase taba ya metsi ha ya tlameha ebe mopolotiki o iketa ka taba eno eno ke boikarabello ba puso hore e bone hore Basotho kapa baahi ba naha ba na le ntho tseno tse tharo tseno tseno tsona ha ona motho a lokelang a nna eme a fihle a re nna le ka nkgetha ke tlo le etsetsa 1-2-3 tseno tsona di tlameile ebile o hloka le mothibe ka pelenyana motho a hlang a ntse a re ke tlo le etsetsa tsela ke tlo le kenyetsa metsi ke tlo le kenyetsa ditaba tsa motlakase tseno ho thwe ke boikarabello ba mmuso puso e lokela e bona hore baahi ba naha e nngwe kapa efe kapa efe ba na le ditaba tseno tse jwalo ba na le ditaba tseno tse jwalo wena mamedi mme mamedi re tlo pota le ka mona fela.

ha re khutla re tla re tlo bua taba engwe mona re tlo tla re bua ka taba ena ya ya ho tshintshana re hlokometse hona le taba enang le etsahala mona ka nnete di 4+1 mona le di-taxi mona ka nnete ho na le taba e etsahalang e ngata eo tla thola ka nnete ya etsahala ya ho tshintshana ka ba-80 ho tshintshana ka ba-80 mamedi re tlo tla re bua ka yona o tloko wa kgele wa hao molangwana o bue gore na taba eno o bone e etsahala jwang gobane e nngwe ya dintho ka nnete o le motho e tloga o sheba o thole gore dithepa tsa batho di ya lahleha le o lahleha mo ntseng ho tshintshanwa ka ba-80 metsotso ya rona e 20 a nang le metso e supileng ka mora hora ya 10 le motso o mong.

ho sheba metsotso ya rona e 20 a nang le metso e 8 fela pele re fihla jwalo ho renyane ya 10 le nang le metso e 2 mane mo ka nnete re tla be re lokolla ba tla tla ba kena monono ba tlo fa ditaba tse ntseng di etsahala ka ntle le ka hare ho naha wena mamedi. Mamedi re bontshitse ka nnete re bua ka taba ke ina mona hore ho na le taba ena e etsahalang morao tjena e o tla thola ka nnete di-taxi di fihla di ntse di tjhentjhana ka rona re le baeti mono. O thola gore ka nnete le di-4+1 tsena ntse di tjhentjhana ka rona o palame ka stopong ka mona taxi re ya kaekae ha o fihla kaekae e sere ae o thola se ntse o engwe mononong go a tjhentjhanwa ba bang ga ba kene ka mona ba bang ba tswe ba kene ka mona. Jwale ho tjhentjhanwa ka lona mono le ya kae kae nka e leng motho e mona babile a tshware ke ne ba ka siya fono ka mono ka nnete gobane ke ne ke so tsebe ke lokela go tswa ka koloing ka nnete ke tseba nna ntse ke palame ha o fitlha kae kae go sotho a theowang le ke ene ka mo hele ya ba se ke lebetse fono ya ba fono ya ka e nyameletse moo. Jwale ka nako eno o tla bobile o se o sa tsebe motlho mongwe ga ba neng rere o tseba wena o tshwaile koloi e itseng ga o se o ntse o tšhentšhana jalo o qetela o se o sele sure na koloi eo e palameng e qetelela e ba e feng wena mamedi. Mme ka nnete le baqhubi re ke re utlwe rona maikutlo a bona ga e ba ba na le ona ka nnete gorena taba ena ya go tšhentšhana ka rona baeti taba ena ya go tšhentšhana ka rona baeti ebe ba re ba bone e etsala jang e ba tswela molemo le bona boemong bofeng motlhomong e se ka ba rona ge toutiswa ke taba e leng go bona ka nnete batho ba re e ba tswela molemo gobane ke kile ka bona ye nngwe re ikela kwana thiwe ga e kela e tlhwa e fitlha ka sendekness ka mona e sepa ka thoko emela e nngwe ntseng e tla ka morago re ga e banna ba yang kae kae ba kene ka go ena ena o sa bidi a gotla gona moo. Jwale o utlwa o ipotsa gorena boemong bo jalo ka nnete ga o sa itlhophele le go tlo theowa ke re ga o santse o itlhophela o tla theowa o santse o itukisa gore ae taba tsaka ke tsena ka nnete difono tsaka motlhomo dinotlolo tsa mo e bang ga ke ya ke lo fitlha ke kena ke tsena mona ga o sa itlhophele o ko etsa jwale o sotho a theowa o qetelela o sia le thepa tse ding ka mane gobane jwale o ne o sa itlhophele go theowa o ne o sa itlhophele go theowa wena mamedi. Ke shebile mamedi tse dintsa ditaba tse ntseng di etsagala mona gagolo ka mora taba ena ya kotsi ena e mpe e o thweng e etsaetse ka nnete mane dithabaneng lefikeng ga matala ye nngwe ya ditaba o le motho yo ntseng o e sheba ka nnete go se o bontshiwe mona ka nnete gore taba ya lebelo le e phahameng lebelo le e phahameng ke lona letlheng le bakang dikotsi tse mpe gagolo ka gara tsela gobane ga o sheba o tlo utlwa o ipotsa gorena motho o ne a dumela gore ka nnete o tsamaya a le mong ka ga tsela ke mo kgona le melao ya mmeng ya tseleng go thweng ka ga tsela ga o ganne koloi ya gago o le mong o ganna koloi ya gago ebile o ganna le tsena tse dingwe ka go fela tse ntseng di tla gobane ga o sheba koloi e nngwe e tlo fitlha e itlela go wena ka nnete wena o ne o ntse o tsamaya ka nepo. Jale mmamedi ntlha ya botlhokwa e ntse le enana ke bone gore o na le ntho tsena tse o thweng ke defensive driving tsena tse go utlwang batho gangata ka nnete gore na gangata ofta ganyane qoba taba tse e seng tsa batho ba ba tsa ntho tse pela gago tsa koloi ya gago a ke re motlhomong tsona o ka nna wa dinepo gae nna ke nepile taba ya go ganna ka tsela e tsena jwale ke tshwere morethetho nna ke tsamaya ka nepo. Jwale tsena tse e tlang ka go wena ke tsona tse e tlotla di fitlha di ubakela mathata a mangata golo mmamedi mme ke mo gore koloi tse e ka bang tharo ka go fela se di ameile kotsing ya koloi mme taba eno fela ka go fela e tlile ya bontsha ke botlhaswa bo ntseng bo etsagala ka gara tsela ke botlhaswa bo ntseng bo etsagala ka gara tsela gobane ka nnete phoso ga e tlo etsagala yona ka nnete e ka kama koloi ya gago ya boela ya male pela gago yo e ntseng phoso odima yona ka nnete ga o se o ameya koloi tse ngata teng ke botlhaswa ba motho e mong etlhile ke lebelo leno le phahameng le botlhaswa bo ntseng bo etsagala ka gara tsela ba re re bua gampe ka nnete ga ke bontsha gore wa tseba ye ya mothamagane yona ka nnete ya ditame yona ka nnete ga ra ntho tsotlhe tse ileng tsa ka tsa etsiwa ke sepolesa tse e tsagalang e ne yona ke e tshukere ke e tšhaelela monana go feta ntho nngwe le nngwe gobane gangata go feta ganyane ka nnete mebileng mona dikotsi tse ka godimo dipolayo tse ngata tsa kotsi tsa mebileng di ipakelwa ke motho a nneng a itletse a ikgannela koloi ya gae gobane fela a letla sa tshusumetso ya tae. Mme ka nnete ga re ka pasa eno ga e nepa gore maponesa ka nnete a tla go otle gagolo a go otle gagolo mono a o tlile.

0: Radio Khotso. Radio. Mamela Khotso. Eh am.
1: Ume la ke buse wa pela.
0: Eh ho jalo mme.
1: Eh ke ho khono wa le mong wa bantsa mo metsi. A buti wa pela di koloi ha re ken. Re tsane tse re ithutse ho sheba no mogo. Kapa. Lebitso le teng mono koloi nna ka nna ka kelello yang kgono o ntse o nkutlwa
0: jwale nkgono bothata bo e kang boteng ke bona ba ga ba fitlha pelenyana ba o tšhentšha ba o kenya go e nngwe
1: ba fetolana ka rona ga ba tšhentšha
0: ee ba fetolana ka rona
1: jwale ga ba fetolane ka rona o sosheba o kentse go ife nna babe bankomaiwa ke gaela koloi ka mogapo ke a kgola ke tswatsana seno se e tlokolosiwa le ga phaso e latlheile o tla bo sa tseoge ga na jalene ke palameng ke a leboa gapelang kebe ke o mametse ke nkgono malemo a mphakise stadium e lema
0: ke a leboa nkgono
1: aophilipitso county
0: ae ka nnete nkgono wa bontsha ka nnete gore yena ke leqheku ka nnete le tlokolosi ka tsela e kgetheileng gore ntlha ya botlhokwa ditabeng tsena ka go fela ke o sheba mamedi ke o sheba gore na ehlile taba tsa gago o shoka ntho ya gore ka nnete o na le tshepo eno ya gore ae ka nnete koloi e ke e palameng keno jale ntlha ya botlhokwa ke taba eno ya gore o kene koloi o e shebile ka nnete gore a ena keno wa tswa o sontshiwa o isiwa go ye nngwe le yona motlho mo o ntse o e sheba jale thepe ya gago yona go ntse o e tsalang ka yona nao wa bona ke taba ya tshenyo ya nako e ntse tlo e tsala ka nnete gore ba o senyeditse nako o qetelela o ntse o lo tsomana le thepe ya gago jale gobane boemong bona ba bona ba se ba entse gore ka nnete e nne thepe ya gago e nne e kwana le kwana thepe ya gago e nne e be malopolopo mmamedi o qetelela o se o sa tsebe gona e be o e sile ka koloing ela kapa o e sile ka go ye ba o fetolelang ka go yona ke ditaba tse e tsalang kwano mebileng ya rona wena mmamedi ke ditaba tse e tsalang kwano mebileng ya rona motho e mong ke ena o etsa molaetsa mona o a bontsha ka nnete gore bahlankana bana ba ntseng ba lokisa tsela mona bahlankana bana ba ntseng ba lokisa tsela mona mmuso o lokela o ba patala jale kere tse ding tsa dintho ga o tsebe gona dipatala di sebetsa maemong a feng ge di yo kgotso ntate
2: ga o tsela seaka o kera kutinya kere
0: eya ntate
2: ee ke mo tla kona mo president wa kemaa
0: ntate waka
2: ntate ke mametse mohlankana ka tsileng ka mono ka nnete ke koloditse aile gagolo ke monna yen waeso eno wa tsebaka ga fona batho ba jalo gantle ketapele di ipontsha gana mona di sa tloa ka go sa shebe taba ya go hirwa ya eng fa bole selo tse botloa gana mono ko ento ke rata golo kaokobetse ono ba leng gona batho bana ga bang ba makoloi ga ba utlwisitse go batho ba kang bano ba botlhokwa go bona ba botlhokwa gona o tla fumana ga ntse a e lokisa reng ekule be kry-ele mono ka go bona setswatsana fela leke kang le a gopisa babe le mono fela a tsebaa

0: sasa mmuso o etsa kotisene ke mosebetsi ka nakong a ba kgutla a re bana koloi ga ya etsa bang jwang tobantaba tsa modimo bana ke ba utlwisitse go batho bano ke bana ba bona ke ba bo bona ga ba feta mana ba leisela kodikodi ka nete ba akgele go sasa o tla ba buang loya e mong ana ka bua mono a re bile ba tlhona ge ba etsa kelo ga ba toa mono ga a tlata mono ga e tlhaisa mono kelo mo bona ba reng a santse a ja tsona dikoranta tseno ela wa tlwisa gore
1: batho ba bang banya
0: wa e utlwa ntho eo ba etseta ba tsa botlhokwa ke a e feta ke tla ena ya maefeto ya makoloi ntate o tseba boemo ba ka kuting ka mona bo jwang bo na le mokgwa ono wa bo ka odimo le
1: bokgaaentho
0: e bitswang loa moyene le apha moyeni koloi tse ntse toa malesuku mono kapo go toa tele kapo mantogo mosi kapo mphake haeba go toa malesuku mono ke 55 gona jwale ha bakala ba fitla mono mo ditsela di a wanaasko mo mono a se ba ba fetologana moo a reetse gape-gape sentse bamotho ba santse ba batla 17 gape na re ne re dumela go toa kutimoo ya ma65 kapa ga o e kopanya boo o kopanya 17 eo le 65 le bokae
1: ee wa utlwa e sele tšhelete e fetang ele yone o lokela go e patala
0: na ke botlwa kwa gore taba tseo ga e le wena o mophatasi taba tseo baeti ba etsiwe jalo
1: ae ka nnete tsona a dialo ka goga
0: ke a lebantate ga e ba o tloa malesuku o e tla kuthi mona ntsha 65 o bona kore ene tota e obe ya kwana ga e ba motlo o mongwe go lokisala batho ba di-41 batho ba di-41 menyata e mengata ya o tloa mo dibakeng tsena go bakisa botho alaskopo bantho bokae wakeasomokomongkonakapobokae jale e ya gore kanete baa jale kanete ga gaisa gangata na ke botlhwa kwa jale e nngwe ya e ke batlang ka nakong ke kele phamela mafoko utso banwanene ka tabe ena ya dithoto o tla botlwa maseru mono o patetse 150 ena e seng e le 150 gona jale kanete tepa ebile ya gago ka bana bana ba yasobile kanete ke bona bana le sebisana mmo e ntsela batho kanete bona batho ba maseru mono kea ekele batho ba beya batho mo ba tswang teng kuting ga e ba tswa dikopo kapo o tswa tele kapa o tswa ka mana ka apha moene kapo loa moene kapa kwana bokgokgwe le wantho ka nete ba tsale beya teng mono teng ke bafasee e tabe na ya dithoto ka nete ga ba le gabeya tate o tlwe ka tele ka mane kapo o tlwe bokaekae batho bana ba tabane ka dithoto ka mono o fumane gore batho mo go tla o ntsong e tse kapo ya mphaki mono o ntsong o le masio mono ba tee bao batlaetsetsang eno o tlwe e fa go ya moo yang na ke botlhokwa ntho ontate
1: ka nnete yone a sea jalo ka goga
0: go tloa mono go phema dikabang go bedire bampe ba reke ya dikata le direciti tse tla bontsha gore a ngwele boima bono bo e nang le stempe sa dixi renke mono go bontsha go ga e bathepa go e patlaisa ke molao ase bampe ba reke ya dikala he gobane o tla kona batho bana ba tloa bosegese kona ba tlamala dithuto tsa bona ntate kona ntate batho ba padisiwa bo ma 500 bokae kane dilo tse tsa disego ga o betere empe ba kgotlheletse o ba reke dikala
1: bonyaneo tsebe ga e ba gotho 10 kg ke boka o tsewa
0: utlwa tsadi ee go tlo tlhaa ke go etlile go lefa dithuto ke ka molao mme ga e 2 kg ke bokana e tla iponsa sekale mono taba di fele tsadi taba eno ga yantebatho ba malesuku ate ba latlha batho bo tlasemane gobane ba re jela molao ga o sutlwang ke eno go utlwa e tlatapa empa e le tsona tse dingka nnete tsona tata jela ga utlwa ntho ena ga o fetolang ikeletse latlisela tsona ntho tse le kang kgone akata go bolela mo kapo le go na bole batho ba tlotse ba latlha dintho mono ko nnang tse bare ya jang ena e kaka ke molao bane kanetetse ke bone gotlhe mona go yae e tlile e tla nne besele tsa kena go yane e tlile go akapisana ga o kata go kapisana moore ba bangwe ba e banne bale a lefisa ba bangwe ga ake nna motho a ietsa gore o patalese wa utlwa na ntho
1: eoaaaaaae ke go jalo o qetelela o se o tlo patala ga ngata
0: ee atle ke ntho e tlileng e tsalang motho ke gana ebe ke mokgwa monyeta banna le teng tena tlhola mesebetsi banna go ba letela ba ete ikutlwisa botlhoko o ka patisa batho ga ngata ka sebotlosee motho a nna ebile motho a ne a bua go tswa koding ya gae a utlwana ke ntho botlhoko
1: ae ae ka nnete e kotsi ae ke a leboa ntatwaka mme mmamedi ga o sheba metsotso ya rona e supile re ya re lebile jwalo go reng ya 12.

Pele metso tsa rona ke ena di la ho e leshome le metso mmedi re faretse ho rena ya leshome le metso e mmedi re wele kgabong he ka ditaba tsa rona. Setsi sa ditsela naheng ena ya Lesotho se tla tshwara dipontshuwa tsa thepa ya gago ya ditsela marokgo le meaho hara tse ding. Sepheo sa ho tshwarwa ha dipontshuwa tsena he Mosotho e motle se hlaloswa e le ho arabela dikolotso tse ka tliswang ke phetoho ya boemo ba lehodimo le ho qepha ha dihlodilweng tse sebediswang hona meahong ya ditsela kapa gahong ya ditsela marokgo le tse ding he Mosotho e mola le ona maahong ka kotloloho. Mme ke ka ona lenaneo la rona kajeno re lakatsang ho otlolla taba le mookamedi kakaretso wa setsi sa ditsela ke Monghadi Teboho Mokgwane ho utlwa ka botebo ka ditaba tsa morero ona le dipontshuwa tsena he Mosotho e motle. Yo re tlatla re otlolla ditaba tsena mmoho le ena a re hlalosetse rona ke eng e qoloditseng taba ena ya hore ho be le dipontshuwa tsena he Mosotho e motle. Mme ka kotloloho he re a tseba ditaba tsa meaho le tsona di lokela di arabele diqholotso tsa moraorao. Moraorao tje ho na le motjheso, ho na le eng kaofela tse qetellang dihlaloso jwalo di hlile di ama mekgwa ya moraorao e lokelang hore tle ele hloko. Re se re ntse re na le ena kwano mohale. Ntate Teboho wa metsi sa Lesotho, ntate re thabela ho ba le wena.

0: Kiki alivua ndani ubo papa ni selenzi ni yana mbaya ya ukwa.
1: Batla papa misa, ako papa misa kama katika ukwa na elimu tu agona. Ndani tuti lenda dehore, siti sahi nusu aditela, seta chara di ponchua zatepa ya kaho ya aditela maroro, eka siti na elimu aho iming haratedi, ako kushalo siti kaka tuloho he ona kienye kuliting.

0: tata mala ga golwanyane ka rona melemo e megolo ya ditaba tsena tsa rona tsa expo ga golo go me contract e ne re sebetsang le yone ka rona kama ge le setsi re na le modisa ya me contract mane setsing sa rona se tiateaneng mme ga jelenka etsantate gose re na le me contract e ka fitlha go magolo a mabedi eo re sena re ngodisitse le yone mme re lakatsa gore batle ba be teng le boga metšhini e le gore re tlotla re shebisanang ditaba tsena ga mmogo mme molemo o batla go fumana ke gore ba tla ba le monyetla gore batle ba bua di batho ba tlhagisang thepa ya batho ba nang le metšhini ba tla ba le menyetla gore batle ba bue ka dintlafatso e ka setera le bona go fokotsa maemo a malelele a go tsamaisa disebedisuo re lebeletse gore gape go tla ba le ntlafatso boleng le go tshwarelela ga ditsela tsa rona re le ka mokgwa yana gore ga re sebeditse tsela re se ke nne ra godisa mo contract ga ngata re ka tlo sebetsa ga ngata mme re tlameya gore ga re sebetsa ga etse bonnete ba gore o sebedisa thepe e nepagetseng eo rona lesotho bona re ileng ra e testa ra bona gore e tla sebetsa re boetse gape rena le ditsebi ntate e leng karolo e nngwe gape e kgolo go rona mona ntlheng ya ditsela ditsebi tsena re lebeletse gore di tla ba le monyetla wa gore le di-consultant di tle di buisane ka kotloloa le batlhagisi ba thepa go utlwisisa medi le tshebediso e lokelang ya ditlhagiswa tsa thepa ga ngata di-consultant ke bona ba re balelang ditsela ke bona ba re fang gore na ke eng e botlhokwa e ka re thusang gore tsela tsa rona di nke nako e telele mme ka platform ena re ba fang yona ka expo ba tla ba le monyetla o kopana le boga matlale restara le batho ba tlhagisang thepe ena rona ya megago melemo e ka ba mengata ntate ka setsana le ona mmuso ka kotloloa kapo ditsi tsa mmuso tse sebetsanang legao ya ditsela e tla ba monyetla wa bona gore ka makala a fapaneng a golelane boiphitlhelo a be le kutlwisiso e tshwanang ka matlale a entseng a tlhaga le go ba le mekgwa e tshwanang ka kgetho ya disebedisiwa tlhaloso ya thekenoloji ka setana le diteko le taolo ya boleng ke tle ke bontshe ntate gore ke tlhometse setšhaba sa basotho gore fele setisa ditsela basa lekala la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang ditaba tsotlhe tse amanang le ditsela ke boikarabelelo bo bogolo ba lekala lena re sa tsotele gona ditsela di etswe ke lekala lefeng mme re lakatsa gore ditsi tsa mmuso tsotlhe tse sebetsanang le ditsela motlhomong le tsona ditle di atamele ditle di be teng o tla fona molemo o batla go fumana mona se segologolo gape se o batlang go se fumana mona ntate ko rona go amogela bokapi bo lokelang kopanelo ya thuso ya gore mafapha a mmuso a tla sebetse mmogo e le gona gore a tla fokotse taba tsa ditšhelete ka gona go etsa ditsela go ka boela a fokotsa ditshetlega ka disebedisiwa tse tlwaelegileng tse gaelelwang le ke ntlafatso ka ga disebedisiwa tseo re di sebedisang bogolo ba nako di bonagala di angwa ke dipula di angwa ke phetopheto ya legodimo mme di batla di senyega bonolo ga se taba tse gantle gore ga re kata o kata sekuti ebe o sane setsewa se utlwile botlhoko re boetse gape ntate re leka gore re kene moruong wa naga wa gopola gore mmuso o la phatlhalatsa selemong sa go feta gore go na le tlhokalo ya mesebetsi mme ka expo ena re lebeletse go ye nngwe yo re lekang go etsa o fokotsa go itshetlega ka disebedisiwa kapo matlhale a tswang ka ntle o naga mme gona go fa basotho monyetla gore matlhale ao banang le ona ka gare o naga a tla re thusa go a ketelela sebedise ka gare o naga re boetse gape re le ka taba ya ntshetsopele ya gago ya dikgwebo tse nyenyane le tse magareng re boetse gape re rata go ntlafatsa batlhagisi re rata go ntlafatsa barekisi ba disebedisiwa tsena mme le bona re tle re boele gape re akofisa botsebi ka gare o naga re lebeletse go dikolo mane go diteng tsa di-research leng le bona batle ba be teng o tla ithuta tsa matlhale a moraorao tse ntšha re boetse gape ntate re rata go bopa setšhaba ka tshebedisano mmogo expo ena e lokela go ba fela e se ka ba fela dipontshiweng padi dipuisano di tle di be teng ga o setsi se le seng se ka golelanang mathata a tobaneng le taba ena rona ya megago mme botlhe ka go fela mo rereng ga re kopane mmogo re tlo rarololang bothata bo teng ba ditaba tsa megago expo ena e tla fana ka monyetla wa gore mmuso ditsi tsa thuto e phagameng bafuputsi mekontraka ditsebi le mafapha a ikemetseng a tla sebetsega mmogo e boetse gape kgothaletsa dikamano tsa tshebedisano tse tsa ntshetsopele ka morao expo. Ga re a lebelela fela gore ga expo ena e fela kapo dipontshio tsena di fela ebe ditaba di felela gona bono fela, re lebeletse go jele re tle re kala makgama a tshebedisano mmogo. Re sentse re na le makgama a tshebedisano mmogo le ba bangwe ba rileng ra sebetsa le bona expo e fetileng. Mme ke ile ka ithuta ka ka tlhokomela gore ba bangwe bona ba batlaisi ba sentse ba na le tshebedisano mmogo le mafapha a mang a leng a le teng mono selemong sa go feta. So boipiletso ba rona go botlhe kopa re nke karolo, re neba batlaisi ba mahlale le barekisi ba thepa ya megago go tlisa tharololo go tla bontsha tlhagiswa tsa bona ka galang gore re tle re qetelele re ntse dite tse nepagetseng. Re kgothaletsa mekontraka go tla nka karolo dipontshong tseno tsa thuto, patlisiso, go maatlafatsa tshebedisano mmogo gore batle ba nke karolo. Re kgothaletsa gape the Road Construction Industry Material Expo e tla lokela go nkwa e le kalo ya puisano e seng ketelelo gobane ga ra lebelela gore ga ditaba tsena re keta go dietsa mo lebe di felela gona mono fela. Re mema Basotho botlhe ka bongata go tla dipuisanong tsena. Motlhoo mo ntate jo le ba ke bontshitse gore ke ile ga ba le karolo ya dipontshio tsena selemong sa go feta. Ke tle ke bontshe fela gore ka nnete re ile ga ba le katlego e kgolo gagolo selemong sa go feta dipontshio tsena. Mme expo ena ka nnete ile ya fana ka sethala sa botlhokwa sa go kopanya botlhe ba nang le seabo ditabeng tsa megago sebakeng se le seng. Mme ke tle ke bontshe fela gore go ile ga ba le dikgwebo kapo go ile ga ba le dikhamphane tse ka bang 30 a motso mong tse ileng tsa kenya letsogo. Go ile ga ba le dikgwebo tse nyanyana tse ka bang 28 mme a re kopana ka go fela re ne re na le dikgwebo tse ka bang 59. Ka nnete ditaba tsena ka go fela ntate ga re se re di akaretsa gore dikgwebo tsena ka go fela e ne le tse neng di bontsha le dikhamphane tsa di insurance e le dibanka e le tsona boga metšhini e ka setana le batho ba fanang ka thepa ya megago e le bafani ba thepa ka bo bona le ba bangwe ba bangatangata ka nnete re ile ka sebetsang le selemong sa go feta. Mme ka expo ena re tlhokometse gore ehlile bokapi ke ntho ya botlhokwa ntate e tlhokang gore e tshwarwe ka tlhoko. Naga tse golang tse ithatang di sebedisa bana mahlale a matšha moragorago ka mehlale mehla re ditse re tlameha gore re etse di-research re bona gore ka tsona di-research tsena ke tsona tse tla re thusa gore re ntlafatse tshebetso rona mosebetsi mo ntse go jetsa letsatsi le letsatsi.
1: Ke
0: ga ka yo ntate ke tlompe ke tatadiswe ke ipotso e ketse ke tlhakisetse Basotho gona.
1: Kanete ga lebang tate ee ke a kgola go setse taba ya gona jele le ditshwarela kae dipontshiwa tseng.
0: Ke a lebang tate ke bontshitse gore dipontshiwa tsena re di tshwarela gona Maseru mona Maseru Club ke sebaka seo re seng re se kgethile le selemong sa go feta re ne ntse re tshwaletse ditaba tsena tsa rona gona mono. Mme ditaba tsena ke tle ke tlhakise ntate re tla ba Maseru Club mono matsatsi a mabedi go di-14 le di-15 mme ka di-16 ba tla gatlhwa gore dipontshiwa tsa bona ga ke re lo di leka ditseleng tsa rona le ga e ba ke sekontiri le ga e ba ke ntho e stabilizer moo re tla kgetha dibaka re tla shebana ke eng e tlang ke eo ba ka ratang gore e ke re e sebedise re etse di-demonstration ka yona. Mme letsatsi la labohlano re lebeeletse ka theko re be letsatsi leo re tla sebedisa dipontshiwa tseo beng ba teng ba tla lakatsa gore re tle ke re di leke ka rona ka monana di sebetsa jwang. Mohlomong ga ba di le ngata golo ntate le ka moqebelo re tla tswela pele re le setsi sentse re ikemiseditse gore re tla ipha matsatsi ano a mabedi a gore botlhe ba tlisitseng ditaba tsa bona dipontshiwing e le ba rata gore le sethumana ba ke ba di-tester re tla ke re dietse jalo re di beya ka go ditsela tsa rona mme re be nne re di-monitore nako le nako re ba fe feedback gona di-performa jwang go latela ka moo re tlabe re di beile teng. Ga kana di isa le gole re tla batla dibeka tse ka gona gaufinyane mo legong mo go sa tlotla re babakela di ditshenyelo tse ngata tsa di-transport.
1: Ka nnete ntate ga leboga ge ke re utlwe fela gore o tlo ntshwarela ya baditsebe tsa ka dile tsa e batate ya ba ga kutlwe gantle gorena ba kenelang tsona dipontshiwa tse na ba lefa gore ba kenele dipontshiwa tse ba tle ka thepa ya bona ba tlotla ba e bontsha boithutong.
0: Ke a leboga ntate dipontshiwa tsena gore o tlo ba patse ditaba tsa gago ntate ehlile go na le ditjeo tseo o dipatalang go reka sethala go na le mo o tla reka sethala mo o tla bontsha gore na dipontshiwa tsena na o tla di beya ka sebopo se feng.
1: Kakanete o so gaogaoa bela re se re sa utlwana gantle ntate a ja ukwa rona um ga o qetelela ditaba tsa ga ona o ile wa reng ke seke ka pheta
0: ke tle ke bontshe fela ntate dipontshiwa tsena tsa rona re re motho o reka sethala gola sa rona se tlowa ka 700 ke gola se felela ka bo 1500 di tlhapana ka di-measurement re na le sethala sa 3x3 re na le sethala sa 2.5x2.5 re na le sethala sa 4x4 re na le sethala sa 5x5 go latela gona thepa ya gago e kae ko wena a tla fitlha a reka sethala seno tledi a rekisa ntate dithala tsena gore mothata qetelela a bapaditse thepa ya gae
1: ka re dinate re a lebo ke a gola ntate ditsela nageng ena ya lesotho di gokaganya um mabalane maloti mesiko ya dithaba jalo-jalo kao fela fele dipontshiwa tsena le ditshwarela masego di direkeng kwa ntate dithabeng kwa moo um basotho ba babileng ba phela ngwana teng leo ditsela di fitlhang ngwana teng motlho mo babile ba ntse ba lela bagatle gona tsa rona ditsela ga di tshwareye nako e telele gobane re phela loting go tsamaya dikoloi tse duang-duang motlho mong bona um ba gatlhametswa jwang tate gore le bona um ba ikutlwe e le karolo gobane basotho ba re ntho tsena jale di tshwarela masego mona fela e ka re direretswe gore e betsa masego fela empa jale ditsela tsena tse agwang di agwa lesotho lena ka kakaretso o ka
0: ditabentse ke a leboa ntate re bontshitse gore re santsana re kala
1: ee
0: ke dipontshiwa tsa rona tsa bobedi tsena mme ka ga dipontshiwa tsena tsa rona re leka gore re bitse mafapha a fapaneng ka ntle le ka ga rona re ntse re leka go fumana sebaka seo re dumelang gore batho botlhe ba tlhagang ka ntle le ka ga rona ga ba tla kgona go fitlhela ga rona ka bobebe mme ntate ke tle ke bontsha gore taba tsena tsa rona ga ditse di gola re ntse re gola re ya pele re tla itlhopha mme re sheba le gore na re tla fitlha jwang dibakeng tse ka malotin go le ka teng dipontshiwa tsena di ketelele di le teng empa ana jena ka ya santsane le kalong ke pontshiwa tsa rona tsa bobedi tsena motlhomong re tla ke re itlhwetha gore selemong se tlang kapo ka moga lemo tse pedi re ke re regioneng e ka south kapo ne neng re ke re regioneng e ka north fitlhileng tate re ntse re itlhothela gore qetelong ya letsatsi dipontshiwa tsena di seketsa ba masego mona fela empa gona bele go goletse le taba ya gore le mmaraka ga o rekisa o ntse o tlamea go bo teste pele na ešhile ditaba di tla etsala ka mogo o lakatsang ka teng jale masego re shebile gape gore ke toropo e kgolo e nang le gore ga ba batho ba tlhaa ka ntle ba tla ba le monyetla gore ba be le boo ba dulang teng ba tla ba le monyetla gore mokgwa wa o fitlha ka ga toropo go batla go le bonolo go feta ga se re tswile re be re ba isitse diterekeng tse ka maloting empa ntate ka ga ntho ena ke thuto e tla fitlhelela nako eo le rona ka tla ithuta re le batlhang ka orashe ga ke reng diterekeng tse dingwe le ga ba ese ka maloting ka nna ga ya ka north ga ka lereile kapo ga ka south e le moga lesuku kapo ona teateaneng mo ya le mafeng kapo gona ka roma ka mane ga ka ke ra fumana mabala le ka teng ke reya ka teng re ntse re sheba ntate re ntse re ithuta empa ga ke dumela gore ke le mo ntse e tlang ga tla fitlha ka maloting gobane yona thepe ena eo re e testang ehlile yona ga batla wa e testa ona ka maloting ka mane ke tle ke bontshe ntate gore thepeng eo re neng re e shebile selemong sa go feta go sona le e nngwe ntse re e testa mane setrikeng sa qetha snack go na le engwe ntse re e testa ka mane ka mogotlong mme ge le ka go bontsha gore se re tla go se fumana mona se tla benefita basotho ka kakaretso ga se a sheba fela gore se tlo tla se benefita batho ba ka topong ka mona
1: ke a lebogang date a ko tshwara jalo ke re fetise mabenkele mamedi ke nako ya gore re potele ka mabenkeleng re rekise
2: Mona Express Credit re fana ka monyetla wa phetatsa merero ka kadimo e loketseng tlhoko tsa gago gore na o rera lenyalo o keteka lengwalo la thuto kapo ntšhafatsa ntlo ya gago re teng go tsheetsa nakong tsena tse botlhokwa bophelong ba gago etsa kadimo ya go fitlhela 700,000 maluti o lefa ka nako ya dikgwedi tse 120 etela www.expresscredit.co.ls kadima ka boikarabelo go na le melawana le dipeelo
1: a se mohema medi re gotlile ntate
0: mogwane
1: mogwane tshwarela ntate ntate mogwane o ntse o le teng a kere ntate
0: ntse ke le teng ntate
1: ke a lebogang ntate um go na

0: taba yeo basotho ba emba le ka yona ha ho bolwa ga tshebi taba ena ya ditsela ka hore ha o fa di company tsa basotho ho itsa ditsela ba etsa mangkwebo ko tla ba ba e hokola fela ka morabe ke fela tsela e sentse e fedile fela ha o ka wa e fa molata bolimba yona bo batla bo bole botle empa hape hape bona basotho ha ba ka ba fumana monyetla wa ho sebetsa tsona ditsela dinahentse ding ba e sebetsa ka mokgwa o re reng wa boleng bo hodimo taba ena e re ha le ntse le tshwara dipontshuwa tse ebile le di tshwarela basotho mohlomo le ba tswang ka ntle hona le ela hloko jwang ntate hore ditaba tse di sekehelwa tsebe basotho ha ba lle kapa ka ho qhekella ditaba tsa mosebetsi na le a hlokomela ntate le ba mafapha a gao ya ditsela go gona le sello se tsee sa basotho ha le ntse le tshwara dipontshuwa tsa mofuta ona le ho fana ka thuto le go bona gatshe empa basotho le ha ba ntse ba bontsha ba na le bogodi fela kere ditsela tsa bo rona mona ha di etsiwa ke bona ga di nke nako e telele go feta ga di etsiwa
1: tlileng ra bona e le kgolotso e kgolo go rona gore ha re ntse re sebetsa ene se ntse ke lebeletse go potso ena ntate o tlampotsela goramong e nngwe le nngwe e re buang ka ditaba ehlile go na le taba ena gore basotho ga ba etse mosebetsi yo motle mme go na le taba tseo ka nnete rereng re ntse re gola ba le naga re ntse re gola ka le basotho basotho ka nnete bogolo ba se ba iphumane ya gola e se le ba fokang ba e bang ba ntse ba etsang ditaba tsa mofuta ono e nngwe ke gola ntate o tla fumana gore ditaba tsa mofuta ono ga ngata ga se boikarabelelo ba bona ba le bang le rona re le batlhanka kapa e le rona re le basupisi ba bona re ntse re nka karolo tlhagisong ya tsela tse ntle kapo tse mpe mme ga se le gakalo ka lore e ka ba bona empa ke re fela re sentse re leka go sebedisana mmogo ditabeng tsena re sentse re ntlafatsa ka tsona dipontshiwa tsena ntate ka tsona tshebedisano mmogo le boagolelana malebela motlhomong mokontraka e mongwe o tla fitlhe mana tswa botswana ke la fitlha kotlele mekontraka ena ya rona mona gore na bona botswana kwana gobaneng go sena motlhaothing di-local contractors ba etsa ditsela tse seng gantle le rona re le batlhanka re tlo kopana le ditsebi tse tlhanka ntle o naga moo re tla kotla gore na go e tsalang keng gore ditaba tsa rona diketele ke nyako etse mme ntate ebe ne o ntse o bua ka yena re le ka o ephekola ka gotlhegotlhe jelo ka ke bontshitse go se re na le mekontraka ya basotho e rata 200 gona jele e re ngodisitseng le yona eo re sentse re lokisa dikwetliso tse maatla gore hanghang ga selemo sena se odimo se fela ga sane se tlang sa ditšhelete se qala re tla be re tshwere sila base jele ga ba kenya kwetliso ya gore ba tle ba etse mosebetsi yone ba etseng re sentse re ba kgatlha ka nee sentse ba etsa mosebetsi yo motle ntate go na le ditsela tse ngata tse ntsweng ke basotho tseo ke nnete o tla fumana bogolo ba ditsela tsa rona ke tsena tsa letlotlojane tse re di fang basotho tseo tsona strictlyng re di fa basotho fela ke tsona ditsela tseo go seng re angwe ke yona tabena ya thepo e ntseng e fela ya dikware le eng leng mme o se o sa taya dikware tse nne empa gona go santse ore tate re gagabelela mo otlheng re gagang tsona di-contractora tsena tsa rona tsa lehae ore di ketelele di entse mosebetsi o tswileng matso ka thusano mmogo le rona re le di-supervisor-ka tsa bona
0: ke lebogang thate ke kopatle re meme bamamedi le bona ba tle ba kene re tle re kene go bamamedi le bona ba tle ba tshwaele ditabeng tsena mamedi nomoro ya mogala e o kenang kana ke 59933 ke yona nomoro eo o kenang ka yona bakeng sa dipotso tsa gago kapa ditlatsetso ditabeng tsena tse o re ntseng re di otlolola kgotsa mo mamedi ke a amogela
2: anna ke mametse ntate nako e telele a re re etsa ditsela ke emane mo a itseng re ipapisitse le maemo a legodimo diphetogo tsa maemo a legodimo wa tseba ditsele diphetogo tsa maemo a legodimo ga di re tsele ana kgatlhamelo lentsileletlhekile ga ana kgatlhamelo e kalokalo ke obane nthena o qeteletseng ka ena ya mankweng ke obane fela mekontraka ya rona lesotho mona

0: ane ke me kontraka bona ba busika bona ka bo bona le tsake pa tsabana le go supisa bana ntwe na ina itina o sna moetsa bana jwale o sitwa o lo supa motho ya ana ntse tsa dipose mona ka bo mangu be go bana o sonso tse ba hoe o tsana o lupa nga hao ka di yo ke bo yempa ye ke ba tla ngwe ngwala tswe ke ena ye yang ka ha so tela wa tsa tsela yo ya ntele tsano le lebe ha ya tsho le China tsela yi tsela ye ntse ke yo ene tona khorona jwa tsela ye no ke fa tswe yempa ha le tsela tsena tse di ntse o a ntse mba di etsa go ba ne ndi sa tsana le yo ya so tela mo buthing ka go ebe ka tedi tsa di tsela tsentse di ntse ke bo ga dike tsena jwa jwa la ya ga ya ma tsana so di tsi jo bane bala ba tsa tsena e tloang se ke le yeno ya ya ma tsi ding e tsaka sa e se ga mena ga tsakola e fama le su ha e dike tsela ye tsa tsela ena ha ba u tsira e bona bana e sentse e tswa ka pole ya na bana bula e tsale bule nkwe be o bane ka jwa ngwa le ma tsa tsi mo tshele tete so gwe bona ba sutu ba ne ma le tsa di garanti di na hentsela tsa
1: ke tsale wa ntate di taba tsa ba mamedi ke tsena ntate o kwa ba sotho balla ka ho se tihi ha di tsena
2: ke ya le bua ka nnete ka ditlatsetso e ding ka nnete ke bona ka ditlatsetso e ding check dikeletso ntate le sono le nnete yes o bua nnete ka nnete petpetla le ho di mo e re be ile tsietsing di ditsela tsa rona ha sa le di etswa dilomong tsa kgale di bona hala nako ya tsona ya tshebetso kapa ya bophelo ba tsona e se e batla e fedile ke ka bona bana ba le maikemisetso a rona a moholo a magolo ke gore ditsela tsa gona ka di hahe botjha o bile ka tsela ya bohlokwa ka mane ka Roma a bontshang gore e ntse e tswa ke company ya molapa yona company e tshwanang le yona eno e ntse e ntse tsela mane malesa bana o ya bothabothi mme tsela eno e batla e amehile ka mokgokgethegileng ga e ke ka re o la sebedisa the same concept e ne e sebedisa ka mone ke mpa fela ke re ntate e dumelana le ba mamedi hore taba tsa ditsela ka nnete ehlile ke dikabale ba rona bohle ke bontshitse hore ha re sa tshwarisane ka matsoho ehlile re tla etsa ditsela tse sa nepagalang empa ha re tshwarisana ka matsoho rona basupisi kapo rona di-TV ka setana le bona batho ba etsang ditsela ha re keke ra tshwarisana ka matsoho re tla etsa ditsela tse sa nepagalang mme jelo ka ya ketshilo ntate re tshwere ka thata go bona gore re lokisa ditaba tseo ke tla katelong ya letsatsi ke bona gore re etsa ditsela tse nepaetseng ditsela tse fetileng ha re sheba ntate ka matshella o buile gape le ka tsela ya Mafteng ke e tloa Mafteng tsela eno ga ya etswa ke basotho gore ebe e boemong bono bo e leng go bona e la nna etswa ke melata empa ga re re go bona melata eno ba ne ntse ba re tlasa tsamaiso ya rona re le le ditsebi mme ke nthwena kereng ga ba sena the collective effort e leng yona ntho ene e re reng ka di-expo tsena tse re di tshwarang ehle ga ga bonno ga ga tshebedisano moya gore botlhe ba amegang tabeng tsa ditsele ka setsena le batho ba fanang ka thepa le batho botlhe ba etsang gore re qetelele re ntse ditaba tse nepaetseng ntate Mosia ka nnete re leboga golo ka tsela ya tele o bule tsena tse dintšha ke tla kopa ke te sheka ke yona go tsona ga o ntumelela ntate ke tlempe ke leboe fela gore wa re tholetsa ka tshebediso ya rona ya tsela ya rona e ntseng tele ya bontshang gore e ntse ke Mosotho ka nnete ntate re tshwere ka thata go bona gore ditaba tsena ka go fela ka ditsa ga re sa ba tlhotse re ntse re supana ka menwana ka re Basotho ga ba etse ditsela tse gantle mme re ntse re se re ntlafaditse ba bangata ntate se re na le bao a nnete re ka ra supa mesebetsi ba e ntseng e metle e bonagalang
1: kanete ntate ge a leboga Basotho ba bangwe ba na le maikutlo a gore e seka ba naga ya gabo rona bjale le yona ka lebaka la dithaba le pula ebe e ameya ke taba ena gobane pula e yana ba re gatšhe le sekontiri sena seo ba bonang se le thata dinageng tse dingwe e ka re gabo rona mona nageng ya Lesotho se ba bonolo ga pula e qala ena fela gona sekontiri mona go a thekeya le mo go ka tweng ga pula e qala ena.

0: ntle di tsa matshaba go di tlo go thusa empa le yana la rona le le go dira tsena le yana la mmuso ka ne de go bona gore di chelete tso tletse mmuso ka ke di gafatsa rona re le basotho re la ka tsa gore di tle di pota pota go loka rana ha ke ka hona re reng re tshaka dipontshi tsa mofuti tsa nore se tlotla re aba re tlotla re arurela ka a golelana malebela go na ha ba taba tsena di a sebetsa ka mosegono ka mona go tsitsana na ke eng rona mana e ka ga tsa mo go rona mana di sebetse di tsi tsa rona bo holo le ba go tei bana ba rona ntate ke tege bo ntsha hore ba mane di ba tswa hana di ya ntsona tsena tso tshing ga la tedi tsi yona ding di engineer tsena tse o gona le tsona bo holo mana di tswa hona ka ntle o na hona di nine tsena tse o ke le gore fela ga tshene ngore ga bona hore ba kapella ba etsa tsi tsena pa itseng ga ba etse and ha ba jolo ka ga ga so gathale matla ntate o fela ha ba le hore ke tla kapella ga etsa ditaba tse o ba sotho ba tla natefelwa ba tla ba utlwisisa gore ka nnete gele lesotho go tlhoka gore bana ba basotho ba sebetse bana ba basotho dicompany tsa basotho di gole ke ka gona re etsang mekuti le ntseng re etsa gore re mena tsona tseno tsa matšhaba ntate nnete o kgutletse gape go nnete ntse ke sa utlwa taba tsa gae gantle tsa tsela ya mafiteng empa fela o le jalo ke tla ke ke di batle na ke mang ke kopa tshwarelo ya neng a bua ka go sa bile a tšhinšile dibitso empa fela le go yaneng ka ka tsebana mo go tsaya ka thiko ke tleketse mmotse e ntse le botlhale o le gona a tlakagang yanyeletsoe ela gobane ntse le tšhentšha dicompany mabitso empa plus o ile ka tabe kgolo ya maintenance gagolo routine maintenance ka nnete re tlhokometse tabeno ke ka gona ka gare o rona ka mona ka nang le lefapha la yane la rona le reng ke road network maintenance ka ga lona ka moo le sentse le na le di-program tse mmalwa tse shebanang le taba routine maintenance eo bogolo ba teng re sebedisang le contraka ka dibakeng tse dingwe re sebetsang e le rona ka borona ka di-force account mme routine maintenance e tsamaya mmogo le di-road marking go swena le di-tendera tse mmalwa tse re dintshitseng tse amanang le taba road marking ga ba gontate nnete o ka tsamaya le ka godimo ka mane ka gao ya semonku o tla bona gore mokontraka o teng a ntseng a maka tsela ka moo na ntseng a kata dikoti yes ka kofi yanane re kata go amoela tsela eno o tswa go mo kontraka re sa tswa jetsa selemong sa go feta mme ntate ke a tshepisa gore ga o finyane batho ba tla ba teng o tla katolola dikoti ka moone ka sele gona go tsosa ona matshwao a naneng a bua ka ona
1: ke a leboatlhe ntate nna o ka ba pelonolo ntate pelonolo wa fana ka dinomoro tsa gago jelo ka ga e ba ntate nnete o na dinomoro tsa tla go tshwara mogeng ba
0: dinomoro tsa rona mona a ka letsetsa 5223900 kapo a ka letsetsa 2249900 a batle ka ofising ya rona ya communications ke corporate communications
1: o ntate
0: o tla fumana thuso
1: ka le ntle ntate re a leboga ga o fega ditaba tsa gago ntate o boipiletso ba gago ke bofe go basotho ka dipontshiwa tse tse tlang ba e tsewa ntate
0: ka nnete re se rere basotho ditaba tse tsenana ga di a tlwaele ga ngata ka rona ka bona dipontshiwa di ba teng mme se ka kare re ka dinka ka dinkela godimo obane di tla re thusa gore re qetelele re fitlhetse seo re se batlang a eba ka mahlale kapo ka tshebedisano mmogo e ka setana le ka thusano gore ditaba tsa rona re tle re di sebetse ka mokgwa o e di sebetsang mmogo ka nnete sentse re ipiletsa go basotho ka bongata bana ba dikolo ba tle ke a tseba ba bantse ba ithuta di-engineering sekolong mona ba bangwe ba lakatsa re be di-engineere ka moso ba tle ba tlo ithutana re bua ka ga re bua ka taba ya construction expo kapo yona engineering expo bane ntho tsena tse hlagisang mona ke ditaba tsa rona tsa mahlale dikhampani tse haufinyane le tse gole ka ntle o naga ka nnete sentse re dimema bafani ba ditšhelete dibanka di-insorance le ba bangwe ka nnete re sentse re dimema re tlotlang re ikopanyang re etsang selekane seo se tla re thusa gore ditaba tsa rona ditle di atlege ka moso ka nnete diteboetse gagolo tate re bolang fa monyetsa na gore nke dibua le basotho ka tabena ya rona expo re tla nne re tlhae ga ngata ntate ga o go tlhoka ke ka moso ka nnete tsene ke boetse gagolo molemong wa setisa ditseng
1: re a leboga ntate momamedi ere ga re fitlha mona he re tle re behe gutlo ditaba tsa rona empa ka morago moo re tla qala ka re katabalwa ditaba tsa sesotho tsa go raa ya pele ga tla tswela pele ka dintlha tse di
2: ke lebolelele ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba utlwisi

0: African Democrats. They are only 2% vote. Bolo ba lona ne an democratic. Ha le tsebe how to push that ka ka tshaba. Bo le bongwa se tsha. Ke se se ka mo le botsa. Ke ka ona na ha ina ena le mantsu nya mangana ka. In se ke futane ya ho ya. Ho sa bona ha le mo ya. Ma ne mo re mo no khwe ne bo tsona. Bo le le tsona. A enda de file ke a se ba. Ke hlaela le sotumona ke tsofalla le sotumona so ban o ne o tsheta mo eta tlo ha wa ne ke ke rona le batla lona le no ba le tara a di ga dikolo o tsawa ma lo ana ke mo ba ka bele ba mthetang ke mo ba ka bele mo thetang ke kampanye tsa seo di se eng hore ke ro sebele tsa na ha le se tsaba ka yo
1: ndadi le tsano nete ha ke na o tsinya na go ya o bane o bua maikutlo ha ke fane ka maikutlo a ka wena ndadi mpa go na ke a seng o na le a hai ha ke na o mo tsegisa ha ba u tswae ka ka re o tla go bana ha mo na tiki maikutlo a na na le bona ka nnete ke go pa go a sale a tshile go le jwalo o re ke a democracy ha ke na tsinya go re ndadi le tsano nete a ka sa ro sa le tswa mo ga dikina ke ha rena o tsela tsela.

Kia le boa mosala nako ke hora ya pele sena ke sealemoya sa Lesotho. Momamedi, ke a o dumedisa. Ditaba o di balwa ke motshedisi Tjhakela Makaja pele ke dihlooho tsa tsona. Motlotleeditse la boraro o thoholetsa go setsana senate ka go gakola a sheshwe ya mosheshe. Professor Dineo Thahane o tlhomamiswa e le mookamedi wa pele wa sekolo sa bongaka Lesotho. Ditaba ka botlalo. Go setsana senate Mohato Seiso o gakotse ka molao letlole la sheshwe ya mosheshwe le re retsweng go baballa botšhaba boleng le seriti. Boitsebo le seriti sa setšhaba sa Basotho ha o ntse o kenya letsogo ntlafatsong ya naga. Ha bua mokeng ona motlotleeditse la boraro o tholeditse go setsana senate ka boikitlaetso bona a re o bontshitse boitlamo bo bogolo ditabeng tsa ntlafatso ya batšha go tloga a sale monyenyane. Go setsana senate Mohato Seiso o itse lenaneo lena e tlo ba sethala seo batšha moo ba tla buisana ka dikgolotso tse ba tšametseng le go batla ditsela tsa go ntlafatsa bophelo ba bona. A re morero o tla boela o kenyeletsogo paballong le tsosolosong ya botšhaba ba Basotho a totobatsa gore botšhaba ke bona bo tebisang metso ya boitsebo go setšhaba. Go sa le jalo tona gore Motlhompheng Tsokwane Matekane o itse motheo ona o ka kenyeletsogo go rarolleng bothata ba tlhokagalo ya mosebetsi gara batšha bo a bo tlhalositseng e le e nngwe ya dikgolotso tse kgolo ka gara naga. O kopile ba ikarabelelang go tsamaisa lenaneo lena ka nepo le gore le tle le golele batsetedi ka go ka ha kgolo ya lona e tla kenya letsogo ntlafatsong ya Lesotho. Sheshwe ya mosheshwe e qadile ka pokelo ya pele ya tšhelete e 1,000,000 ka ya maloti. Mookamedi wa sekolo sa bongaka Lesotho Professor Dineo Thahane o behilwe ka molao tshebeletsong e tlotlisitsweng ka boteng ba motlatsi wa tonakgolo Justice Ntume Majara maobane bosiu. Justice Majara o lebogetse Professor Thahane a re ketsahalo ena e tlisa tshepo go Basotho phanong ya ditshebeletso tse ntlafetseng tsa bophelo ha ya tshwereng molepo e le letona la bophelo Mohlomphehi Stephen Mputi a itse mokgatlo wa bongaka go tloga ka 2007 e sale o tshwere ka natla go tshegetsa lekala la bophelo ka go boteng ba sekolo ke nalane e tlo thusa go fokotsa ditshenyegelo le palo ya bakodi ba yang Aforika Borwa. Ha mohela thomo Professor Thahane o itlamme go sebetsa ka thata go bona gore bodiseng ba gae ditshebeletso tsa bophelo di a ntlafala. A re thabo ya gae e tliswa ke go sebeletsa setšhaba sa gabo. Go sa le jalo ya bileng teng ha Professor Dineo Thahane ya mohela thomo le mookamedi wa sekolo sa bongaka Lesotho ba mo kgotheleditse ka gore a iphe maatla ntshetsopeleng ya leeto la bosebeletsi. Ya tshwere molepo e le letona la thuto le kotliso Mohlomphehi Phitso Lesawana o re taba ena ke ntlafalo.

0: HIV and AIDS e lokelang hore tle phamolele ho dimo he me tlhaloso ka ra kwene le hore ditaba tsena di bohlokwa empa he ho eletswa le sechaba hore ba ski ba hloma eka ke lotona la bophelo la kana ko ino mohlompesi be mo tshobogwane le yena mohlamone nare di entetena le pele o mo le manane o nga go na ntse a supa hore ha ile ha ntentle ha se hore ha kalo kalo di ka thibela mafu a mang ana a tshwaetsana nga dikopo empa he basotho ba ne ba lokela hore ba ne ba ipaballe kgahlano lona mafu ano ba ski ba hloma eka ka ho sebedisa entena gore ho hlotswe qholotsi ya mafu a tshwaetsana nga dikopo ya ba batho ba ga gore entena ne se ile ding e thibela ntshwaetso ka hona ge se re ka kena ditabeng tseo re phuthuluhile are a ditaba tsa thibelo ya mafu ao he mosotho e motle e tla nne e lokele hore e elwe hloko ka botebo haholo he mosotho e motle mme qojwe ona mafu ano a dikobo basotho ba tle ba tshepahallane e le ntse e le yona mekgahlelo ya ho boloka bophelo bo botle batho ba tle se ke ba qholla dikobo ya ba ba ga ka nnete ente e se e le teng ka hona jwale ya ba ba se ba sa itshireletse kgahlanong le mafu ana a tshwaetsanang a kenyeletsang jwalo ona ana a dikobo mme ka kotlolo he mosotho e motle a ba supa le hore re lokela re ipaballe ge le setšhaba sa basotho ka boemo bohe mosotho e motle mme re ntse re lakatsa gore he e re re leke ho gokagana jwale le mongwadi diphoto ge tle re utlwena re tla mo fumana kgetong lena ona go ememelela ka thokonyana fela ditaba tsa gae ditsebo go tsitsa ditabeng tsena jwale ka tsebe go qoqa ka tsona he mosotho e motle re tle re mo fumane re tle re mo fumane ka mo rona re a mo fumana mongwadi diphoto kapa na go tla etsagala jwang re tlabela go fumana tlalego ya boemo ba legodimo go elelela qetelelong ya lenaneo lena la rona ga re saletswe ke metsotso e lesome go fitlha goreng ya bobedi moo he re tla utlwa rona ba bolepi bona ba reng jolo ka ga e le labotlhano tse ke mafelo a beke ka dipapading ka mona tsa leke ka rona ga ena ya lesotho di a qala mafelong ana a beke ka mora gore he di qale ka mora mogopi ona wa lefatshe mme o qalwa ka yona nako ina he mosotho e motle e ne le bodutu fela kwano lapeng batho ba sa late ditaba tsa dipapadi diphomo tse he e sale dikwala selemong se fetileng tsa dipapadi 2025-2026 kgetlong lena go tla qala 2026-2027 e dipapadi tsa leke mme re tela ka leke e golo he mosotho e motle e leng tsa Vodacom Premier League tse tlatlhe di qale mafelo ano a bekeng dinaheng tse dingwe letlhe tsa qala bekeng tse fetileng tsa tla tsa qala ga kgwedi e ne e thwasa yona ena ya phato tsa ba tsa bapala le megope e meng gona mo nanageng ya lesotho go ile ga latswa tlhodisano yane ya mogope wane wa Alliance ke yona e ileng yaka ya thabisa batho nakong ena ya pele selemo seqala sa dipapadi 2026-2027 re dutse metsotsong e lesome le metso e supileng re fogeletse hora ena ya rona ya pele selemong sa lesotho ke lenane lo ntse ba metse go tlolola taba mme re ntse re le ka mawala he a gore re potlake re le tipatipe re gokagane le monghadi kgatala diphoto ke ne go lokelang go buisana le yena ka mokgatlhelo na wa bobedi wa ente ena kapa enteena ya mokgatlhelo wa bobedi lena kapa v yo go buang ka yona e thibelang tshwaetso ya HIV and AIDS go e fetela go ba bang mme gaone go tlhaloso le ka yona ka nako eno ke a gopola gore ke teleletse go thwe ka nnete o ke ino salete ntate diphoto ko wa metsi ntate selemeng sa lesotho
1: madume tlhe mongaka le ke dumedise basotho le bamamedi ba sealemea sa lesotho gotlhe mo ba leng teng
0: re a leboga ntate naga ya lesotho ya metse ente ya mokgatlhelo wa bobedi le na kapa fe matsatsi a sa tswa feta ntate a ko re tlhalosetse gore na botlhokwa ba ente ena na ke bofeng bonyana re tle re qale gona mo tse dingwe di tla latelang ntate
1: ke a kgola momamedi ka gopola ntate gore re le naga ya lesotho ka lekala la bophelo re na le toro ya gore ka selemo sa 2030 e leng dilemo tse nne ke a kgola go tloa selemong sena seo re leng go sona e be e le gore ga re sa na ditshwaetso tse ntšha

0: ditshwaetso tena tse ntsha tsa HIV e ka ba ka motho ba baholo e ka ba ka ho tloha ho mme ho ya ho ngwana toko ya rona ke hore ka selemo seno re be re ebe se sena ditshwaetso tse ntsha jwale meralo mehato e fetileng e re ileng ra e nka re le lekala e ne e le yane ya hore jwale ebe re tlabe ho tlhatlhobiwa batho ebe ha qeta ho tlhatlhobiwa a fumanwa a sena tshwaetso ebe o lokollwa fela wa itsamaela empa e re ha a fumanwa a na le yona ebe ke hona a bewang ditlhareng re ile ra hlokomela hore mohatoo ga o re sebeletse ntse re sa etse ka ho lekana gobane jwale bane be re ba tloetseng fela ba sa pheleng le tshwaetso ba fumaneng ha ba tlhatlhobiwa ba sena yona jwale ba tlwellwa ba ntse ba bare ntse re ba le ditshwaetso tse ntšha gape ya ba re a ikeletsa ka ikeletsa gore go be le ho gong gore go etsang ka bana be re ntseng re ba fumana e le gore e tle e re qetellong re be re sebetsana fela le bane ba sentseng ba phela le tshwaetso ntate jwale e leng gore he bohlokwa ba ente ena ke ho thibela ditshwaetso tsa HIV mme e sebetsa mmoho le mehato e meng e kang dikgohlopo le dipidisi di ntse di le teng ho no ntse ho na pele ente ena e fitlhene ntse re sebedisa mokgwa wa dipidisi tsa ntse nne di nwa letsatsi le letsatsi tsa PrEP bamamedi ba tla gopola taba eno re ne re boetse re ntse re na le mehato e meng e tlatsetsang mono ya bo go rola katiba jwale re boetse re na le tsane tseo re reng ga motho a ile a iphumana a ile a ba tlhokotsing ya thobalano e sa tshireletsegang ka nako nngwe e ka ba ka taba tsa ditlhekefetso ka nako nngwe e ka ba ka motho ka boyena ka taba tsa go se itlhokomele hantle e be wa difua tseng lo thwe ke PrEP ntse di le teng le tsona le gona jwale mme le dikgotlhopo di ntse di le teng le rola katiba lenaneolang la rola katiba le ntse le le teng le etsetswang bo ntate botlhe ba dilemo di lesome le metso e mehlano go ya godimo bohlokwa ke bono mohlomphi wa ka ba gore re batla go thibela ditshwaetso tse ntšha ka gotlhegotlhe tsa tshwaetso ya HIV
1: re a lebogang tate ge tlhalosetse he mokgatlhelo wa bobedi ko ona o fitlhile ke diente tse kae tse e fitlhileng
0: re tla gopola gore lekgatlho la pele ka march kapa e sekere ka february lona bapatatsi le la bitswa go amoela ente mokgatlhelo wane wa pele mafeteng
1: fa
0: o fitlha mokgatlhelo ono wa pele e ne e le dikete tse tharo le makgolo a robedi 3800 mme ona o ile wa fela ka pelepelepele bona bo o ne o reretse gore o fumanwe a bue ditsing tse 50 ka o fela ka rona ga tseo rereng di batla di na le sethaba se boima gagolo mokgatlhelo ono mme le ona o ntse o le jalo mme ditsi tseno e ne di fanwa ditsing mono le metseng e bang e sebeletswa ke ditsi tseno ntho tse karang ke di-cashment e reya ile ya ba jalo mme ya fela ka pele ka nako eo re neng re sa e nagana empa mokgatlhelo o wa pele re tle re gopotsane le bamamedi re be re kgobe matswalo a bona o ne o santse o tlile o na le e wa bobedi wa bona wa bobedi gobane e entwa gabedi ka selemo jwale re retle seke ya re ga o na o dieile tsena jalo ka ga o dieile re ne re gopotse go tla fitlha ka kgwedi yane ya june e be jwale batho ba ba tsietseng e le gore ba ne ba entileng mokgatlhelong wa pele ba tlo enta gona jwale jena ka september tsa bona ga e sale ntse di le teng tsena tsa bobedi gobane 6 months ya bona e se e tlebe e fela gona jwale ka september jwale gona jwale tsenana go fitlhile 18,000 ya diente mme le tsona ka mokgwa o o tshwanang di ntse di tsamaya le tsa botsona tsa lekgetho la bobedi bakeng sa ba e bang ba tlotla ba qala gona.

0: jwalo. Mme ka mogotshwanang le tsona ha ke so ka ba ke phakalla ditse na ha ka bo phakeke ntse e tlo ba ditswana tsane tse setšhaba sa ditsitsane tse mashome a matlano ntate.
1: O ntate. Ha re hopotsa mo mamedi ntate Diphoto. Hantle ke nnete o ya mme ntate fela o feta o fete. Re hopotsa mamedi a katang ho ba le rona ha jwale ho rona ke mang ya ka fuang ente ena kapa ya ka fumanang a lokela. Ke ente na motho a ka ikopela ga ke kopa ente e itseng.
0: Ho jwalo mongaka motho e mong le e mong ya sa senang tshwaetso ya HIV o na le tokelo ya ho fumana ente ena ha utlwa a le tlokotsing ya tshwaetso. E mong le e mong ya sa pheleng le tshwaetso e reng le ha a hlahlojwa nako e bang waya e ba o na ntse a sa tsebe e le ho fumanwa a sena yona jwale a owa e batla o lokolohile ntate hore a ka fumana ente e jwalo.
1: Naha ya Lesotho ntate o tswela pele ntate.
0: Empa ke ne ke re empa ka ho latela bonyenyane ba ente ena le ho latela setjhaba seo re lebelletsweng hore qetellong re be re sebe se fumane tshebeletso ena ente. Rona re ne re ikeleditse hore ho na le mekgahlelo e batlang e le tlokotsing haholo ho feta e meng. Ke nnete ke itse motho o itseba boyena hore na o tlokotsing ha kae. Empa ho na le ba sentseng re tseba hore bona ba batla ba le tlokotsing e kgolo jwalo ka bomme ba bakgatjhane le batswetsi ba tlokotsing ya hore ba ka kgona ho fetisa tshwaetso ha bobebe ngwaneng jwalo ka itlhalositse hore ha ke batle ditshwaetso tse ntjha tse tlang ka bona. Ke bona ba mekgatlhelo e kang eno e rereng e batla e le tlokotsing e rona re neng re e shebile. Empa ha ho thibele hore le wena o le motho fela ya sa wele mekgatlhelong eno e kang ya ba hwebang ka mmele jwalo le ba ditsing tse ding tse kwaletsweng tse ba ke bonang ba le tlokotsing. Ha ho thibele hore le wena ntso ka e fumana ha fela o le ka hara dititeno tse mashome a mahlano tse seng re buile ka tsona mohlomphi wa ka.
1: Ke a leba ntate, ke kopa go tloga kgefutsa fela ka metsotso e mehlano ka morago mo re tla tswela pele ntate re fera ditaba tsa rona hle ka boikokobetso go tlo balelwa ditaba ka morago tsona re tla tswela pele.
0: Ha o nna bothata mongaka ke tla ntse ke le teng.
1: Ke a leba ntate, mamedi re metsotsong e mashome a mabedi le metso e robedi. Re fukaletse ho rena ya pele ha re suthela tshidi ya tloballa ditaba tsa Senyesemane.
2: Ke le bolelle, ke a kgola ka parlamenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy. They are only 2%. Boholo ba lona ne undemocratic. Ha le tsebe how to push a setjhaba ka setjhaba molemong wa setjhaba. Ke tshepe ka mono botjhaba. Ke ka ona naha ena le mantsuong ya makanakana e ntse e futsane ya ho ya pele ho sa bona a le moo yana mane moo re ngono tlwetse botona o le letona a entate hlaele ke a tseba ke hlaela lesotho mona ke tsofalla lesotho mona koo bane o ne o tshehetsa moetapele wa hao wa lehlee ke lona lebaka lona le nobane ka hara kati tsa dipolotiki ho thewa mantsulwana. Ke mong o batla bele ba mothetsang, ke mong o batla bele mothetsang. Phapanyetsa seo le se etseng hore ke lo sebeletsa naha le setjhaba sa yona.
3: Ntate Lefano nnete ha ke na ho senya nako ho yena hobane o bua maikutlo a hae. Ke fane ka maikutlo a ka ho wena ntate mpha rona ke a feng. O na le ya hae ha ke na ho mo tsekisa. Ha eba utlwa e kae ka re o tla ho abala ha monate ke maikutlo a na a nang le ona. Kannete ke kopa hore a sale a tshwere ho le jwalo. O re re ya democracy. Ha ke na sena go re ntate le tsono le nnete a ka sa rosa le ntse tswa mo gadi ke na ke ha re na o tsela tsela la ha o ka tsela o na le ke e tswa mo gadi ke o motho ho wa no la tla ona o shebile eng o no mo di den ke go hlokwa ya 2% ona u la ka tsa tsa ntse

0: Kuba zanti kiparo. Awe wui fera kina. Usamea umke huna luwisi lwani. Ukopanyi uwisi zeso karagibu. Huna wari jitu upe zanti. Hakiri mela za ina yi kantwino. Fera uba anno lopalo. Atuta kuwaka 2% huwe na muna di uba mamiji.
1: Wale uwe kisi tose ije nga kakata batu wapaka mindi mwuru. Ndati waka nile soko mele bati yele ta. Itaba ya kheji. Kani taiba tabana jikina yele lwa. Nagire jere nteri jere zi. Tere lo kutala ee di kwa pana di chala uwe. Ura seba jike kimo khetu wapun dati ya. Ura ije mpaka mindi nga batu wa. Nile tari mara pun dati. Nagire lulo jere ta. Jire jempa jere la yana. Dati ngusara. Ika nama huna le taba. Taba ena ipo jiki. Hakuwa uwe misere uti mane. Una na batu waka kwa mba ije tabu mwona ya babani uze. Chichaba mga umane. Jire la yana undati ufo ere kan nama taba ije. Jempa yanda di kita mga kutaro na jiri zi. Jempa jire tarabasele jere nzirin la uwe. Jire tinga una sakata mkere lanti.

0: nna lwena mamedi nomoro ya mahala yeo kenang ka yona ke 59933 ke yona nomoro ya mahala yeo kenang ka yona bakeng sa dipotso ditlatsetso di a ananeleha ga re ntse re buisana jalo le mongwe dipoto go lena la re otlolola taba naga ya lesotho ya metse mokgatlhelo wa bobedi wa ente ena e thibelang tshwaetso ya HIV and AIDS mme o tlhalositse gape gape o keneleletse le gona gana e reretswe go fua bomang e ka ba ke setšhaba sane se o tweng se tlokotseng empa e mongwe le e mongwe le ena ya suka ba a ba le tshwaetso o lokologile gore a ka fumana ente eo he mosotho e motle ke ditaba tseo re di tshotlhileng le ena go tla fitlha mona le go tlhalosa go rona e be ke ente e kae e fitlhileng ya mokgatlhelo ona wa bobedi ga ya pele e ne e le e kae yane e leng ya amogelwa ka godiane ya tlhakola ka maane ka mafeteng mo rileng bo raqotsa ga ne amogelwa jwalo ke motlatsi wa tonagolo mohlomphegi justice Nthume Majara boteng ba letona la mehleng la ka nako ne la bophelo mohlomphegi Selebe Mothobogwane yeo se e ne le letona la temo lekanetso ya dijo ga jwale le boteng ba letona la ditšhelete ya Dr Tshidutswe Matlanyane ke mokgatlhelo wa ano wa pele he mosotho yo re nang re bua ka ona ka maane ka mafeteng ga ono wa mela mokgatlhelo ona wa pele mokgatlhelo wa bobedi ke ona o te mokgatlhelo o wa bobedi ntate diphoto nna le ona go na le mokgatlhelo o mongwe o tla o latela le gore na ke mpho diente tse fuang naga ya lesotho kapa ke mokoloto na mmuso wa lesotho o a di reka
1: mokgatlhelo ona o fitlhile maoba mtlhomphe waka re lebeleletse gore o latelang o tla ba teng ka kgwedi yane ya Pudungwana mme diente tsena kaofela ga tsona ke dimpho ga se sekoloto ke dimpho tsena tse fitlhileng di ne e ke mpho e tlhagang mmusong wa Amerika mme re ntse re lebeleletse e tlang gape mekgatlhelo e menye e tla tlaga o ntse le ona mmuso wa Amerika le go tloa go Global Fund empa tebelelo e ntse e le gore jalo ka ga re se re le naga re se re kgona re ile ra qala go fuwa ditlhare tsenana tsa di-ARV e ntse e le dimpho tebelelo e ntse e le gore ga nako e ntse e ya mmuso wa lesotho o tle o ithekele ente ena jalo ka ga o ntse o ithekela tsane tsa bophelo botlhe e se e se dimpho jale e se e le dipilisi tse re rekwang ke mmuso wa lesotho ka budgete ya mmuso
0: mamedi ke ka re nomoro e o tla kena ka yona ke nako ya gore o tlo o kene o botse dipotso o lokologile go go tla etsa jalo nomoro ke 59933 ke yona nomoro ya mogale o kenang ka yona o temo mamedi ke a wamogela kgotso mme ke a leboga mme mante boileng ka mo ka qatšha sena ke sefogong
2: a se ba ga lo ka ha a bule se ho go na ke nne se tlile ke la ha se a di tse ka po se ho ke ho na a se ba o bona ita ita ke tla di a ne ke le se tlile ka o fela wa ne se tsala se tlile ke ka ne ke ya ha bua ka tsaitse ke ntsha o bua ka ntse e molemo ha ho o bone ka ditatetele tse di aletse lesetsile ke a lebona
0: ge lebile mme mantebileng mamedi le wena wa amogelega lenaneo lena la re o tlolola taba ge a go ganele mme mantebileng he empa dipotso tsa gae o se a di fetisitse ga re nke mamedi e mongwe nomoro ke 59933 ke yona nomoro ya mahala yeo kenang ka na mamedi wa ka saletse ke metsotso e fokolang fela
3: ke
0: fera
3: ditaba
0: tsa
3: rona
0: o
3: mmameli o teng ka o mhe ke tsona bonne da
0: nnete
3: ya ntate ke ne ke re ga u ka nnete ka mpoena e hore e fuwe ngale na ya le so jale empa ke etsa kopo fela ho ntate hore ke di advert ya ene advert ya ground advert ya di radio tsena tsa ka rana ka fela lona radio se mona advert go ka e hlontsa di tsebe ha ba le ke hore ba etse advert e kena kena ngantle di tsebeng tsa batho go bane eo ba ntse ba e cancel ba e share ba ba e hlakole ba ke ba shebe ke nang hantle di tsebeng tsa batho ke a le bontsha e
4: ha go e hlalosa ke nete ke ka nna ke taba e hlokolosi le tinda den nete
3: gore le ntle le ho hlohlontsha di tsebe ha kalo e ka re e kgothaletsa gore motho eno ya bua mmono e ka re e kgothaletsa gore motho a kene ho se mona le bale hore ke mo empa ke lebeletse mantsenyana a teng fela gore banna e rata kapa motho o bana gore banna ga tla ba thusia banna motho ntse iphirimeleditse banna kapa gore basadi ba le bangata jese ke le ba lebala gona mone ke a leboga ntate
4: ke a leboga ntate nnete ge leboile re fetlegeng ke mamedi mongwe ga e bao teng mamedi nomoro ke 59933 mamedi wa o qetela gana le mme manteboheleng ebitse na bona na le bona eka ente tsa ketela e ya netse na ha yi ya le soto ba le tlhoko e golo ya yona ke le bese ba ntate nnete ka papatso ina ga re nke mo mamedi e mong ya ha ba o teng ka mo empa ya le siko mamedi ke te ga fete mo ha lotso that day report
1: da dem sala
4: ha re ke ne ho bona ntate
1: o ena me mante boeleng o itse o ka qatsa
4: e ya nda
1: e sile takatswa gona le mosala ke hore qetellong mohlomong kgwedintsane tsa bo February e be re anetse naga ena ka ofela ditsitsoshi tsa naga ena le ha ke sa tsena me mantebelong ho ka e qatsa mono empa qatsa mono o se forong
4: e yanda
1: eo kathamono e fumane ha mathabeng le tebellong le ha sekake ditsintsane sa sekake
4: ondate
1: mme ke dumela hore o batla le ha o finyane le sekake haholo ne mante boele mpa he abatabelo le takatso ya rona ke le kala ntse le hore ya nele ditsitsotlhe e ya ka hodimo tsena tse mashome a matlhano e seng re buile ka ona ntate nnete le ha ke jwale a re o lebetse gore na ke papatso e feng e na ya reng e kgothaletsa dikamano bathong ba bangata e leng taba eo rona re sa e kgothaletseng ka le lekala ho ile hwa ba le papatso e nngwe e re ileng ra etsa qalong haholo ha ente ena e fitlha mme setšhaba se ile sa nna sa bontsha go se kgotsofale jalo ka ga ntate nnete a bolela fela ba ne ba sa buika ena e ntate nnete a bua ba ne ba bontsha fela gore e ka re gothwe ya gobosa papatso eno mme re ile ra e hula ka nnete ntate ntle le ha e ba he ha ke a ka tlhokomela go la ba le mo ntseng e tswela pele re ile ra e hula ka lebaka la bona bamamedi ba bontsha gore ka nnete ga e ba fitlhe gantle ditsebeng tsa bona e se e ka jwa le ente ena ke a batho ba senang maitshwaro a gantle empa he le ena ya buang ka yona ke tla ke leke go kenya nkofatshe ke a kgona jwale a ka ba o ne a utlwa gona sealemong sa lesotho mo ntate nnete
4: karate o itse dialomoeng ona sa buika sealemong sa lesotho fela motlhomong ga e ba ula e utlwa ona sa ga ke utlwile radio lesotho mona fela ona re dialomoeng
1: ke tla ke ke kenye nkofatshe ka ntre a leboa ntate nnete ka temoso eno mme re tla leka gore re sebetsane le yona
4: ke a leboa ntate ga fere ditaba tsa rona ntate boipiletso ba lona go setlhaba sa basotho o kare ntate
1: molaetsa o re ntseng go fana ntate mosala o ntse o le mong setšhaba sa basotho re eme le sona gore re bone gore bophelo ba bona bo a ntlafala ga ba iphumane ba le tlokotsing mme ke a gola tsheetso e re ka e fumanang go setšhaba ke ya gore re thusaneng gore re phagalatse

0: molaetsa ona wa ente ena le mekgwa yohle ya thibelo e bang e teng. Jwale ke a kgola e nngwe e lokelang hore e tsebisagale haholo e thopothele ka dikelellong tsa rona re le setšhaba ke hore ente ena e thibela fela tshwaetso ya HIV. Ente ena ha se sethibela pelegi. Ente ena ha e thibele mafu a mang a dikobo. Bakeng sa ho thibela bokgatshane bo sa rerwang, ho ntse na le mekgwa e menyane ntseng re e tseba ya dithibela pelegi mmoho le dikgohlopo. Le mafu a dikobo ka mokgotshwanang re ntse re na le dikgohlopo re nne re sebedisang ente ena ka boitlhokomelo ka kelotlhoko e se gore re nne re thibele le mafu a dikobo bane jale ha re ntse le ha ka ba nna ba ra ente ha ntse re ba le mafu a dikobo a potlakisa tshwaetso ka pele ke mafu a kenellang mme re tsebe gore dikgohlopo di ntse di le teng le mekgwa e meng ya dithibela pele e ntse e le teng ente e nampa e re tshireletsa kgatlhano le HIV fela.
1: Ka nnete re lebohile ntate Diphotose, mafelo a beke ha e beya monate mogolo wa ka.
0: Ha e phaphathwe hle mohlomphehi wa ka.
1: Kgotso ntate. Mamedi ke Monghadi Kgatala Diphoto eo re neng re buisana le ena ho tswa ofising ya diphatlalatso ya mafu a tshwaetsanang lekaleng lena la bophelo. Me ha jwale he re re tere mathere le tipatipe re ka mane ka thutamodi re tle re fumane tlaleho ya boemo ba le godimo ka mphato pusitso nke tsa ke ne re hokahana le yena he hore a re behe le seding ka boemo ba le godimo re tle re tsebe o tseba hore ha e ba hona le mekiti eo yang ho yona jwalo ka lela mafelo a bekiti a ntate e hlile o tla hle ho bue dibakeng ka ho fapakana mme o lokela o apare ka mokgwa o tla bo o dumella ho latela gona boemo ba legodimo na bo reng ra utlwa motšheso ona ka nnete o santse o le teng se re bona re mathamane go dikotsane tse 20 a metso e meraro ya 20 a metso e mene tsa motšheso e leng sesupo sa gago se batla go futhumetse empa pula le yona e ba pula ka mona jale le teng re tle nne re tsebe go bona gantle re apara jwang re itere ka na o tla ba le pula na o tla ba le go kgethega na ditsela di tla tsamaya ke tsona ditaba tse go lokelang go ipegele tseding ka tsona tseo e mosotho e motle jale re tsebe go ba boemong ba gore na re apara jwang ko bone ka nako nngwe ga o se o apere re ga o tswela ka ntle motlhe mongwe o tswa go digo le lefifi ga o tswa go le lefifi jalo o re o ya kae kae o sa bone ka ntle ka mona e ka nna ba go a bata o tswela ka ntle ka nna ba go a bata o se o apere jase ko wena o apere jase ga letsatsi le ntse le phagama o kganya wa bona heban etlhile ka ba go a futhumala jalo o katelela jale diphatlho tsa ntse no o diapere o se o apere ka mokgwa o bima fela o sa ipega le seding ka boemo ba le godimo ga ke tsebe na go tsela jwang ga re fumane pusetso ka mona etlhile ga fumanege wa sokosokoleya ke ne ke le ka bona le nna kere ke a matshwara mona ke sa mo fumana ga ke tsebe gona ga ke ditaba tsa marangrang kapa go itsalalwa mme ne re sa tswa busana le ena a go tla ba le malala la go tswe ka nako eno jale ke a ipotsa gona e be na go itsagala jwang kapa o moo motlhomo marangrang a sokodisang ke ditaba tse teng tse ore re karareng nnete di ka godimo go taolo ya rona he mmamedi wa katlhedi re phagametse ga ditaolong ya rona ga go le jalo empa he ga re dumela he mosotho e motle gore tsatsing la maobane re ile le a buisana jalo le dimpho ka bedi ole na go ya leseding ka gona boemo ba le godimo ena bo tla ba jwang ke a tseba lenano la lamokhumo wa batšha le bona ba na le gore ba ke ba ofe ditaba tsa boemo ba le godimo gona jwang mme ga re se re sa mo fumane te etlhile re bona re teakalala e mosotho e motle gore re gokagane le ena ga re shebe morago tseo re bileng le tsona go tloga ga re kala lena la rona la rotlolola taba ka jeno re ile ra buisana jalo ka kotlogo he mosotho e motle le Monghaditebogo Mokgwane ke yena mookamedi kakaretso wa setisa ditsela ka gona ga ena ya Lesotho mme he ka dipontshua tseo batlo tla ba di tshwara ka godiane ya mphalane tse amanang jalo le thepa ya meago ya ditsela marogo le tse dingwe.

ba mema le yona me kontraka le ba sotoka kakaretswe ba sebetsang tsona ditaba tsena tsa tsela gore ba tle ba tshware ditaba tseo he mosotho e motle e sita le gona go le ka o kenya tshebetsong motlhomong tsona dipontshiwa tseo tse ba tla be ba gare ka tlaisa go itseng le go itseng le go itseng go thusang ga gong ya ditsela ka gona ya lesotho kwele e be ba di bega tekong tsona ditaba tseo he mosotho e motle molemong wa gorena ga ya lesotho le yona e tle ntlafale ditabeng tsa tsela go arabela dikgono tsa maemo a le godimo ke dipula tse nang ka mokgwa o sa tlwaelegang mme le ditsela di lokela di etswe le ona marogo ka mokgwa o tla amogela boemo bona bo teng ba pula motšheso segame jalojalo ka segatlha sena se e bonagalang se etsagala jalo ka ga se ne se sa etsagale nakong e e fetileng empa ga jale se se etsagala mme ba tshwara dipontshiwa tseo he ka sepheo sa gore go sebediswe mekgwa ya moraorao e tlabe e lwantsha le gona go ba le ditsela tse e tshwarelelang tse e mamelelang maemo ana a moraorao re qeteletse lenaneo la rona he mosotho e motle ya go buisana jalo le mongwane le gata la diphoto go tswalekane la bophelo ka mokgatlhelo wa bobedi wa ente ena e thibelang tshwaetso ya HIV and AIDS mme ga o tlolola ditaba tsena ga monate le ena le seabo sa gago se bile botlhokwa he mamedi wa ka go lena la re o tlolola taba ka yonano tu ena tlhe sentse ko o lakaretsa bomamedi bo monate ba mananeo a tlatlhatlhama a sealemo ya sa lesotho re qeteleletse re sa buisana jalo le pusetsong kena jalethe ga re gokagane le ena ka tlalego ya boemo ba le godimo go utlwe go bona go etsagala jwang mme ke gona he mosotho e motle sentse ko o lakaretsa jalo mafelo a beke ga e be a monate a tlhononofetseng o ipapalele ba yang dipapading ka gona ga ena lesotho di a kala mafelong ana a beke ge lokela ga tle re iponagatse teng re tshetse ditlhopha tsa rona ga di tshietswe nakong yane tse di ya qetelelong di tshietswa e sa leqale gontsi di sa qala dipapadi jale tse dingwe di nyoloile go tloa boemo bane bo ka tlase ba A division di nyoletse Premier League ga tse dingwe di theoa Premier League mona go ya ka mane ka A division di tla ilo e tlana ka gona teng ba ile bona gona go etsagala jwang mozamane ka mane ka mogotlong e gotlile diphako e theoile le yona ka mane ka kothi le tse dinnye mosotho e motle ntumelela tlhaya kere go bile le monate go ba le wena nnatefelwa ke mananeo a tlatlhatlhama a se ya remo ya sa lesotho.

di politiki pele ho pele ho dikgetho tsa phato wena mamedi wa sema sa Lesotho ka mo ditaba di leng ka teng mehle le tsona tsena kantse re nka fela tshelo ho bana he ba news 24 ka mo ditaba di leng ka teng wena mamedi wa sema sa Lesotho re ntse re ya pele fela re mmamore re motswana.

motho o mamedi ke o dumedisa ditaba o di balwa ke motsedisi tshakela makaja go sa sana sina the mohato se iso ga go tse ka molao letlole la sheshwe ya mosheshwe le re retso mo baballa botshaba boleng le seriti boitsebiso le seriti sa setshaba sa basotho ha o ntse o kenya letsogo ntlafatsong ya naga ga bua moketeng ona motlotleletse la boraro o thogoleditse go satsana senate ka bue ke itlaetse o bona a re o bontshitse boitlamo bo bogolo ditabeng tsa ntlafatso ya batšha go tloga a sa le monyenyane. Mokamedi wa sekolo sa bongaka Lesotho Professor Dinota Hani o begilwe ka molaotshebeletsong e tlotlisitsweng ka boteng ba motlatsi wa tonagolo Justice Nthumeng Majara maobane bosiu. Justice Majara o lebogetse Professor Tahani a re iketsagalo ena e tlisa tshepo go basotho phanong ya ditshebeletso tse ntlafetseng tsa bophelo ga ya tshwereng molepo e le letona la bophelo mohlomphe Stephen Mbudi a itse mokgatlo wa bongaka go tloga ka 2007 e sale o tshwerwe ka natla go tshehetsa lekala la bophelo. Ha re phethela lekgotla la motse mogolo Maseru MCC le kopane le baahi ba ha Tshosane ho buisana ka tswelopele e seng e entswe mabapi le ho faliswa ha thotobolo ya ha Tshosane ho ya tshweneng ha mmoho le ditaba tse ding tse amanang le tshebetso eo. Mongodi wa MCC Monghadi Moya Magege o re mmuso o sebetsa ka matla ho tlosa thotobolo ena ka potlako mme ipiletsa ho baahi ho kokobetsa maikutlo. Di taba di fella mona mamelatsi latelang ha hora ile ya bohlano.

0: Best DJ my DJ let's in throw 18 re that thing all in la kajeno wena me bele sa sala so tla ke ba ke re khoma hang hape ke wa madume mo tlhangala mo sotho ka lentse le pefa yes that's how we meet sa ke thapela mo le di pholo wa matheo ga se bo ko matheo mo le di fela na kwena matheo matsela go fela mo ke kemba koni bazena ba isi pamela mo tsinga na tsho tsho la bo isa fuli tsama na pire se peka tsama ga mo na tsa o le tlong kwa ngona tsa pikimana ba ba ntse ke ke ra ya thabela ntse ke mpa ke tsama na ditintse tsa batho tsa tlatse kwa le ka kuba ya bontswa ke le semithi Yesa la balena metsa tla melamba ra motjana sana ba bo itjela le gona nang hantla monate ha iso ke mane tsentse tsheleng tsa kholoma tsa re mantsa le mfutseli tsela khala ntsela bana ba thata o mongana o shini 130 ya bolo tsenya tsa mo bala lo ngo ke na itsenga ke tsa bonnete ba ra jonga ba tswang hlema tsa sala solo hle a ke ho a ka mehla metsi maswana mehla ya tsa sala solo hle tsa tsena ka tsena tsa makeke mo ntsa mantla monate le mmakolo itse wao Wow.
1: Ah, mamela tsa masala sotho. It's a beautiful Friday. Sentse go dumedisa ho hlohlo ba metsi sa masala sotho le hona teng. Entle. A sentse go dumedisa ke itumela ngwa mangka ke mokadi wa tlhokotse hlanongwe. Nengena thekelise sane. Makadi taba wa ka mane ka maka o teng. Ke gaetse ya bo bantu a matsho matebele. Me tla re ha o botsa taba ke di fingere. Se sotho ha se toloko empa re se di le teng. Ke di ale ka mahlo ke qake se Africa ke tebo ke se sheshe e be ke ho nka se ka taba ke tshikiro ka ntse ka boka o ta empa ka sentse boka o ta ka hare ho nna ke re ke le ka o ta. Ata fubensaka ho ngotswe a matsho matebele ga tsama ha monate o tla ho rengena bra ruisa ho rengya botshelela na nang le hlopisetsweng ka maghetse le bogabane ke zonga bonke ke doletsa ke take lovely ke rato la busiwa ne ka tsena na ke la bohlano wa tseba mamiri wa sa masala so thalela bohlano more music in the building less yada yada

0: Mamelo se masala se lohle tsa tsinga lena la ka jeno he it's a beautiful of Friday me he a ile bohlano jeno ndate ke tswaga ndetse monate fela bubbly fun people winners
1: you know I like it for the winners
0: yes right one me ha ole ba lohle ona mamelo se masala se lohle tsinga lena la ka jeno ke tswege moeti wa ka wa bohlokwa ha holo nete sale kwano salme sala se lohle tsinga lena la ka jeno ile mema tebogo mema tebogo kopa fa monyetla go lumedisa masotho tsinga lena la ka jeno mo betse mabitso ha feletse malo bona o hla o ka re tsebotsa lape
2: le bitso la ka ke me ma tebo ma ba tshidumi ke motho wa le ribe ke ha ka ke hesuile ke ha eso moholo ke motho wa ma ba charity mogatlo wa tshekolo helo o mo di sitseng ka molao ka ga naga
0: ke haeno ke heno ke hahako o ke haeno moholo
2: ke nare nare ke haeso moholo ke haka ebile ke heso
0: di chele hle o nare ka o phethahala mme
2: nna ha o mpana le ribe ha ke a tshakela ha ke a tshavitseng ke motho wa le ribe
0: ya no ya bona o hle ha wa ya mogohommo
2: Aha. Ha ke ke mo go le ribe ke hai.
0: Me hle me mathe bota ba tsa bohlokwa ka nnete he tsa tsinga lena la ka tsheno. Ga o kuile hore o bile mo hlodi kwana malomo manyeo. O go tshwana malomo kwana he ho ne ho etsa hala jwa. Pegenye tshe o tsinga nga.
2: Ke bile le monyetla wa ho tla le certificate hai ho sa blom funtse. Ke ne ke le mo ke me mo ke streamer ke South African Women in Media Awards. Ke ha ke motho wa media but ho tlotlwa mo sedi e mong le mong wa game changer ka hare ho se thala seno. So ke bile le monyetla o jwalo wa hore be ke le ka tlotlwa le nna ke le game changer. Ke game changer re bua ka motho ya tlisang phetoho hohle mo wa teng ka hara setjhaba kae hohle mo wa teng. So ke bile le monyetla o jwalo.
0: Eloge memate bo you are a game changer.
2: Yes ntate ho jwalo.
0: Fielding ya hao.
2: Ho jwalo ntate.
0: Ke batla hore ke utlwe hle me wa ka hona ebe o le wa ikutlwa ho le jwang ha o qetella o iphumana ke a tseba hore di tlhophiso di etswe he ho nominate batho. Le taba tseno ka ofela o le wa ikutlwa o le jwang nako nyo o neng o nominatwa mme o ikutlwa jwang jwale ha e le mona he o le a game changer award winner
2: oh where did the ha ke tsala molaetsa hore ke nominated but ne ke sana hani ebile ke sana nthenga dangata hore nka tla le yona hai because ha ke re ke blow mo hona le batho ba teng game changer ba teng so ne ke tsoa felo ga I'm nominated and ke tloya is okay. Ke le ka makala fela ha ke se ke bitswa ka hara batho ba lotlotlwa. And ke le ka thaba haholo ka baka elellwa le matla a social media. Gobane ba ne ba sa ntsire ha ke re nna ke motho a le ribe ha ke dule Bloemfontein. But ba ntsibile via the social media.
0: Yo, ke a utlwa mate ba ka nnete ke ditaba tsa bohlokwa tse monate haholo. Mehla ke batla ke re fela ha o be game changer fela mate bo. Ho na le mo leto le na le qadileng teng. Ke batla hore ke utlwe fela hore na leto la hao ha khutshwane fela, hore na ho tlilwang ho qetelletse o le karolo ya batho ba fetolang bophelo ba batho ba bang.
2: Oho, ka hola taba ena ya ho tsamaisa charity le ho ba motho wa charity e amana haholo le

0: background ya ka ka hola lipitso ya ka ke dimetse itumelo ya bo Christ me ka ga bo Christ ka mo ke dumela ha ho thutweng ya ho fana le ho tlisa phetu wa bophelong ba motho e mong ke ka lehlakoreng la tumelo lehlakoreng la background ke hodisitswe ke batswadi ba mme wa ka ntatemoholo wa ka e ne le motho ya fanang haholo ya hauhelang batho ya jwetsa hore ho fosahetse gore ke o apegelesitse pedi ngwe le mong ha ana lese ya sekolo so ke hotse ke sentse ke le jwalo e qadile gale hakalo taba ena.
1: Ke a utlwa gore ehlile e tswa metsong kwa eo mosebetsi wa hao o ka reng ehlile wa e etsa kapa o e ntse Lesotho le tikolong ya haeno
0: ka gola ntho e kgologolo e ke o kwebile e ntlhabisa gagologolo ke ha ke bona motho ha ke fetola bophelo ba hae ke bona a thabile ntho eno e ntlhabisa gagolo gobane hangata re ye mahaeng a dikgutsana re efe le bahlologadi re tšhakele le ditsing tsa tšhangana ditsing tsa tlhabollo so ha re ile mono ha ke thabo e ke e bone difahlong tsa batho bano ke ukwe ke sitwa go e lekanya and ka morago ba bang le ga ba se ba tswile ba ntseng ba ntse ba ba na le go kopana le nna ke gopole mo ebile a jetsa go wa tseba gola ga o ne o ile berea ne be ke sena le dintho tse tlhapang ke ne ke thuse ka morago e be o no fitlhe and taba eno ke ne ke utlwe e le golo empa ka nako e ne ke etsane ke utlwa fela gano ke baela ntho tse tlhapang ga ona taba ke ne ke sa tsebe go ama bophelo ba motho ga kalokalokalo
1: utlwa mme wa ka ka nnete ke utlwa taba ena ya bohlokwa haholo ke utlwa taba ena ya bohlokwa haholo fela mme hona le motjha hle metebo ya mametseng tsatsing lena la kajeno mametseng lenaneo lena la modikong ba bana le di-ID kapa bana le mohlomong seo ba kalakatsang ho se etsa empa ba thaba o ka ba eletsa ka hore
0: ka kgola mo pono e leng teng le tshiseo e leng teng ga go na le tswalo ga o ka utlwa ka ontso e batla fela wa e tshaba o tlameya o shebe gantle na o fela o tlile o tlameya go etsa ntho e nngwe gape e ke e bone batho ba tshaba go feila e mongwe o tshaba o go tla tshwa nyeo ke mang e le ne ntse re kena le ena moo o sa le zone a kannete ntho e nngwe le nngwe e ya kgonagala ga fela e ba ke ntho o tlile nngwe e batla ga godimo go tsotlhe o seka tshaba go fosa kapa go feila o tla bona pele o seka ba go tshaba go tshela noka gobane e tletse ga ba e tletse re tla e bona ga yo nka
1: ee ke a e utlwa he mme wa ka ga se re fera ditaba tsa rona tsa tsatsi lena la kajeno tlhe ke batla gore ke re batho ba bangata ba dumela gore Lesotho mona ga ona di-opportunity
0: go ema o emetse ntho o sa etseleng ke bothata bo bongwe ke re go batho ga ya bataba ena o wa enagana ke bopaki ba gore o ka etsa o kebe wa e nagana o keke wa etsa go ga o qale mo o kgonang go qala
1: fegatlhe ka motsotso o ka reng go Basotho tseo tse ditseng pelong ya gago apele re kwale
0: ke rata gore go batho ba batšha ga re sekeng ra tswafa go ikalela gobane ntse re re ga re nang ga re nang ye nyane eo e teng qala o phele
1: re ka etsa phoso e kgolo ka nnete re le mobi tsatsing la kajeno ha re kekeng ga o binela in advance kapa wa ngwanaka
0: e tla ba phoso e kgolo
1: Beyonce happy birthday Beyonce happy birthday.

0: number one radio station.
1: Oh yeah.
0: It's a fine day.
1: Yeah.

Nako ke hora ya bohlano sena ke sealemoya sa Lesotho. Momamedi, ke a o dumedisa. Ditaba o di balwa ke motshedisi Tshakela Makaja. Go setsana sena teng mohato seiso o gakotse ka molao letlole la Ashweshwe ya Moshweshwe le reretsweng ho baballa botjhaba boleng le seriti. Boitsebo le seriti sa setjhaba sa Basotho ha o ntse o kenya letsoho ntlafatsong ya naha. Mokamedi wa sekolo sa bongaka Lesotho Professor Dineo Thahane o behilwe ka molao tshebeletsong e tlotlisitsweng ka boteng ba motlatsi wa tonakgolo Justice Ntumeng Majara maobane bosiu. Ha re phethela lekgotla la motsemoholo Maseu Ru MCC le kopane le baahi ba ha Tsosane ho buisana ka tswelopele e seng e entswe mabapi le ho faliswa ha thotobolo ya ha Tsosane go ya tshweneng hammoho le ditaba tse ding tse amang nang le tshebeletso yeo. Ditaba di fela mona, di mamele di feletse ha hora e le ya bosupa.

0: kantlelo se yana go gehlege wele gabonya ditaba tse go tshwaretseng tsona metsona ga di simolla ka metsona ke tsegeng bekeng e tlang ka mantaha le ka la temo ka hai sena le ka la le se etsa ele pokello ya lenane kapa modiko wa di hwai ka haga naha ditlaleo di bontsha ha modiko ona o tla thusa le ka la ho etsa meralo e hlakileng hore na dihwai hore na ke dihwai tse kae seterekeng ka seng tse hlokang tlatsetso lefapheng lefe. Ho utlwa ditaba tsena ka botlalo re tlotla re buisana jwalo le monghadi Lerako Masopha e le ga diphatlalatso wa lekala, mme re se re ntse re zamawala a hore ga go kahane le ena monghadi Masopha hore re tlotla re tshwahla ditaba tsena ga tlotla go utlwa bohlokwa ba ngodiso yena na ke bofeng na go tlile jwang kapa ke eng se ne ile sa bathokola sa thokola lekala hore le qetelele le ikeleditse go tla ka morero ona gape tsotsong e dulang jalo go ye leshome le metso e mene ka morago ga ya botshelela sealemoe ke sa Lesotho le nanao ke la go tlwa tele go ya mmetšatšhane mme ka sheno ke la bohlano ga letsatsi le la bohlano la beke gopola lenaneo lena le ba matsatsing a mahlano a beke ga beke mona go tlwa letsatsi lane la mantaha go fitlhelela la bohlano tjena mme ga jwale ge ntse re etsa mawala ka gokagokagana le ena moitu wa rona gore re tlotla re tshwahla ditaba tsena ga mogao ge tlala re gokagana jwalo le bane ba lenafu gore ba tleke ba tlotla ba teka gore go utlwa gore na bona ba utlwa e kare kgato ena yeo lekala e lenkileng e tlotla e tlisetsa dihwai melemo efe teng ge tlala re buisana jwalo le monghadi kgotso le pheana metsotso ile kwele go leshupele metso e metlhano ga jwale ka morago ga ya botshelela sealemoke sa Lesotho le nanao ke la go tloa tele go ya metšhatšhane ge ntse re etsa mawala o ka gokagana jwalo le monghadi Lerako Masopha a tlo tla kena ditabeng tsena empa re re bone gore na ge ke se re tswe ka metšha e meng gore re qetelela ga motho ole re re potapotele ganyane re potapotele ganyane re bone gore na ga ke se re atle gore re mothole re a potela re a gaa
1: batho ba modimo nna e be a se o ferekanya bana ba rona na ka gore bana bjelo ba go utlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga le go tja bana batho ba ba batlang mokgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona gore ga ba keta go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang ke tlo go thusa ka ntheo bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tuke a lebala ke tlake
2: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng kore ka re lele ke tlhokomelo ya kampo ke a fosa ga ke re ntlhe ga e sale re lela ka yona le re bitse ka bontshe ge bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka mone le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba nthena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mone le re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhabeng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka mo le bophatlhatsi le ke le ke gotsiletse taba o e batlhompheki e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke fosa
1: one ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e megolo ba ripitla le go ranthanya bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelela motho ga ba swa ke lefula pele ke ka gona kile ka tlameya go tsobisa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gataba

0: jwalo ba ka re kepe sena se wele ka ka.
1: Ke tabeng ya hore re ke re botele ngwana moshanyana se tshwantsho sa hore na a kopile batho ba feng. Mme re qala ka rona ho itikisa ho ba banna bao e ka reng ha ngwana moshanyana a mmona ho tloha ka tlung ho ya motseng ho ya setjhabeng. Bonyane a ba tsamaya mehlaleng ya motho a kekeng a mo lahla kapo a kekeng a etsa hore bophelo ba hae bo be bo suta. E le hore ka tsela eo rona re itikisang ho utlwisisa bonna le ho bonahatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona. E le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela.
2: O fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tsholla dikeledi ke boima boo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme. Kannete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi e tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore ga le go ne otlhwe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jalo 2026 mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepaetseng e lekanang ga o na ba le letlhege le na le o ge le bonang.
3: Ya o qetelang tate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba banyanyana bana re bua gagolo ka rona bana ba bananyana. Tsatsino la lena re lebetsa taba e kgolo ya gore bana ikamogeleng amogelang ka moo le leng ka teng le amogele le malapa a bolong le sekebe la batla gore sekolong moo mo le kenang sekolo teng le batla gore ka ofela ya lona le le jalo sekolong moo le ka ofela le tshwana le lokela gore le utlwisise gore le tlabe le tlhaa dibakeng tse fapaneng taba e ne bolela gore le malapa a bolona ke ba ba tshwana se ka batlang gore tsatsing lena ga e ba nna ke fuwe scafting se etsang 200 go sane mme wa wena o fie 500 ya ba o batla go a lwana. O lwana mona o sa tsebe gona bela go tlhaya emane o tse ka taba gore le wena o ntse o batla go fula tlhoka tlo tsebang gantle gore lapeng mono ga se ntho teng bana ikamogeleng le tlwele go amogela dimpho tsa ditšhelete tsa moya tsa di-data le tsa ekgotlhe.
4: Nne tsebong yaka ke mosolo taba ena e traetseng ke ipele mosolo o tlaetse babodi ona ba tsa nne taba maikutlo a ka le ya komiti ke setoro ke ao ko sona empa sentse ke ba tsima maikutlo ona a laelaeng re swa kopane sa sekgetlela sa mateso a sereta tswela ke tsena ga se ke tswa moele yang ga ke nagale dikgato tse tlamego nkutlwa mono ka ga kgona go dinka obane baazente kapa mmusiwane sotho o tshwanetse o tshwere molao wa gona wa gore renkereika dikgato tse nepaetseng tsa molao motho ga e sale o tloga ka 2013 re matha re bua ka molao ona paramente na e swa ya o kalakalong ena e swa o kalakalong o emetekelele ore a o e tala nna ke tsebe basotho ba sa dikgomana jale ga go ya tlogonko mola tshwana go tletse babonne ba utswa dikgomo ba leta ba bolana gome le kwena ka ofela
5: gantle bothata ba dipadisa gone ke gore tate ke batho ba itšhabang pele ga o jala gotho o na le bobolokoo na le batho ba shebileng ntho ena dula ka mono o thege shebile fela ga moso ba ba go tshetse ke yone ntse tsebe ntse re futsanea ke ntate ba yona ena ntse futsanea koo go ya pele fela basotho ba ga e futsanee ga le ba phela le bokoa le lo le di yale boe mwana le go bate le go fela ke ga go bua o go bona ga go bua ga go bua ke mo se go tsonga di bo hudi ga go bua ke bana ba politiki bana go ga hona ntle go nela ke tsetse go ali ga hona ntle go bona ndi puso mona e tswa e tlo bona go tshwana go tshwere ja mo se level chin chin ke na ha ba le tsho go bona ba tsetsa le di kemo ba ipa ka nna go fana ba tse o fa lu tsa mo mo mo le stenti ai
6: e lo no a ga impo a ona taba dumelang he babaedi ba re ga e ba go rua diphoofolo ka gara toropo ke tlolo ya molao kapo ke go tlhoka diplane tse hlakileng go ya ka bona jale ba re taba e ya peo mmuso ntse e kgotheletso ya boitago re itjaga ka masimpa le dikwangwaga tse tsentseng di bolaya bana nageng tse dinkwang.
2: Ke e ba buang ka ena ba tsa kopisa dinage difeng ba ke tseba gore ba rata go kopisa ke phoso ya tele. Ya bobedi, o re na moputso fa batho ba sepeta mosebetsi one o sotlhophiwe gore o tla eketswa kapo ba ekeletswa mosebetsi fela go sa eketswe moputso. Oba ke a tseba go bua gago bane molaela ga o kgathatse monwana o sika na moputso o tshwanetse mo ekeletsang batho ba gore ba tlotla go tsa dithuto tseo tsa bona tse ba buang ka tsona ba ga dithuto tse sentse ba di sebedisa na.
3: Re batlang gore re tle re bue tate, re tlhokometse tlhe gape gape rona le batswadi bao ditaba tsena tlhe ba di tseba hantle ntle ba sheba fela gore na monna eo a mathang le ngwane wa ka ke monna a nang le tšhelete ya ka ba itšhebela pele fela. Ke bua tjena tate, re na le ditaba tseo re ipitlileng go tsona tseo motho a tla ba a latela motho ene wa monna mona ha a fitlha go yena ra pele fela a fitlhang a moetse yona fela fitlha mona lela go hela ke tlhokometse gore o tswa dikobo le ngwane wa ka ke kopa gore ka nnete ntate o bompo bona rona re dumelana jwang. Ke kopa omphe dikete tse masome a mabedi ga a keta ompo fela o feta dikgwedi tse tsheletseng ka moga dikgwedi tse tsheletseng gapeape o sa boetse a tlha gapeape motho wa modimo ke bona ka motho yanoa ka mane ga ke santsane ke na ntho tse sekosekodisang kele ke mathane dingaka ke eng kannete motho yone itlhile o sala rothata a kompo boetse ore a shashaletse gapeape.
7: Annete re na le naga fela ntate tiena ya bo rona re rankantse gona ke bua bo tsika ha re bui bo setola gore ke dile ke se a tana piena ke ba le dilo le
8: kgotsa mamedi re e khutla re le metsotso nye dilang jalo go e mashome a mabedi a metso me hlano ka moga hora ya botshelela se a le ma excel soto le nana o ke la go tloa tele go ya metsetsane ka bo mandi mabe fono tsa ntate le reko tsa mong ha di le reko dilla fela le ho ja ge de anehle a tsebile hore ga tlotla ge tswela pele ka pa ga tlotla ge bua le yena ho di mataba yena empa he jo ka ke se se ke supile re khutla ge ho ka hane ka katle ho swalo le mong ha di khotso le phiana yena ke mohoka hanye wa mokhatlo wa lenafu Lesotho. Re tlotla go utlwa go yena gore na bona e le mokgatlo taba ye ya ngodiso ya dihwai ba e bona jwang na magabane kapa dintle tsa yona e ka ba dife. Ntate le phiana
6: ee ntate tsitsa
8: ge sa le mo salesotho ntate lenana o kela go tloa tele go ya metšhašhane ke o dumedise le o amogale tabeng tsa gona ka jeno
6: ka nnete ntate ka wena ntate ke dumedise botsamaisi botlhe ba radio ena setšhaba ntate ka tlhatlhamano ke fetele go dihwai ntate le basotho botlhe ba kenyang letsogo go atlaisang dihwai go kenyeletsa le babusi le mahlako gotlhe ntate a poraefete a re thusang re le setšhaba gore re thuse naga go iphela.
8: Ge bua le tsena ntate re shebile kapa re etse tlhoko ka tsa phatlhalatso e ileng ya tlhaga lekalelane la temo moo ketsagalong e yoba ka mane ka thuting ya ngodiso ya dihwai ke ngodiso ya dihwai moo dihwai di kgothaletswa ngwe ya ka phatlhalatso eo dihwai di kgothaletswa gore di ngodiswe kapa e be kagolo ya modiko woo o mogolo o tlotla o bopa sethala kapa eng nyeo yeno ya dihwai ntate taba yena ke launch of farmers registration ntate taba ye le tsebile le dihwai na le tsebile gore tshebetso ye e etsagala ka moka khutheng
6: ka nnete ntate ka ha se karolo ya setšhaba e tswe diphatlhalatso kapa ditsebiso ga di ya go setšhaba
8: ntate le phea
6: wa ngutlwa ntate
8: ee fela bua le kofela o buela tlase ga ke tsebe na e be go tla jwang
6: gona tse e go jwang
8: ka go ntsho nyolonyolo wa tswela pele go ukwe
6: o ntate
8: ee ntate
6: ke ne ke re ntate ka ha re karolo ya setšhaba etswe diphatlhalatso kapa ditsebiso ntate ka mekgwa e fapaneng di etswe ya di-platformong kapa go sebedisa mekgwa e fapaneng go fetisetsa melaetsa go setšhaba ge tlanka ge tsebile ntate kapa ge e tlhokometse goba karolo ye nngwe ya yona ge e bone ga e ntse e tsamagamagangrang gore go tla ba le taba e jalo karolo ye nngwe ya yona ge e bone ga re ntse re buisana le ba bangwe ba batlhanka ntate ga ntse re kopana di-platformong ka go fapana empa
9: ha re a fumana mongolo o no shile o thwe lena fo go memela nthong e itseng empa ntate rere ha se phoso go bane sele lenafu sele nafu ka le bitso ge le mogatlo empa neneng ha go nepaetse ge ka golo ya setšhaba ka lokela go ipapisa le dimemo tsotlhe ntate tse rereng di botlhokwa tse amanang le gone ge le setšhaba sa basotho ntate e ba di tlhaga ka lebitso la lenafu kapa e se ka lebitso
8: ge ya le wa ntate mohlomong re se re kena botlhokweng ba taba ena ntate magabane ya yona le bone ka ge ke afe le le lenafu
9: e yana re wa tsama ka nnete ntate rere taba ena ya ngodiso ya dihwai ga se fela gore ge e gotse kapa ge e opele diatla monono mo re ngodisang tele e le gone ge le dihwai empaneneng ga o nepaetse ke gore ge fuwe moelelo wa gore na e tlotla e atlaisanaga jwang ditabeng tsena tse rereng di re tobile e le kgolotso tse ebileng di sa re tobe ngwana jwale ge tseba gore e sile temo ya lesotho e tsele leeto la dilemolemo e ntse e gola e kikitlela kapo e gola e ya tlase empaneneng date rere ka ga re soka re fumana go beng ba yona gore na bona ba shebile gore e tlotla e re tataisa jwang ge tle re e tsho gone ge le dihwai gore na ge bona ka e ka nna tlatla ya jala pheko malwetseng a feng ke re ntate go na le dintlha tsa botlhokwa tse teng ka gare go taba ena ya temo
8: kapantate le phea
9: eana
8: ditaba tsa ka dintlwe tsa gore e ka ntate moeti wa rona wa pele o sentse a le malalao e ge re tswele pele ka yona e tla ba ntle gagolo ga re qadile ka bona jwale o tlo tla o kena ga morago
9: dikgomondare
8: ga ntate mamedi e re re potepotele hanyane empa pele go potela re fetise mebaraka ga tlabe se re gotla re se re gokagane le moeti wa rona
10: Rimoja boy, dango, ikonizi.
11: Mara king haiko nana katata so.
10: Kid nice life problems, boy. Hakiti wina kwa reka mboy, ki winne shopping voucher sa.
11: Danki ikonizi.
12: Sebedisa iko cash, ube moja. Ika ba reka di bundle tsa data kapa mizuzu. Tabela tsa letsatsi le letsatsi tsa iko cash. Do 40 points kapa cashback hang hang. Ube mwenyetle mwa ufumana miputo ya letsatsi ya beke kapa ya kwedi. Le cash prices tsa ufihlela ho 40,000. Malodi, the smartphone, shopping vouchers, limit puto e ming e mingata e shlamate hang. O ka ba reka di-points kapa o sebedisa tseo nang le tsona ka ho penya *303*03#.
13: Econet, inspired to change your world.
14: Ke e ba buang ka ena ba tsa ho kopisa dina e di fihlo ba ke tseba ho ba rata ho kopisa. Ke potse ya tele ya bobedi. O re na mo putso ba batho ba sebetsa mosebetsi o so hlophiwe o tla eketswa kapo ba ekeletswa mosebetsi fela go sa eketswe moputso o ba ke a tseba bua go bane molaela ga o kgathatse monwana o suta na moputso o tshwanetseng o ekeletsang batho bao gore ba tlotla go tsa dithuto tseo tsa bona tse ba buang ka tsona ka ga dithuto tse sentse ba di sebedisa na
3: re batla go retle re bua tate re tlokometse hle hape pe bona le batswadi bao ditaba tsena hle ba ditse hantle ntle ba shaba fela gore na monna eo
8: ga metsotsong ye go tla e dulang le ho ema shona mabedi a metso go bong ke lebile gore nyane ya bo super ndate ma sopa
15: ho tsa ntate
8: ke sala mo sa tsu tsu ntate le nana o kela o tlo atele ho ya metshatshana
15: ja le wanda te go re se ke me se go ka me ba sala ma ya le ba sotho hlo ngo metsi ma le ona teng hle tate
8: ntate taba kena yeo reela nhloko gore e yoetsa hala ka mane ka qutheng ka structure sa qutheng ka la 24 mashume mabedi a metso emene ka mmanta ona o retlang go lebile ntate wa ngodiso ya dihwai tate ga re kene o ke o fe mo mamedi sepheo sa tabatse ke sefe
15: o ntate ka gola ke mbe ke supe hle ka tlhomphele ka boikokobetso jalo ka ga o ka nepo hlalositse ntate ga e le ka mmanta ga bekene e tlang e le mantao la 24 go dinyo ene e botshimo ke moo motlhomphile tona la temo ka letswa le jalo phepo ene paetseng tate e selibo motshobokwane a tla be a le gona ka mone ka setoke sa kuthing sepheo sa o ya ka mono sa mantlha ntate ko go wa gakola ntho e re bitswang ka gore ke farmers profile kapa go gago ya sesio sa diwai ka mono ka setokeng sa kuthing mme e tena e le taba ya e gakolang gobane le lekgetho la pele e etsagala empa tebelelo e le gore e tlebe taba e etsagalang yane le ditsirikitse dingkao fela ntate
8: Eya ntate.
15: Eya ma.
8: Bo hlokwa ke bo fe ntate le kala le bone eng hore le qetella dikele ditse hore le be le sisi o gago ya sisi o sa diwa.
15: Bo hlokwa ntate ba mantha go ho matlafatsa go ka ganyo le mathama a tshebedisano mo. Dipakeng tsa dihwai le mmuso. Le dipakeng tsa dihwai ka botsona ntate. Ka tlhoko le mmuso a tape re na le di-project tse sebetsang di thusa kapa go tlaletsa lona lekala la temo mafapheng a fapaneng a temo. Mme sepheo sa mantlha ko gore go tlo go be le kgokagano eno e maatla pakeng tsa batho bana ba rereng ke dihwai. E ka sa le batho ba kenyang letsogo go ba thusa. E ka sa le dihwai ka botsona mo dinong gona teng ga ke etse motlhalang tate. Taba ena e tlo tla e bontsha gore na sehwai. Ke sehwai sa setereke se feng, o fumaneha motseng o feng, mofuta wa hae wa leruo nako o feng, ha eba o na le dikgomo ke dikgomo tse kae, ha eba ke sehwai se lemang dijothollo, na ke motho wa boemo bo feng ba temo, o lema ha kae, le hore na o sa ntse a tswetse pele ha kae mohlomong jwalo ka ha ba fapana ka mekgatlhelo ya bona ntate. Tena tla re thusa gore ka moso ga mmuso o etsa meralo ya teng ntate ga be re tseba gantle gona dihwai tse teng ka gona ka mona ke tse kae tse e tsayeng eng sebakeng sefeng. Mme taba eno e tla etsa gore le ga go bua tabeng tsona tsena tse ka tsa nyefiso ya disebediswa tsa thepa ya masimong jalo go tlo go tsebe go tsebagala gore ga ba e le e re fang batho ba itse motlhomong e ka ba ka mokgwa o fapaneng go latela gore na motho ke sehwai sa boemo bofeng. E tlebe ena e tlabe e tobane le dihwai tse itseng motlhomong re sheba motlhomong batho ba tlalang ba sa le tlase tlase mane re shebana le bona ka kotolo ke etsa mohlala ba bogareng le bana ba go seng re ke ba sebedisang metšhini ba gore ba bitsang ka gore ke dihwai tse tlhagisang ka mokgwa o ne o mogolo wa mabloko kapa di-commercial farmers ka sepheo sa go rekisa dijong date. Ke yona taba ya botlhokwa eno e tla re thusa gantle gore e re ga re sheba mane le mokgwa wa go tlaleya ditlalego ntate pakeng tsa rona le dihwai le ditlalego tse tswang dihwai mane ga be re tsebagantle gona re na le dihwai tse kae tse go kae tse sebetsang eng ka mekgwa e fapaneng tate.
8: Re e lebo ntate jalo ka ga o supa ditabeng tsa gago gore gona ke gakolo ka ga e tlabele lekgatlho la pele taba ena e etsagala ka ga ga naga le shebile fela dihwai tsa setereke se e sa Thuthing ha jwale kapa mohlomo le tse ha o finyane tse ka fumane hang di ka kenella ngodisong ye tsa ditereke tse ding
15: hantle hantle ntate ha se go hutlo kala go sa Thuthing fela empa le gore taba ena go gakola e kala Thuthing mo empa ha le teng ntate ka gore dikgomo ha di kae batho ba bangata ebile re ntse le boithutong ba mosebetsi ona jalo ka ha e le e ne ntse e le siyo kwa nna re gopotse go hutlo go kalwe ka ditereke tse fokolang motlhomong tse e kabang pedi kapa tse tharo empa e ntse e le go ketelong ya letsatsi go tla keneletswa le ditereke tsena tse ding ka go fela Lesotho mona.
8: Tabaka ke gore na ga jwale ka letsatsi le ala la 24 e leng ka mmanta ga ona o kgang go lebile mo Thuthing tse tloba le seabo ngodisong e ke tsa Thuthing setereke sa Thuthing fela kapa tsa ditereke tse ding tse ya kabang di haufinyana le Thuthing mo di ka atamela
15: re tlo tlala Thuthing fela ntate gona jena kgolo tse enono kapa ke le gakolo eno e tlo etsala sebakeng sa Thuthing fela
8: e shebile dihwai fela tsa Thuthing
15: e shebile dihwai tsa Thuthing fela ntate mono Thuthing fela ka dibaka tsa yona ka go fapakana
8: e ya ntate
15: ka tlhoko o mono jale ebe taba ena e sentse yamela le ditereke tse ding jwalojwalo
8: ke tlhakile ntate tshebedisano ntate tabeng ya phagalatso ya ditaba tsena ntate na le la ka la gokagana mohlomong le megatlo ya dihwai go ka ditsebisa e le gore le tle le thole le fela le thole dihwai di sentse di le malala a laotswe di tseba ditaba tse
15: gantlegantle nate taba ena ga e ntse e tswa tsena e sebetswa ka kopanelo le mafapha a mangata jelo ka ke tshwa kere ke ntho e ntšha ka go lekala la temo ka mone go na le team kapa setlhopha se tlheng se sebetsanang le taba tsenono sena se sa batho ba sebetsanang le mosebetsi ono jalo wa go thusa jalo ka e le ditaba tsa marangrang ne team yenu no if ha uwe kama kala fa pakaneng mona a mmuso e ka sala batho ba

0: na le ditsebo tse jwalo go tswa dibakeng tse dingwe tse ka tsebang go kenya letsogo tabeng tse jwalo. Jwale ka toko o mono gape mme ntate go boetse go tlamagana gape le sona setereke. Setereke mane se a tseba dihwai di sentse di tseba ka taba ena e tsena gore go tlotla go etsiwa mosebetsi ono o jwalo.
1: Tebelelo ke gore tshebetso yo qala nako mang?
0: Tebelelo ke gore tshebetso ena ya ka mantaga ntate e tse kala ka gore a borobong goseng.
1: Eya ndate. Ha o akakatsa ditaba tsa rona motlhomongwe ba gona le ntlha e utlwa e ka re saletse mogao e utlwang e tlhokalang ge e tsebagale ke efe?
0: Ke a kgona ntate taba ya bofakwa mono ke ya gore e nngwe ya dintho tse tlabe di etsala ko thing mono gape ke ya gore motlhompheile tona ntate motshwalogane o tla ba le gona mono ko thing pele go phutheo ena e re buang ka yona kapa kgakolo ena ya sesiu sena se re buang ka sona o tlo tlalabe le kopano pele le batlhanka ba lekala la temo monono sephetheo sa mantlha ntate sa watana le batlhanka bano ko go a ithuta gona monono setrekeng sa kuthing o se o sebeditswe ga kae ba fana ka ditlalego motlhomong le go tlhatlhoba mesebeditsi ya merego ya lekala la temo e teng mo ditereke gona e se e sebeditse ga kae jale ka morago mono ntate e tla ba mokgwa wa gore jale a tla lo etela dibaka empa gona tjena o santsana le go fumana ditlaleo tseno fela gona mono strekeng fela gobane jale o tla ba shebane le taba ena ya go gakola mme taba ena ntate ga se taba streke sa kuti fela taka tswae kore a ka lo ithuta le go tlhatlhoba gona go ntse e tsalang ditrekeng tse di mosebetsing ya temo e le gore e tle re ga re kena temong ena ka sekgasa tjena ka be re tseba ntle gona re lema le go kae ntate nna dikholotso tse teng ke difeng re se re sebeditse ga kae dikatlao di ga kae.
1: Ke ere wa ntate ere re ya go hane o mamele sealemoya.
0: Thank you ntate.
1: Mamele ke ena mong hadile ka kuma sopha moeti wa gona wa pele yo gona ga e buisana le ena ka ditaba tsena tse yuetsa hala ka la mashome a mapedi a metso e mene e tla be le manta ha ona wo re yang go le pele duetsa hala ka mane ka setegeng sa kuting mo ho gakolwa jalo le gatlo la pele sisiu sa ngodiso ya dihwai ge go kahana le monghadi kgotso le phiana gore a tlotla a kena ditabeng tsena ge tlotla go kwa gore na e be bona e le dihwai ditabeng tsena tseo ntate Masopha seng a di gapaladitse ba bona e ka ditaba tse di tlotla di tswela dihwai botlhokwa go le go kae di tlotla di tswela dihwai botlhokwa go le go kae mme ka morago ga ga ditshotlhe le ena ga tla be se re go kagana le wena o le mommamedi gotlhegotlhe mo o imameletseng teng ga jwale metsotso e dilwe kele go ye masome a mabedi e dula gantle go ye masome a mabedi re lebile gorenyane ya bosupa ntate le phiane
2: enaleia
1: re boela go amogela ntate ditabeng tsa gona ka jeno
2: eatlhentate
1: oatlaile go kwa puisano ya gona le ntate Masopha.
2: Ya tate ke atleile ka nnete ke nana bogolo ke atleile le a ne ntse ke ganna empa ha re qete ka gore ke atleile ntate
1: ha re kene go tsona ntate o se a rapaladitse gore na taba ena ke eng morego wa yona ke ofeng le bona le bitsong la dihwai ntate le bona e ka re taba ye e tlotla e letswela e tlotla e ba botlhokwa go le go kae go lona le dihwai.
2: Ya ntate ka nnete hangata le ha ke opa diatla ga nkebe ke batle gore e ke mo opelang ka nako ngwe a tlhokomele kapa a tsebe empa tabeng ena ke utlwa ka kelokela gore ba tsebe batho ba lekala gore ke opile diatla godima radio enana ntate sisa ke supe ntate ke re ke dilemo tse ngata jalo ka gane se ke bontshile gane re qala gane pejana mo re reng go etsiwa mesebetsi menyabokiso e mengata ka gare go sedikwetsana sa teng empa jalo o fumana gore ga re bone letho mme le tsona tsena tse etsiwang tse ngata tsena e mongwe le e mongwe a etsang go ntse a re tsa sehwai empa jale ga o tla gore na sehwai se feng sehwai se go kae sehwai se etsang eng kapa sa mofuta ofe ke gona ga ngata mo o fumanang gore re na le kgolotso mme ga ke mametse ntate Masopha ntate ke utlwa ka go tlatla go ba le karabo ditabeng tseno le ntse re buang ka tsona gere ke kgolotso mme ntate ke se ke sa kgatlhwe le gakalo ka le go pheta ditaba tsa gae empa neneng wa utlwe ga ngata o tla kwa go ntse o bua ka maano kapa di-policy ke gore na di-policy tseno di etsetswa mang ga re sa tsebe dihwai le monane mo o tla fumana ge ntse re re go etsiwa bo subsidy taba eno ne ke gore fela go ba le di-resources tse re retsong go thusa dihwai gore ba tlaise dijo ke hore na ha re sa batse be re bua ka baseng mme wa ukwa ntate jwalo ka ha ke tsho ke re kutlwa ka ke taba ye ntle eo lekala le ikeleditseng hore le etse mme se ka e ka se felle ka ka strike sense sa quitting fela empa e phagalatswe go tlala lena e tswe ditaba tseno tsa data ditaba tseno tsa information eno ntate ha e hloko ke lekala fela le dihwai e hlokwa le ke mafapha a mang a tshang a tshola ka re go ditaba tsena tsa teng mme ntate ke re bosiong ba taba ena e bo ntate masopha ba tlotla ba etsa yeo le yona ke reng e se ka ba ya lekala le dihwai fela empa e be ya naga ye e mong le mong a tshang a tshola ditabeng tsa temo a tla oga ditaba tsa data teng ge re bosiong ba taba eno ntate o fumana gore e mong le mong o na le data ya hae enough le tla be le na le data ya hae lekala a na le ya hae e mong a na le ya hae ka nkane ga o se o sheba gore na dintho tse di a nyalana na dintho tse di fana ka molaetsa o tshwanang gore di informe policy direction kapo mogoo wa ditaba tsa temo ka gare go naga o fumana ba ga o jalo mme ga e le mona ba ikeleditse gore ba ka ba leader sectora ka ditaba tsenono tsa data ntate ke nagana gore go tla ba le coordination e nepaeseng e tla re thusa ka kotlolo gore na gona batšhang ba tshola na ge latela ditaba jwang jale ke re ntate o etsagale se ntate gore o fumane gore go na le dipotso tse tla dula dintse di saletse morago gona mesebetsing e na gona gore na ge bona temo ya gone e gola go tloa boemong bo goregeng ke bo subsistence kapo bona bo bonyane jale e ya boemong bo ka godimonyana ba re goreng ke temokgwebo mme o fumana gore dintho tseo ge tlabe ge di tloka fela mohlomong ka go supa nyeo le nyeo e re ba tsebang ge se na data e ne ba itseng eo re ka ga nyagelang ka go yona ge bapisa dilemo ka go fapana gore na ge bona leeto la gone ge gola tlhagisong ya dijo tlhagisong ya diphoofolo mme wa bona gore ga go na le data ebileng ge nang le dinako ka go fapana gore na e tla ge tla kgutlela masimong neneng wa e collector go maatlafatsa seo ge nang le sone ge tla tseba gore ge imesa ge le naga gore na boemo ba tlhagiso ya dijo ka ga gona ke bo golang kapo jwang bo kenyeletsa le taba ene ya gore temo gore go etswe gore e be e nngwe e tlhagisetsang Basotho mesebetsi ge ke kebe ga ba ga tseba gore na e tlhagisitse kae kae ga go sena taba eno neng ya dithandate mme ke re ke tse dintse ke reng ka nnete re dithabele empa he ga ke se ke sia mantswenyana a boeletsi a manyane ya pele ke ne se ke itse ke utlwile ditabeng tsa gae a bua ka lekala a bua ka dihwai ge re ka nnete ga o etsee tokiso taba eno neng e golo ke ya naga ga e se ka ba ya lekala la temo le dihwai fela empa stakeholder ka se seng le se seng se tshwane se tshola ka gare go taba tsa temo a tsebe gore maatla a data ke a nonong a eteletsweng pele ke lekala la teng e nngwe ntate ya bohlokwa ga di moo ke gore le ba bangwe ba tla kena ka di-program tsa bona ka go fapana ebe ba re ba tlaseletsa kapo mesebetsi ya bona e ba tlama gore le bona ba be le data ya dihwai ge nagana gore ge lokela go a ithuta se sentse se eteletswe pele ke lekala la temo ebe re se re bapisa ditaba tsa gone le go nonong gwa lekala la temo gore data ya gone re le naga ebe e collectiweng ka tsela e batlang e le uniform kapa e tshwana go koba gore e re ga o go nyagela ka ntle na o fumana gore santse re kgutletse mane mo e kareng ga re na letho gobane e mong le mong a tseng kolela kwana e mong a tseng kolela kwana fela jalo go felang e le tšhelete gobane le ga ba ditšhelete tsena ntate tse dintse re sebetsang meralo kapo mesebetsi ena ya gone re le di-project ga di tswe ka ga pokotho ya mmuso empa tebelelo ke gore di lokela go tlatsetsa wona mmuso gore ge bone go atleiswa taba ya tlhagiso ya dilo ka ga ka o temo ka mona empa jale mo o senang coordination go tloa gona date mo e mong le mong a ka nthanya a ya kwana a collector go latela gore na o dumelelane jwang le mofani a mo fileng tšhelete ga e tswele naga molemo taba eno ntate mme re sentse re ba eletsa le bona gore ga re saleng taba ya lekala la temo morago ga e ba go na le di-parameter kapo disiane tse ding ka gare go data eno tse re lakatsang gore di kenelele e ka ba gore ge ba eletse e shebe yona e national e re e salang morago ya go qetela se ntate ge re ka nnete re bona gore nthena e ntle e tlotla e ba gateway kapo lemati le tsa ge supisa le gore na go lokela go fandiwa bo mang ge shebile di-programme tse ka gang bo SADP bo CASI ga tlabe re tseba gore na dihwai gantlentle ke bo mang go koba mona mo o fumanang gore ga o kala go ba le phatlhalatso itseng gediong kapo masedinyaneng mo thong go na le monyetla o itseng wa fund o fumana gore batho ba nonneng ka pokothong ka nako nngwe ke bona ba se ba fitlha ba ba ka pelepele moleng ba re selela ba o gereng ke dihwai morago dikwetliso ntate tsena

0: kopanwa ha o thuku tla ho kwetlisa di o fumana ho holo e tse tse batho ba hatswa ke ho kena ka hare ho le huola dikolobe ba ne ba ha getene le ho ba tla ba thusa ba santsa ba kene kana go ha ba fumane le ditulo ba bang bangala tsela ba sitla le ho kena ka ka holo ho ba ne ho tletse mme wa bona ho ka targeting ke nthong ya bohlokwa e tla e tlhakollwa ke yona taba ena ya data ntate taba tsa access to market ke la ga fela he ha re na mmaga ka le sutha ha re da empa ne ne jwale bothata ke hore na ke bo mang ba buang ba ga ha bana mmaga ka go bana ha re tsebe di ho itseno le tsegeng ga di na mmaga ka go bana ha na date mme wa utlwa hore ntate go ka ne bahala ha go loholo ha o ka hwa ba le information ya mofuta ona e tle ga ke ha re na date ha re na mmaga ka ke tsebe hore na ke bo mang ba reng ha re na mmaga ka ka dipalo tse kae ba ho kae ka le tsaya tsa mofuta o feng ke nana go tlale ke ntse ke tota 360 ke a lebo
1: ke ya le wantate e re re a go hane o mamela se a le moya genke mo mamedi re lakatsa go re tletse re ba bulele ba kene ka mehala ena ile mmedi re tlanka ba seng ba ka ye re tla boela ka tla wena ka le wantate
0: di go bona
1: mamedi genka mo mamedi e re go bulele ho hle ho hle mo imemeletseng teng re buisana le mafapha a mabedi ntate le phiana mo Holland ntate masopa go tswa mamedi mamedi
2: ntate si
1: ntate maleri
2: e ya ntate ke ntate maleri ga kwa ba re bua kuti ntse tsimo
1: kwa tsa ntate
2: e ke rata o botsa go ntate masopa o bona ka ba ye ya e mo mametse ka o fela di taba tsa hae go bona wa le di ho ita kuti mo ha di lengata ha kale kale ho tswa botsa tsane kwa na e be taba ye ka manta a fela e tla beane ke dihwai di etsa kotimoo kaofela kapo ka moga go moo go tlo etsiwa kwa teng kotimoo go kopanelwa kae ke dihwai le kala leo la teng ke a leboa ntate
1: ra leboa ntate maleire ke ntate maleire ka moo ka kuting ga re nke wa bobedi go utlwa gona o di bea jwang ga le metsotsong e yang e dulang gantle go e lesome ga e lebile gorenyane ya bosupa ga o bulela le wena o le mo mamedi go agela ga o molangwana kgotsa mamedi mme mante boeleng
3: ka lebo ntate sengwe ke mpa ke botsa ntate gorena ke tutinye toropong fela ee ditshwaeng mo e saletse morago kapa ka ga e sale dithuto go ntse ke bona batho ba ba streteng moo fela ke a leboa ntate
1: o tlhakile mme mante boeleng ga leboa mme potso ya gae e leba go ntate masopha e re re boele reng ke mong gape go utlwa gona yena o dibega ka tsela efe re itse gape tsetsong e e dileng e le go e lesome re lebile gorenyane ya bosupa kgotsa mamedi
4: ntatenete ke kopa ga baneng a ke a tlwante o tlosontshwae motlhare ntate masopha gore ba metšhini a reng ba le itlhatlho ba gore na eme kae ke ya mmuso kapo ke ya dihwai jale kutlwe a go fela ba ile go tlhatlho ba metšhini ya streke ba tlabe ba tlhatlho ba le metšhini ya streke kotimono jale ke ne ke batla go tseba gore na ore ya mmuso kapo ya dihwai ke yona potso ya ka ena e
1: e tlakile ntate o tla kena go yone ke ntate nete e re re boele genke e mong gape go utlwa gona yena o di bega ka tsela efe +26659933 re a o amogela gore le wena o agele wa gago molangwana e re go utlwa gona wena o ka reng ka ditaba tsena +26659933 go tswa mamedi mamedi ntate
5: ke ja ntate
1: re ya phela ntate ke ntate mang ho kae
5: ntate le bona la soma ma ke le mo
1: ntate le soma
5: e ya ntate
1: ntate
5: e tla ka ke gona ntate ma sopa a ka mpelela gona o sebetsa mo le di mai na ha ene mona yele di mai di sina tsebo e phethaetseng ya di sina tlhagisano mmogo le mmuso na o sebetsa gantle le dihwai na na o ntse o go gaga mole di moai ke tsho ya ga ene e le ga te e ya go ntse masopa ja le du
1: ga le wa ntate e ga ga go ka hane le ntate masopa ha ga go ka hane le ntate masopa a tlotla kena ditabeng tsena a tlotla kena ditabeng tsena ga tla laolwa ke nako gore na ge boela geng ka mokgatlhelo mong ka pa tshe ke a bona gore dipotso tse ke teng ke tse hleng di topileng yena a tlotla a kena ditabeng tsa momamedi a tlotla a kena ditabeng tsena tse seng di hlahile re metsetsong e dilengwe le go hepswipileng re lebile go renyane ya bosupa mo re tla fitlha pheletsong ya ditaba tsa rona letsatsing la kajeno. Tabataba eo re tlileng re buang ka yona ke mabapi le tshebetso ena e etsahala ka mane ka seterekeng sa Thoting. Ntate Masopa? Ntate Masopa?
6: O tswa ntate?
1: Marumi ha a fele ntate.
6: Ne ha a fele ntate.
1: O atlehile ho ba le gona?
6: Ke atlehile ho ba le wena ntate haholo dibitse buileng ka mohala tse le pheane. Tse ena tsa le pheane o butlwe ka holo e nngwe ya hae.
1: Ha re kena ho tsona ntate.
6: Eya ntate ke utlwile mona mo o no so bua ntate Maleng.
1: Eya ntate.
6: Jwale ke ne ke re ntate taba ena e tlo tla e etsahala moo e tlo thafolwa seterekeng sa Thoting moo le ho toropong e tlo kgola le ka la temo Thoting. Ka ha o le jwalo ntate taba ena ke e tlo anela le setereke sa Thoting kaofela. Mme ka mokgwa o tshwanang le ditereke tse dingwe tlaneng go beka sebotsa sona sejalo sa gore rona re le batho ba lekala la temo re ya gola dibaka tsa rona setereke mono ka dintho tse di tswang ditsi tsa lekala la temo kapo di-resource center. Mme taba ena e tla kala ka di-resource center ka jalo kaofela go tsalana resource center-a kapo setsi tsa lekala la temo ka seng sena le batho ba bakae ba na le diphoofolo tse kae ba lema ka mokgwa o seng ka sebopego se seng ka bongata bo bokae jalo ka gana le lephera tlhalosenate ka tlhoko mono taba ene tla boetse e thusa gape le ka taba tsa go fumana mmaraka gore na ga mmaraka o tlhokalaga be re tseba gantle gore ka mono ka Thoting kapo seke sa mohasuku re na le wa itse kana se tlhagisa mofuta o jena wa sejalo mme taba eo e tletse gore ba thuse go fumana mmaraka le gore batho baji ba tseba gore na thepa mofuta o le wa ka e fumana kae. Ka gola le mme o ne a buile ka ena gore na e tlo tla e ba Thoting fela ke se ke arabile ntate gore ke ntho e tlo anela e nngwe ke ena gore na re sebetsa le dihwai na ke ntate nnete gantlantle ntate re sebetsa le dihwai ka kotlolong ke we ke bontshe gore gona tsena molo moo re yang teng Thoting mo mookamedi wa lekala la temo seterekeng seng sa Thoting o santse a lentse patsana ka setereke ka bophara go latela ka ditsitsela tse ke bileng ka tsona tsa lekala la teng gore letsatsi a la manta go tla boetswa mosebetsi ono wa mofuta ono mme utlwa setrekeng seno sa Thoting ka sebotoo seno se jang ntate e kgotswa ga ka utlwa gore na yena ga tlala o itse o tseba taba tsena kapa che empa dihwai ga di bua ntate di re ga ona se ka e tswang e le sa dihwai ka ntle go tsebo ya dihwai kapo go be le tswa dihwai le tsona di na le tokelo mme ka ba ke taba e makatsang ga ka ba ntse tlane ha tse di tsaya ja u bona o tshwarwalo tsaya ke ne ke le ka go bontsha wa ntate mo lo tsrekeng sa Thoting ona jene go ka ba tsa go tibisa batho ka mosebetsi ona e sa le tele ntate mme ba sentse ba tsene
1: kena
6: ho ntate ona a ke ke se ba go go ntse
1: ya ntate nnete.
6: Hala ndo ke nnete yona re.
1: O bua ka metšhini e hlahlo jwang? Na ke a mo sa ke a
6: di hwa. O tla bua ka metšhini e hlahlo. Ha ntse tsa la te nnete mo. Ke tlotla re nka tshepa tsa setšhaba. E se nga ka lokalo metšhini go tsoba go rena se gwa ka se. Se na le mofuta o seng wa temo. O tso le manga bo se letsana le sona ka bogolo bo bokae. Mohlomo le lata wena eno ntate ya bo rena diphoofolo tse temo di kae? Bakeng sa go lema le gore na metšhini ya temo e banesetse le temono ke efeng e le goreng ga bua temo ya letlhabo ya loka ga bua jena ga be re tseba gore setsi se sengwe se seng kapo setereke se sengwe se seng se tlhoka go thusa gobane se sena metšhini e lekaneng highlights e teng tsona se se nna le metšhini mo belo go thusa go batho ba le mele batho ba tikolo e mo lwe tsa metšhini le ya temo tsa
7: a go tsene ga se bile re phetela ditaba tsa gona ntate ha o bua ka dihwai ho bua ka eng ha holo holo ba ba lokelang ho ngodisa ke dihwai dife
6: hanja jana de ha re bua ka dipaki re bua ka batho ba ba etsa mesebetsi ya temo e fapa ka le e ka ba dihwai tsa majarete ka botsa di rape dihwai tse le mang masimo e ka ba dihwai tse tse wa diphoofolo go tloa ka dikgomo ka o fela diphoofolo tsohle ntate
7: tate basupa ke a leboa ntate ke leboela seabo sa gao ditebeng tsa gona le ka moso
6: ga leboa ntate ma
7: ga leboa ntate mme ka tsela e tshwanang ga leboe jalo moeti wa gona monghadi kgotso le pheano go tla mona mokgatlong wa lenafu ka seabo sa gae ka lebaka la nako ga re sa tla tleya go gokagana le ena ga mo leboe jalo ka seabo sa gae ditabeng tsena tsa kajeno re fila pheletsong ya ditaba tsa rona le na le lenao le tlhagisitswe jalo ke Mathomba Mabaleha la tlhophisetswa kgaso ke Meko Phohledi o lebetswe boeng ke Thabo Sisa kate ka metšhineng re septsebelo le matlhomola Toronko go suthela lefapha la ditaba re se ebile ga ditsa go lakaletsa mmamedi bo bonate ba mananeo a tla latela a sealemoya.

Nako ke hora ya bosupa, sena ke sealemoya sa Lesotho. Momamedi, ke a o dumedisa. Ditaba o di ballwa ke motshedisi Tjhakela Makaja pele ke dihlooho tsa tsona. Morero wa sebabatso o pakwa ka ho utulla dineo, ditsebo le boqapi ba batjha ba Basotho ba nang le kobo ya bohadi ba shebisana mawala. Ditaba ka botlalo. Motlatsi wa tonakgolo o re lenaneo la sebabatso le reretswe ho utulla dineo, ditsebo le boqapi ba batjha ba Basotho. Justice Ntume Majara o buile sena nakong eo ho kwalwang dipotoloho tsa ditereke tsa morero wa sebabatso bothabothe. Justice Majara o supile hore morero o ntse o hola le ho matlafatsa ho tloha ha o thehwa ka 2023. A re batjha ha ba fumane fela tshehetso ya ditjhelete, empa ba boetse ba fumana menyetla ya ho nka karolo ditaleng tse ding lefatsheng, tse kenyeletsang moka wa batjha wa tikoloho ya Afrika le wa dinaha tsa BRICS. Letona la batjha, tekano le ntshetsopele ya setjhaba, Mohlomphehi.

Jehova bao leng dira go nna ba bangata ga kakang, ba bangata ga kakang ba ntshogelang maatla, ba bangata ga kakang ba reng bakeng sa moya wa ka ga o sana polokego go Modimo. O tsebisiwa ka lefu la mme Mantlenyane Amelia Maphetekatsi ya tlhokaetseng ka le 28 Phupu a tlhokagala mokgethwaneng Madume.

o tla bolokwa. Kala mashomo mabedi ya metso medi phato. Tsebiso e tswa ke Mokgafunyane Mokgadi Mohatsa Mofu. Le vulandate ntsene tlokotsi le hlwenya ya hlokaletseng sepetleleng sa Tshepong ka mashomo ya metso robedi Phupu. O tla bolokwa bokong ditsebe ha Kgojane ka mashomo mabedi a metso mmedi phato. O tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e tswa ke ntate Mofaladi Tekano le hlwenya e leng ngwanabo. E leng ngwanabo lefu la mme Makeneuwe Alfonsina Semete ya hlokahetseng ka la 24 Phupu a hlokahala hara leqheka Mpatana. O tla bolokwa ka la 22 Phato a bolokelwa Mahlwenyeng Matsieng. O tsebiswa Otsebiso e tswa ke Sekonyela Semete Moramofu. Lefu la Mmamatshidiso Mokgele ya hlokahetseng ka la 24 Phupu a hlokahala lapeng ha hae Hapitsi Mohadinyane Mohalesuku. O tla bolokwa ka la 22 Phato a bolokelwa setsheng sa bafu sa Mohadinyane Hapitsi Mohalesuku. O tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e tswa ke Matshidiso Mokgele e leng moradi wa mofu.

Abisa era le tsena ke hle ke fitisele tsena tse ya kare tsanga ha tshenje di le teng kwano mona tsebise ke tshwere mona yona ere mona re le lefapha la sireletso Radio Lesotho re le tsebisa re tsebisa sebabatso rapakeng Jeanet ho tlalata pasa e leng passport ya hae kwano Radio Lesotho e la hlehileng ba mothodisitse bohle ba motsebang a go le motsebise nhle tsebiso etswa ke bana ba tsireletso gorong mona Radio Lesotho mona re tsebisa monga mabitso ana gore a tlo lata pasa ya hae leng passport ya hae Radio Lesotho ba mothodisitse ena ke ya magage ke magage magage kwa Maseru Central ho itlaleha ho balebedi kgorong moo o tla fumana thuso teng tsebiso ka lefapha la balebedi Radio Lesotho mona re thodisana ka karete ya banka e leng bank card ya mabitso a R 16 e lahlehileng motho mang kapa mang ya ka motsebang a motsebise a tlo e lata kgorong ya Radio Lesotho ho ba lefapha la tshireletso moo tsebiso e tswa ke bona mono bolebedi bono ba Radio Lesotho nomoro tse o faneng ka tsona ka mona ke 5662 5648 le 6791 72 le 77 ke tsona nomoro tse faneng mona. Ke le bohang tikiso ke kopa mona ho batliswa handbag e ntsho e tsetseng di-passport tse pedi le ID le karete ya banka Standard Lesotho Bank le tse lahlehileng ka koloing e tlohang Central Bank ho ya NHTC. Motho ya ka di fumanang ho kopuwa ho letsetsa nomoro ya 5758 0798 kapa 5867 8222 kapa adise Radio Lesotho. Mmuso wa Lesotho hammoho le mokgatlo wa dikereke tse nang le ditsi tsa bophelo Christian Health Association of Lesotho CHAL di ntjhafaditse selekane sa nako e telele sa phano ya ditshebeletso tsa bophelo ditsing tsa CHAL ka hare ho selekane sena ho kenyeleditswe hore mmuso wa Lesotho ka lekala la bophelo o fepele ditsi tsohle tsa CHAL ka ditlhare le ditshebeletso tse ding tsa bophelo ntle le kgethollo ya letho. Sena se bolela hore ditlhare tse fumanehang ditsing tsa mmuso di a fumaneha ditsing tsa CHAL ka ho tshwana. Mmuso wa Lesotho ka lekala la bophelo le CHAL ba tsebisa setjhaba sohle sa Basotho se neng se tlohile ditsing tse haufi le bona ka lebaka la tlhokahalo ya ditlhare le disebediswa tsa bophelo ho boela ho tsona. Ka ha ditlhare se di fumaneha ditsing tsohle tsa bophelo ka hare ho naha. Lekala la ditjhelete lona le tsebisa lekala la ditjhelete le ntshetsopele ya merero le tsebisa bahlanka bohle ba mehleng pensioner ba sa nkang kapa ba sa kang ba etsa proof of life registration ho tloha ka loetse selemong se fetileng ho fihlela ka Tlhakubele selemong sena ho itlaleha lekaleng ho tloha ka la 17 Phato ho fihlela ka la 31 Phato. Bohle ba tla sitwa ho atleha dipenshene tsa bona tsa loetse di tla kgaolwa
terminate. Bohle ba lokela ho tla le tokomane ya boitsebiso leng ID, ba itlalehe post of building, first floor, ofising ye ngotsweng partial grantee credit fund mo ineng ile post bank. Batho ba latelang bona ba kutswa ho itlaleha ofising ya setereke Maseru ya lekala la tekano, batjha ntshetsopele ya setjhaba, hang ha ba fumana molaetsa ona, bona ke re a leboha le ya owa ho hathetsane le Mafusi Mohashwa wa hathetsane le re lebohile Molepe wa Kgubetswana. Ofisi ya setereke e fumaneha Sea Point Maseru mabapi le gate ya Memorial Hall. Tsebiso etswa ke ofisi ya setereke ya lekala la tekano, batjha le ntshetsopele ya setrekeng sa Maseru. Lekala la tekano, batjha le ntshetsopele ya setjhaba le tsebisa batho bohle ba amohelang ditiane tsa bona ba nang le bokowa disability grant le tsa batho ba tlokotsing public assistance in cash hore ba tla amohela ditsiane tsa bona tsa kotara ya bobedi ka matsatsi a latelang ho latela difane tsa bona. Ka le 24 Phato ke A, M le E. Ba fane tse qalang ka A mono, tse qalang ka M le tse qalang ka E ba tla fumana ditsiane tsa bona ka la 24. Ka la 25 teng e tla ba ba fane tsa bona di qalang ka M, O, N le P. Ka la 26 Phato teng e tla ba ba fane tsa bona di qalang ka R, S, Z. Ke bona bano he. Batho bohle ba sa kang ba iponahatsa ka matsatsi a boletsweng ka hodimo ba tla amohela ka la 28 Phato. Ha ke kengwa iponahatsa ka la 24, 25, 26 so tla e fumana ka la 28 Phato. Sebaka sa ho amohela ke sebaka sa ho amohela ditsiane ke dibakeng tse latelang mo ba tla amohela ditsiane tsa bona. Standard, Lesotho Bank, Central, City Branch le Maseru. Ke Maseru Mall. Ke Standard, Lesotho Bank, Central, City Branch le Maseru Mall. Bona ba tla fumana ditsiane tsa bona teng. A re fetela pejana mona ho lekala le hlokomedisa batho bohle ba qalang ho amohela ditsiane hore pele ba ya dibankeng ba lokela ho qala diofising tsa lekala, diofising tse pela Memorial Hall e le ho tla nka dinomoro tsa ho amohela. Ha e le bakgale bona ba batle ofising ba se ba fetela bakgale. Ha e le bakgale bona ha batle ofising bakgale, bakgale fela ha batle ofising, ba se ba fetela dibankeng ka ho fapana ho latela hore na motho ka mong o fuwe hore na o tla fumana ditsiane bankeng efeng. Ska bankeng e nngwe le nngwe tsebe pele na o ya bankeng efeng. Bohle ba hopole ho tla le ditokomane tsohle tse hlokahalang nakong eo ba tlo amohela le ho hopola nomoro tseo ba di fuweng ho ba thusa ho amohela ditsiane bankeng. Ebang o lebetse nomoro ya hao, qala ofising o tle o thuswe ka nomoro.
Ae ba o sa nkutlwa na ntse ke re mona. O letsetse nomoro ya 27326239. Ke yona nomoro o ka letsetsang ho yona ba o ntse o sa nkutlwa na ke ntse ke re mona. Ne di le akana hetse na tse akaretsang le tsona.

0: tsana ena e kgathetse haholo mme e tlhoka phomolo, haholo phomolo ya kelello. Ke nnete re ile ra feta setopo sa ngwana bo rona Tsoto tseleng ha re ntse re tla. Ke ile ka elelwa gore kgosatsana ile a tshoha haholo ha e se bona, gobane ke utlwa nakong yona ena re ileng ra utlwa a qala go lla le go bua ditaba tsena tsa gae tse sa qaqiseyang hantle. Lebitso la ngwana bo rona Tsoto lona o ile a le utlwa ha re ntse re bua ka ena. Ha e le eo ngwana bo rona re ikgodisitse gore ga o pelaelo o bolailwe ke mashudu le dinokwane. Ntate Manyadi o re mantswe a qetelelo masapo a bua a sa tadima morena matlhong, empa ya ntse a fiela ka matlho fatshe. Jale morena mona o re ke a kgolwa he ngwaneno ga a ka fumana phomolo, kelelo ya ga e tla boela e tlhaphogelwa mme e gotlela gape madulong. Ke morena e wa bua mantswe ao. Jale o re mo iseng ka tlong mme le mo fumantshe pabalo e lokelang. Ga e le nna jwale ke kena bofifing, gobane nonyana lesedi e rekilwe ka madi a mora wa ka. Ke tla qeta matsatsi a mararo ke ntse ke llela lefu la ngwana ka, yeo ke neng ke mo rata haholo, yeo ke neng ke mo rata go feta yona nonyana lesedi. Setšhaba sotlhe se tla ba bofifing le nna go llela Tsoto wa ka. Mme ka morago go nako eno ke tla etsa ditukiso tsa go rwesa mpampa mofapa tlhogo go mo etsa mmusi wa karolo ya bobedi ya mmuso wa ka, le o etsa kgoloetso ya gore e tla ba ena mojalefa ga ke se ke swele. Gape ke tla etsa ditukiso tsa go nyadisa
1: masapoabdihe e re re kope tshwarelo, e re re kope tshwarelo ka mona ehlileng ntho di batla di lobokane ka mona, ntho e tlhile di batla di lobokane ka mona. Jale ga di lobokane tjena di lobokantsha ntho e nngwe le nngwe e teng mona. Kete tjena fela
2: akena sedete wa rona tate masi.

Ah la la. Hero gumedisa he wena morati, motasele, motulezi, molatedi, motsiezi. Wale naneo la palo ya buka, holela haufi hohle hohle mo mametseng selomo ya Sesotho lo hona ding. Lebitso la ka nna he ke president Masimene, mesetse go hwehla ka letsole mofuthu. Ka letsola moya ke ratamela hle nna lo wena re tlotla ba mo. Lenaneo lo le ratang lenaneo la palo ya buka. Bukere tshwereng ke diapole tsa Gauta. Bukere ngo letsweng ka bagabane bo boholo mono ke ntate JC Manyedi. Re le kopelane la legolo mashwa mararo le metso miraro. Ka sa sehlo se reng tsoto o nyala thakane ke gaolo ya mashwa mabedi le metso miraro. Re go hopotsa he ka mela ya semikae monna lwena ri leng ra rwana di. Hore ntate Manyedi batho ba thulana ka dihlohe ho phallela kotsi ene e hlaileng. Lo tla le ka go thiba bophelo ba thakane ka pele le ka ho ema pakeng tsa lefu le bophelo. Wa botsa ntate Manyedi mona hore ho hlaileng. Jolo wa ya rabela potso ena hore ngwaneno wa batho na hlabilwe ka lerumo le bitsitsweng ke senokwane se seng se neng se le ka ramogopi o tadimileng ka thabo tsoto le thakane. Le ramisa ona mona menna le wena he re tswela pele. O re ka nako batho ba neng ba mametse monate le monyakwa monyanyako mono, moya o mobe wa fumana sebaka sa ho phethisa morero wa ona. Hangata ho ba jwalo. Ya re ha tsotwa ho tsomola lerumo leno sefubeng sa thakane, madi a tla lesetse morao, e ka hojane a tlile ho bolela hore ho potlakelwe ho thusa thakane bophelo bo so bale le ruri. Tsoto he a neya phallo phahlwena ya bohlokwa, a isiya matsong a hae. Me a bona batho ba entse le tlaburu le lekisa motho yo he ya ileng a hloma hore ke yena mmolai wa mosadi wa

Ndata manyeri mwona ore, mwona resito ka shalose za mwabadi kapa na mwamedi mwferefero ile ngwasha haba to, haholo ka pelo nya zoto. Zoto asha atseba ore kezena, yenzwe ke mwongwa baale bana babo, baba lili nchangane. Ona atseba ore mpampa akekia khosofala ho amuwa borena le bulukului. Ona atseba ore hampampa ntse a phela mwona lefaseng, khotso le khutso dikeketsa e ba teng sechabeng. A tswa he moshane eno ke hona ho ya batla mpampa lo ya lefeletsa madi a thakane ka o tshwara mola yenu mme a tliswe molaong ka toka. A ya Starling a fihla a kalla yona ela e moetse wa Gauta a e palama boloto mme a tswa a sa tsebele gore na o lebisa kae. Athe e tla re he ha e tswa motseng a bone setlhopha sa batho ba mathang mme ba ntse ba hweletsa mme o bonala gore batho bano ba lelekisa motho. A e shapa phaka tse pedi ya moshane eno a ba fihla ba feta mme ba mo supisa mo a tloletseng teng. Itse ha a hlwelela sehlabeng se seng a hlaela ho yena mpampa a beile perefase. Lerole le hlabile hodimo ke a o jwetsa le ntse ditsenene. A ba mo tseba mme a bua ka pelo a re, kajeno lena teng ke la hao kapa ke la ka mpampa. Ha e ba nna le wena re sitwa ho phela ba babedi lefatsheng. E mongwe tlamehile go šwa. Jale ntate Mangedi mona gore le a kwana he Tsoto a na sa rera go mmolaya. Tsoto he o na tseba dikgoka le maatla a mogolwane wa gae mme o na sa tsebe gore na e ka ba yo mogolwane wa gae o nkile dibetsa tsa mofuta ofe ga e le yena he o na sa nka letho. Impolalo jalo he o na sena pelaelo le e nyenyane fela gore o tla bolaya monna enwa ya mo senyeditseng bophelo ba mosadi wa gae. A ja setsi he a ba atamela go yena. Mempampa le mohore ho balea ha o sa thwisa letho ya ba o sokolla pere ho ya ho tsoto. Tsoto a le mohore mpampa o nkile sabole mme a tseba hore ha eba a ke ke a ba bohlale mpampa o tla mmolaya. Ya ba o sa tobisa pere ya hae ho yo ya mpampa hore dithulane. A te ha a tseba hore pere ena eo a e palameng ha e makatse batho fela ka moetse wa yona empa ke pere e rutilweng ho lwana. Itse ha di tla thulana le mpampa sa hutse sa bole a lokela ho ratha ka yona ya kapa ya mpampa ya ba ya lahla fatshe le mopalami wa yona. A o ntate a tshwephoa Tsoto a matha fatshe a ba a fihlang ka dibetsanyana tsa mpampa a di lahlela ho lekwana hobane ha yona rata ho mo tshwara ka matsoho a hae. A tsoa mpampa a phutha difahleho mono, ditshika tsa rara hohle mmeleng wa hae, a qama ka dibetsa tsa hae, a mpa a se ka di bona. Ya ba ya o tsoto ka sefahleho se neng se ka baleisa bana ka bobe ba sona. Ya ba o re, ke ne ke sa rate ho hlahisa kotsi moshimantowe, seo ke se entseng a e kebe ke kotle o lekaneng. Tsamaya o boele hae ho yena ntata o yeno ya o se entseng hakana. Ndate manyedi mwena hore Tsoto a tswa fa o silafatsa leleme la hae ka o arabisana le motho ya jena. Empa bakeng sa karabo a mo jabela ka seatla mahlo mona a uatla hore a tlole ka pele ha eba mokgwa o le teng. Ke tsena he ya mothotofatsa a timellwa ke o lwana le ke o bua. Ndate manyedi mwena hore ke a kgolwa o ile a tseba hore jwale nako a e fihlile. Ke a kgolwa o ile a bona ka sefahlego sa Tsoto hore ka jeno ke lefu la hae. Ruri lefu la nkga nkong tsa hae, la nkga hampe a ba le bona le dutse sefahlong sa Tsoto le mo senetse meno. Mpampa a bona gore jwale ke nako ya o leka ho hlola lefu ha e ba e le ntho e ka etsahalang ha bonolo. A fofela Tsoto a mo reka letheka nti, a penya Tsoto ka matla a sele a ba mo roba kgopo. A hana ho utlwa Tsoto ntate le yena ka nqena a mo reka metsonti a ba a phakisa mokgwaphela a mo lahla fatshe. Ba kolokotshana, ba phetholana, ba pitikisa. Hore ntate manyedi ka mehla ntwa ha e se le mahloma a tshotjena, banna ba se ba tshwarane ka ona mokgwa ona ona ha o sa le ngwane motle. Ho bile jwalo he ntweng ena ya mpampa le Tsoto ya neng a lwantsha ho tshwara mmolai enwa mme a mo isa molaong. Ha ba ntse ba pitikisana jwalo ba fihla dintsheng tsa selomo se ntseng mothati oo ho ona ho metseng difate. Ka he ba ne ba lwanela bophelo ba sa bone moo ba leng teng ba tlolela ntate bashana bano tsuu mpampa pele Tsoto a mosetse morao. Ba fihla ba wela hodima sefate a di sa mohlware ba se kgephola ka makala. Ka mokgojwa a re tsebe
fela he tsoto hena a tshwaswa ke le kala le leng a leke ka mo no pakeng tsa le dimo le lefatshe ha ile mpampa a tsubela moshane no a feta mothadi a ba ya gatlana fa sekwana ya re hang ho ba tsena di etsa le he ba fihle ba hlankana ba moreneng ba tlang ba phaletse ba setse ngwana mong a bona morao ba mo fumana le bobeng a le pakeng tsa lefu le bophelo ba fihle ba le bohalehale bo kang ba mahlanya empa hang he ba bontsha hore dikelello tsa bona di a sebetsa ba ntsha marapo a ditomo tsa dipere tseo ba dikaletseng ba tlama ba kopanya mme ba mo agella lona a le tshwara ba mo hula a nyoloha sefate he se ne se mo hlahisitse dikotsi tse tshabehang empa ka lebaka la kgalefo le letswalo o ne a sa utlwe bohloko nakong eo ba bangwe he ba ntseng ba etsetsa tsoto thuso ya pele ba bangwe he ba ne ba se ba theohile ka kgogwana disele ho ya bona gore na mpampa o kae ka bomadimabe he bo no theohile ba pelo dimpe kaofela ha ba fihla ho yena ba fumana e le maobane empa ka lebaka la kgalefo ba fihla ba mo hlahlatha ho yena hore e be sephara ba nto mongka he ba mo lahlela ka mankwaneng ka kwana ba mo siela thamane le manung le a kwana he ka morao morena e moholo a ile a etsisa morena Rafita mohlalefu le Absalome a laela gore setopo seno se latwe mme se patwe ka go latela leseko la borena bao he ha ba fihla ka hodima sehlaba ba kgutlela hae he ba entse sehou pina ya banna ba thabile ba thabisitswe ke hampampa se a fumane kagolo ya diketso tsa hae tsekgopo ba thabetse tsoto he ha pholoile thabong ena ya bona ba ne ba se ba lebetse bophelo ba thakane bo ba bosiileng hae matsong a kgosana phallo bo leketla jwalo ka bolepo ba sego kwana hae moreneng kgosana phallo o ne a setse a etsa mehlolo mo a lwanang le lefu le ratang ho nka thakane ho bonala gore lerumo le hlabileng thakane ha le aka la monepa pelong ka nnete le le la mo etsa leqeba fela le lebe empa le kekeng la bolaya motho jwale moshana a bitswang phallo he o ile a lwana haholo le madi hore a se ka tswa ka bongata a batla meriana e maatla ka he a na e tseba he moshanenong mme a tlotsa leqeba leno gore le kgaotse wopa mme le fole ka pele ha bahlankana he ba fihla ha e le kgosana tsoto ya neng a kgutsitse le o bua sa bui ba ile ba kgatlhametswa ke kgosana phallo tsoto he a elelwa gore ditaba ga dimpe hakalo ka gae ka mona gobane ke moo sefatlhao sa gae sekganya kgotso phallo ba sa qala go kopana fela tsoto a botsa o jwang na o a phela mpolelelehle ntate phallo jale phallo mona gore kgothala ngwana morena o phetse kotsi e fetile monna mme ga e fetile a se a ngata e tsebang go boya sekwele a reye go yena o yo mmona ntate ena o kae go botsa tsoto mono ntata o teng fela o ile a kgathatseya gagolo keketso eno e kgopo e ntsweng ka tlong ya modimo ga ba kena ka moreng yeo thakane a leng ka go yona ba mo fumana tšhekanete e le motho a phela ya e ba thabo e kgolo gape go tsoto ga a bona mosadi wa gae ya e ba thabo e kgolo thakane ga a bona monna wa gae tsoto a fitlha a dula mona pela gae a bua le yena ka mosa le ka lerato go mo kgothatsa le o leka go mmontsha gore ka jeno ke yena tshia ya bophelo botlhe ba gae go ba tsoto he a qete go bua le mofumadi wa gae a ya ka morereng ya ntatae go ya bona ka moo he a kgathatseileng ka teng a mo fumana a kgathetse ruri a tlenne motho wa leqheku a tseba a sulafaletswe ke bophelo empa re he ha a qala go bona tsoto a thaba haholo a ba ema mono mo waneng a sekame teng a tla go mora wa gae mme a ba he o bua mantswe ana gore kgele e re pele morena a bua le tsoto he re ke remise ona mona nna le wena re ke re kopane gape ka moso re tlo utlwe gore na ntateno wa o reng jwale ga a bua le mora wa gae mme a re kopana e tlabe le ga re qetela buka ena ao lebitso la ka nna ke President Masimene go fitlhela re kopana gape ka nako eo e tshweu kgotso ba bae.

Abri una rola ka ho hlaba patsana mo na mba he o tla khutla ya tshepa na ho sponsor sa sa le jone se mo tshe na marangranga mo la hla mona ya tshepa tla khutla khutla khutla ka mo mme wa ka khutla rona ho etsa lang ka mo ka le jone.

Ringo Maringos. Sumele mito e mekae bana sumele mito re bintlala metso so re a re lebile ho rayane ya bo. Rayane ke batla ho qetela tsa letsatsi. Mo tsirisi tsakela makaja o ta khuta to re fa ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi. Ke tswe ke tswa ka.

Ditaba tsa hora ya borobong selemong sa Lesotho o diballwa ke motsirisi Shakela Makaja. Pele ke dihlooho tsa tsona, morero wa sebabatso o pakwa ka ho dula dineo, ditsebo le boqapi ba batjha ba Basotho. Ba nang le kopo ya bohadi ba shebisana mawala, ditaba ka botlalo. Motlatsi wa tonakgolo o re lenaneo la sebabatso le reretswe ho dula dineo, ditsebo le boqapi ba batjha ba Basotho. Justice Ntume Majara o buile sena nakong eo ho kwalwang di.

0: dikati.
1: Banda bakuta dikati ndi tata wa rejifite kwa ujute kena na mahozo.
2: Hello.
1: Amnati.
2: Ah, she DJ Toleza.
1: Kyo choche kami salama tata.
2: Kuta na kyo, wani lea chana kama nshiri nyu.
1: Lilet.
2: Lilet.
1: Eke.
2: Kwa wana tukuliwa ta hudye shele.
1: Hajima to ngoma, hajima to nse kile mungu.
2: Kamu dumu ke la lile
1: e sengwe le tsena go tlabula le thwasi itse
2: wa tu ga mesile
1: ga mesile le ma
2: hao nana e gutuka
1: tanye ima ho kai
2: pamo na se le se mo
1: tanye ga tloga ke le bule ha ho
2: thank you.
1: Ya ni tete botle botunge le botle motho belo. Ya bobebza, khiketse bo mampintsi. A tshofa le pimpara. Kuisema fe khotho mona khaselaka. Ofe. Ofela na meka ye. Khaselaka. Etike no mangai se bjona.

Kosiani. Ai kosiani. Bona pina ena ke pina engwe. Askis. Ena le molaetsa o tibileng ka tsela e kgethileng ka gore yona. O e mamele, o ska e mamela, o topotse o sentse molomo man. O shebise molomo modimo. Pina ena re ke busy hakalo. Nako o bileng le yona, ba bua bua ka nna. O di tshwara o di boloke, gobane ya ke nako e tlholesa mamele, ke busy hakalo. Toy!

Egypt, Egyptian Fra Rosanne, beautiful noise, beautiful noise. Hey, kira kapana, honali. Hey, minu amat tati ganaman. Hey, aja han, ay kasi tu promo baby. Imo na odi ba mesi mo na kau fena dia. Swana pinatet. Hey, sa lale vovovumya na yino.

ba ke wona we pa ke ka tlo gusa botlo go tla ga tsela ka me wa go tlo bona ngwana tenga masala masala as KC ke flop ke na ba se di ba phelang ka maqeba mana bana je khodi ya ba se di wa masadi wa Afrika la ba se di ba phelang ka maqeba ke ba gone bana ba bona masadi ba phelang ka maqeba bra ya ka ke gone bana ba bona Kiss me, walk. Kiss what I'm holding on to. You like a little pillow, what will it be? I never said you're feeling like a man. Anang fa ba tsadi khotso kana go tseding ka diketso tse ding ka mophilong o bana ba re lakaletsa botle e se go bane ketonya ditaba ba itekela ba re lakaletsa botle ba re lakatsa bokamoso mpa qeto tsa rona bogolo ba teng khabata family ya rona khabata family ya rona ha go lokato tse ding kang ka bophelo ba rona Askisabe mmeo tlile mo hloko askisabe mmeo bana ba ba ntse ntlo tsene pete askisabe mmeo bana ba ha o ba o rwa ka nka ditlhapa tse tlala ka mehlala matsa ba fihla matawe as kee sando sam le ka tsene ke tla o gutsa go sale motle o sa rate ya ra sa o hlompa ha sa o hlompi ho rona sa le motswadi ho bana ba bang ba o bona ka ntle ka batho ho na le batho ba o bona ngo le motswadi ha yeno ho motswetse nga ke ba o bona motswadi ho na le ya o bona ngo le motswadi ntse le bohlokwa o ntse o nkile karolo ai go e ona batho na le pini ma Aona batho bona bana ba tswadi bana le pain braya. E pain ya bona bogolo ba mo yona botlitswa ke rone.

ane re le sikwa ka maphela bothebelele blind lo tsa di tsamaela jena fela ho le regentswe ka ba ka la qeto tsa rona go ja gata ha hona ntse go hola ga itse dikoto tse fosetse mo philo antle ka nako tse di gena gana nao ga phele le batho but ha mhlalo ha go sheba qeto tso di kang la o sa phele le batho qeto tse di nkang di ama bana ba hao qeto tso di nkang di ema mmao tlompa motho eo o je kgweditse nine how about easy labor the pain ya utlwileng ke legato la go ratang ka lona ke ena mosadi wa go pele wa go utlwa seboko sa gago ke ena mosadi wa pele wa go ruta go tlhokola mamina ke ena mosadi wa pele wa go ruta go fasa dieta. You are not even proud of wanting to sing nyanyan. Joy, joy. I don't get to what's up, weekend? I did for my...

Netira mo police school ka mana. Gale kae kae ya phoka mana. Sana le ya phoka he. Ele bo di chaini. How sa for problem utinza. Tala bhloko. Ana kwala sa. Popo dale kae atile. Wa ka pula bana bo tse pompo mo le tsa. Bola me auti. Bo bo tse auti. E ke le mo pole mo. Ke ya phoka. Ba pila tsana le memory man. Ela fitel pina ya ne ya Kelly mangana ke mang. Ke Kelly. Ne pina ne re pina yo man. Pra se tsela le bina tsena na. A se mna tika se khoma na tso pina ngulu. Tso pina ye ngwe le ngwe ya se khoana. A ile se khosa na se mna tika sona. Ah na se natawa. Fela ha o no tlwa pineng. Ha o no tlwa pineng. Ana tla o tla sa blind. Ke nkolele ntona. Abusta 292.

Alors tous, il doit rire. Come on.

0: wa tsekelhwe kgethwe tlasa category e bitswang fela best radio presenter. Jwale ke tlo kopa tshitso ya lone. Wena ntho e etsang fena ko etsa bonnete bala wa vota, wa vota ka mokgwa wa SMS. O romela SMS, wa vota ka mokgwa wa SMS. Ke wona mosebetsi wao fela, wa vota ka SMS. O romela SMS mme o romela lentswe, o romela lentswe NMA 137 e kopane ka ditlhako tse kgolo NMA 137. He bo le romela nomorong e latelang 31019 NMA 137. O romela lentswe NMA 137 nomorong ya 31019. Voutu ka nngwe ke 2 maluti. O ka vouta hangata fela ka tsela o batlang ka teng ka letsatsi ka nako yohle o batlang go vouta. SMS nka 2 maluti. Mme ha o batla go vouta, o batla go ntshetsa ka divoutu tse 15. O romela lentswe ka SMS NMA 137. Ke re o romela lentswe NMA 137 nomorong ya 31012. Ke divoutu tse 15 kaofela. 31012 mme ke 30 maluti. Le o ka mokgwa o tshwanang le hona mono vota ka makgetlo a mangata fela ka tsela eo o utlwang o lakatsa go ntshetsa ka teng. Go fitlhela go kopana gape nako e tlang, mme ke tshepile gore kannete nna le wena kannete ge bile le nako e monate, mme ka bankile ka go fotsa teng kannete nkile matsoho metsing. Ke ne ya matsoho metsing e ne se ka maikemisetso. Ne se ka maikemisetso ke mekile ka go fosa teng o tlo gopola gore e ne se ka maikemisetso e gopotwa le manto a mane. Re ke tsena fela. Oh, ga dira motho ke ena o sale teng ka kwano. A sale teng tjena go fela nna ke tso monyako. DK. A ngwana.
1: Haita.
0: Amen. Go on, wa tuka mo ga di bete fela sel sel ba tenya na tjena.
1: Hodile wa bona.
0: Ana.
1: A fa na ya hola ke ya building. Ya morao.
0: A mona ka le 2000 man.
1: Ke hola ke ya morao. Hele ka ga ile fa simona kana go ngona le ba mona a tikana go ngona le ba botlhoko.
0: Di khoro bule. Ya, a gata ba sedi botlhoko tena nna ngwana.
1: A di munati.
0: O di munati.
1: Ka bo di botlhoko. Ha ke di bua nna tsona tse.
0: Ntama.
1: Ka bo di mafeki.
0: Ko yena o e minone. Nna ke nna kana ke nna ngwana ka.
1: Nka be ke simona.
0: O
1: ke na le ona. Nka be ke simona. Wo, nka be ke ho le ampe ona ba tsena o tla bua mphentsha.
0: Ene ke nna kana ke nna ngwana.
1: Ha swena.
0: Ah, a tlhomona se nna.
1: Ha ke mang hantle ba le.
0: O se go tlhoma bidiwa ka nete o sa tlhagetela motho o tanga tlo hona jalo hore nya ba shume le metse mme di tobe hantle hore nya ba hlano. Tere tsa thojana.
1: Ha, ka le ga
0: tola. Ale twe.
1: Tolka
0: mahet. Ke tjotjingwana nne.

الخراف ممول فاصل

God be the glory.

0: せ前へも申せかなこちょ
1: Erobedi metsotso re fraletse ho ra ya le shemele metse medi ntumele hle ke tle ke nke ona monyetla ku dumedise ho tlhomo ma metse sena se le moya o le hona teng mi hle ke nako ya ne ya hore re kene jwalo ka mmele pelo le moya ka hare ho lenane le leholo lenane la re le tatho jane ka lerato le ka maghete mi a o le tsena hle re ya tseba ha ise mogwa ke molao hore lena lenane o le no bulwi ka thapelo mi hang ka mora hore le bulwe ka thapelo re tla fumana jwalo ba tlang ho leboha thapelo mi ntumele ha o le tena ke tle hle ke amohele jwalo ya tlang hore bulela mosebetsi ka thapelo ha ke etsa check ke buletse wena ya tlang hore bulela mosebetsi ka thapelo re tle re sebe hore re hatele pele ka ntle ho tsitiso ya letho.

0: ha ile twe
1: bo ya tlo ka nya khete
0: ka ofela
1: ka ofela ka tsana sa go ke kopa go bula mo tsheletsi ka thapelo
0: sibaka ke sa hao
1: modimo le bate modimo mo ga modimo ya hela ya pa sa tina ta ga ke re kopa matla go yena mabai go holo ka ntate go mpogetse ka mogolo go le ka lengwe ka la ha ntate go sile le nyamba go sibona go yena holo ka ntate

0: Makubu ana re etseditse mo ferefere ya ntse ntwe ngata ntwe pepepepe re re bonena re tla mofumana jwang hape ha ile twe
1: kala ga tlo ka magete
0: ka ofela
1: re tshabana sa go
0: re tshabana sa go montate
1: dumela mme ba mme 17
0: dumela hle dumela moratu wa waka
1: wa tira nne
0: ke a phila la ga tola ka nka utlwa wena mokgwenyana batho
1: mme ke kopa re wa thapelo ke ntseng ke mme o se re le ba le mahung wa morena
0: mme o se re le ba le mahung wa morena
1: ntate motho wa mona le yena wa e le bua
0: ntate o
1: te gapung thuta modimo na ngwaneso
0: ntate motho e mona hana katleo
1: modisana thutulutse
0: o di disitse jwang hle ga tolaka
1: kala ga tolaka magetse
0: gobane ka ofela ge tshabana sa kgomo
1: mme
0: tanki ntate tanki mokgwenyana waka wa mma 17 hantle ha ile twe
2: kala ga tolaka magetse
0: ka ofela
2: e se tshabana sa kgomo
0: ge tshabana sa kgomo ga tolaka
2: na ke ngone tata e ke ngona bo ngone bo pelo ke sempego ke le bo thapelo entseng ke mme o se relatse mo haung wa morena ntate motho a mona a qeta ho ile bua na ke ya le bua
0: o le ngone tatai
2: ke le ngone tatai ngwana bo ngone bo pelo ke sempego
0: ke a lebo wa hle ngone tatai ke a lebo ha
2: na ke
0: ngwana bo ngone bo pelo ke sempego nkgono tata ile ena a kena jwalo a ile boga thapelo re re tla re fumane wa boraro jwale ha ile twe
3: kalegato ka magete
0: ka ofela
3: re tshabana sa kgomo
0: re tshabana sa kgomo wena rato laka
3: opelante mme ke le mosa
0: ka mohau mme wa ka ke phetse nka utlwa wena
3: ka lebitso ke nne dikgotlha ke lapa ka mona sa mapedi
0: a halala
3: kopa leboga mme o tsere o tsere ba le mofau wa gago morena
0: ke mme o se leba le mohau wa gago morena kapo mme o se re leba le mohaung wa morena
3: mme o se re leba le mohaung wa morena
0: mme o se re leba le mohaung wa morena
3: e a re mdetse motsetsi ka tshepelo wa letsatsi ntate motho a mona gana ka a kena a ile boga kgono tatai le ena a ile boga ke ngwana o fela le boga ke nne ke tsosa ke lapa ka mona ka matsedi a setso mme ke a le boga
0: tanki le rato la ka tanki modula setulo tanki mohlomphei wa ka
3: tanki mme
0: tanki mme ke qhosha ke lapa ha etsa tjena ona se ile ena mwana o fela jolo ka ha bolela ho ba le bohang thapelo mme ha o le tjena a o nnete ya sala jwale re fetela pele wa tseba re hata hata maoto a mabedi fela re fihla mo huwang teng mona ke teng mane moo re kopang ba kopang ho kokota ba ipitikang le ba fetisang ditsebiso sethala sena ke sa lona ke nambara tuwa ba ka lietse ka moo ho lokelang hore ho tle ho etsa hale ka teng mme re tla re hopolehe hobane jwale ka jeno thapelo

etseditswe ka bogabane bo boholo ka lerato le makatsanga. Ha monate jwalo ke mme o se re le bale mo haung wa morena.

0: ha ile twe
1: ka tola ka magethe
0: ka ofela
1: tsabana sa khomo mme
0: ka ofela ke tsabana sa khomo ratola ka
1: ke re wa mme ke kopa go tsana ile nka se bitsa dipuso tsa ka mme se se ka ntaka di bulela
0: na go ke yona se ba ka ke sona ntate
1: okay mme ke ntate mphale mphale mona ka tse go goga mme ke le kopa go tsisa ba so tloka hore ke na le business e leng gore ke talenta ya ka
0: ntate mphale
1: e ya le
0: ha e so be nako ya gore o tlogekise he rato laka
1: o a mme le na no e nka rekisa mme
0: a go rekiswa ka la bokae kae o tlo mamela o lete thojane mehla ena matsatsi a go rekisa a teng o ke a utlwa go a ipapatsa ga o qala o thobala o tlogekise ka tsatsi le o moratiwa wa ka kala bogao a ke sa gopola gantle ba tlang gopotsa bana beso go nagana re rekisa ka labokae o tlo kene rato laka o tlo mamele o batla go gopotsa
1: okay mme ke tlalela ntse ke mametse
0: tanki tle mokwena
1: tanki mme
0: wa bona he ga jwale nako ena ke ya ditsebiso ba kopang go kokota ba ipitikang ne ke gopola gore ntate mphale o tla re o kopa go kokota ga e letwe
2: Hello Ratelo ka magae.
0: Ka ofela.
2: Le tshabana sa khomo.
0: Le tshabana sa khomo ntate.
2: Da team Paul a kokote. A kutlo kokote a silver tattoo ya.
0: Thank you ntate, thank you ntate.
2: Yeah.
0: Thank you hle, thank you ntate mphale. Katsimo. O tlo kope o kokota ntate mphale empa pelo mono o lokela o tlo kopane le maila boroko a katse mono mela go wa batseng e bona le kgatlheo ya go tlo bapatse ka ganane o le o tloetse jwalo mokwene e motle kopane le maila boroko a katse mono a tla o fa tataiso e nepaetseng gore na o fitlha jwang mona o fitlhela ditabeng tse ntho e thata mono wena ka tolaka di bonolo ka ofela a ka nete ha o tlo thola setšhaba o tholelang jwale

mashome a mabedi a metso e meraro fela metso tso re furaletse hora ya leshome le metso e mmedi hopolahe mo re anteng na le wena ke mane horeng ya pele mo re tla ngwe leta ha monate ka lerato le ka makgethe re sa tshabeletho ha e le ha jwale ena nako kapo sena sebaka e sa ntse e le sa hao fela wena ya tlang ho koko ya kopang ho kokota ya ipitikanga e ka sitana le wena ya fitisang ditsebiso sebaka se le sona sena se thala ke sa lona fail ha jwale fail.

0: ha ile twe
1: ka le go tso le ka magetsi
0: ka o fela
1: re tshabana sa go
0: re tshabana sa khomo me wa ka
1: ba di ha se ne go ke la motswa
0: ke nne te ga tola ka
1: ka di tso ne ke go sa ke la pa ke mo ma di ya se ke ka magheko ke ntse ke hla ke mona ke ho putsa di botsa e so sa malatsa ya nore mo ke tu te mo halchi ja le re le komiti e kgolo ke le ga se tla qeto ya hore di province ka moka di bo ke le mono mono wa dipheso me ha di se di bo ke le se di province tse o sa teng ba di romelle ho khone go tsa ke le la puloko me riko ya go dinyalo etse mo ha le tshiti re le komiti e kgolo ho atla tsa batsa e be ga re se re tsa mali mono mono ya mo ha le tshiti mo a ke se le nako ke bua taba ena ke a kgola ba se balukile
0: ke a kgola ba se balukile
1: e ya me a kire ke a se ba ke bona re nako e se tlire ha tie dire
0: wa tsama ha isa le yo ka nnete
1: nako ha isa le yo ho
0: ha ha iyo yona ka nnete ha re loke batho ba modimo ha di fashe re tsama e ho sa setseng
1: o ba di le go di ya le se ke be ke tla
0: a tsa o bona le hona e fofana go ena ya matha
1: matha ho e ka nguna le motho a ntse nga e dele
0: ko ha ke tsebe na e tatetse kae ha kana
1: ha e ka nnete ba se ba itse ha ba lo ke ho bandele ya ga ha ke re ka la o kana bile ra tsama e be lo re a e ka nnete a re sa tsetse
0: e be lo re ba le a chikane te o tla bo ba file na go ile ka neng
1: a ke khale ba le ke ntse ke bua taba ena mme
0: ke taba go na di province o di utlu mona di ntse di dula na mo ba fitisa ga o tlo etla ba teng ka la bokae kae kae kae
1: ke ke kgwa ke maseru e keng ke utlwile ka le ntate mo le thutisang thapelong
0: le ba bang
1: tente le hae ba jolo ka ke sekisa ke sea le mo a ke tsebe empa hee di-province
0: beke
1: tse pedi tsetlang re amoga le sesi jwale
0: wa tseba tse pedi tse tlang o setse tse pedi fela tse pedi tse tlang hua moga le sesuku
1: tse pedi tse tlang jo satse ba sebaka re le komeng
0: jo tjene ka nako eno jale re tlabe re lebeletse gore a lona le le komiti le lebeletse gore di be di feleletse di finyeletse matsogong
1: di be di finyeletse matsogong a mongodi e mogolo o latela kopoa
0: tjhe ke a leboa ka tola ka o tlhakile
1: semokete o teng ka majanteng ka mona
0: ga re ye moneneng ga bo majantse a re lebeletse
1: ba re lebeletse batho bano ntate ke gotane ka keno ka ka tlowa ke
0: eane
1: ya o makgetho a kena mona bona motho a ka reng ha utlwa
0: ha ka reng ha utlwa gore hukunya bana ba mahale mokete o teng
1: ha yo
0: e tshaile a re lebente
1: ba le sipie
0: ala la mo hali suku hala la fela ke la ka ba bona ha ba tshuwa
1: e wa ukwa
0: ya ma ma hali suku ke la ka e bona ha ya tshuwa mme ba eme ka madi a bona
1: hubalo
0: tshike a leboa wena mogathi wa waka
1: tlame go bona ba itsone jo ba ga bona mokitsi wa mosolo mme motho le motho tlame a o inusa ka nkgo
0: ba boiba tšhetšhe ba boibana ba tšhetšhe se ke be ba lebeya mo a lesuku go ya gona fela ba pele dithata
1: ba bona
0: ke tsho tsena
1: le tatsoga o ka utlwa ehle
0: ke a nyalase ya ka nnete ke re ke teng mo go lo tlalela o jaa nyala se jwale khukhunya bana ba mogale
1: ke re o e utlwa ore na e jwa
0: tshe yona ha fela re e tlhabetse re tlo eja
1: ke
0: tlo eja mme wa ka ka lerato le ka makgethe
1: a e bona taba yoo
0: tanki lerato laka
1: mmense ke le mme ke kgosa ke lapa ka mona ka matedile a seiso ke a leboa mme
0: tanki mme ke kgosa ke lapa ka matedile ka seiso ka moo
1: Tanki.
0: Are hela. It's only born a horrid province. Mo. El Hidelia loca, Banjale. How sana quesesi? It's Haile. beke tse pedi tse tlang tsena re tlabe re lokela gore re hate re kena ka mono ka hukung ya bana ba mohale e le ntshetsopele leetong lena leo re yang re le lebile la mokete wa selemo wa re leta thojane. Jwale go tla bo setseng ka nnete lefilwe nako e lekaneng gore le itlhophele le diprofense. Ke dumela le o tshepa gore acha ha le a thola fela le thutse ka seteng monetla ga ditlhakwana di re tha dintho engwe le engwe e be nepaetse wa tseba e be le mo e lokelang gore e be teng. Ke dumela le o tshepa jwalo gore go tla tlho fele go be jwalo ka mane ka majanteng mokete e le o ba wa mofuta wa wona ha se nna ba go wa mofuta wa ona ke ona monene o tla bo le teng ka mono ka majanteng metlhe re batla go

0: le
1: Etsiletse metsotso pele ho hora ya pele ya haoli tena re le ba mane ho renya pele nete ya sala ho renya pele re tlo le tatojane ha mona te ka lerato le ka maghete re sa tshabe letho na go itla be hlile e wotlile hantle o duma hloho ya o re jwale re tle re lete ka lerato le ka maghete ha re etsa tsena jwale re menyeletsa maritsa a mogahlelo ona wa pele o ka ona re lebeletseng bane ba kopang go kokota ba ipitikang le ba fitisang ditsebiso a o ka nete sebaka sa lona na go ya lona e bona la isehlile ya ho feleng isehlile ya ho feleng sa le ya harangwane le dule ya monate ya rangwane mono batho ba modimo hle ha o kgang le hatswe le paradisu le dietse tsohle ka ofela tsetswang ha rangwane e ska ba ha re etsa tjena re le ba ho re nyape.

talk to me. Iti. Funa sniga denga. Mangeti. Nkape. Seka makyar.

0: hai letho, eh?
1: Ha ga dole ka magade.
0: Ka o fela.
1: Ha a bo tshabana sa go mo molimo wa ngwe.
0: A tsama ke tshabana sa go mo mongang ka ka nnete.
1: O gang.
0: Ya mpuisang.
1: Ha e mongaka.
0: Ka nnete mongaka. Ke mbuthata ka thata.
1: A le na go gina.
0: Ka nnete yona ha ile yona ke yona o tsebe. Ha hona motho a ka e hanelang ka paithiba. Ai ke swa.
1: Ke mongaka.
0: Ntse ke buisa ya hle mongaka.
1: A o tsola ore.
0: A mo na tjwang. Ho jwalo.
1: A ba le nna ke la ole.
0: O ntsola ole ile ka mekhotlong ka mo.
1: A mo ka mekhotlong.
0: Eh.
1: Ntse ke buisa ya mongaka ntse ke la ole.
0: Ha ke re bale ke la ka utlwa nne titima sanchediana be ke o feta mo ke tshile letswalo ke re se ka ba uisitse mongaka ho ho. Wena o le siyo ke sa utlwe.
1: Ke le dile di.
0: O no le teng o na o be ile mo ga o kwa jwale.
1: No bo. A je ke tla ga mahala la thaba tse.
0: O na sa ya thaba tse ka.
1: Ba o mo go ya lo go be ya ha ye. E mo isa o me sa galo tane.
0: Ai, o mo hanetse hantle. Wa bata ona tsena a iso bina kwa o re mo hulanya majwentjene.
1: Ka lo go ya mo khaga tsanya ba mo hulanya fela la malu.
0: E mo etse tsa sehlo so no ka nnete a tseba fela. Fela e mo la ile ke ke ha ye. E ne ka hulanya mang.
1: Ke tsane le ena la khalo mo re se ke mo thiba khalo la thabang. Ke la sang ka tsene ya thabang.
0: A e bo ka a sa hlile a le ba ona teng.
1: Tsale mo ga ja mo tsaje re me di dim.
0: Eh.
1: O ha bile ga ya tsa hubisi.
0: E le me di ma ha bo ri ntla ka botlalo o hubisi.
1: Ha je re di bua le ntsa ga sala hubisi.
0: Fuwe, e le hubisi kae? Ho tshakae batho ba modimo se ke ga fetwa.
1: Na ntse go go go pokete fa tsa ganda ho bitsi.
0: Ai ha tsa maya le momonga ka ska ba tsa maya. Na skibe ga mogalla.
1: Mm ho hamna. Mm. Ke dira ke pata pata ga jena jigatsi. O o ne ke tlile tsa mongaka. A ska ba kha ga ke metiti.
0: A tshi ke a le bo mongaka ha ke tlo a ke tlo gahlwa ke metiti ma ho ha ke a motse ba le mesebetsi ya ha ya ke.
1: Ka pa mme se ga lotsa.
0: O hang.
1: Mongaka.
0: Ya mpusang.
1: Ke le tile le mongaka ya mpuja.
0: Ka le gato le ka magethe a kere.
1: Eh, ke tla ka e.
0: Ha mona te mongaka.
1: E be le le ke se ke re maija mo go ose.
0: Mhm.
1: Ke ntse ke ba gata go ya kona le kwana. Le tile thoja le ke mona pela ga o.
0: Ka le gato le ka magethe mongaka.
1: Re di potela mona.
0: Di potela ga lo leno la ntlhuluetsane mongaka go taloka.
1: Go.
0: Thank you mongaka. Metse se robedi re fraletse hora ya pele ka mota badileng ka teng ke nako yane ya hore re tla re eletse jwalo ha monate ka lerato le ka magethe.

0: shome a mabedi a metso e supileng fela metso tso re furaletse jwalo gore ena ya rona ya pele ka nnete ka lerato le ka makgethe ke nako ya gore rjale re tle re le tetho jane re sa tshabe letho ha e le tjena nako ke yona sebaka ke sona le motsotso le ona ko ona ka tsela e tshwanang ha e letwe
1: Hela
0: lefahla la ka batho ba modimo.
1: Uwe lefahla.
0: Ho mona, te lefahla o ya jwang hle?
1: Ke re ke a tsa motho ke se tse tse ku go re na e ka bona tsa safula jwa mate.
0: O re wa tsiba ka ke.
1: E ka nna ba ho di mo re tlase ka nnete.
0: Ene ho no phatha hano jo.
1: Ka u ka ka go ha bona sera ho se ka di ka ga ga ka nnete. Re ka nnete ntse ne go tla ka nne na.
0: O kitikile jwang hle?
1: Ke ka nnete ke bone fatsa re tshetse ka nnete ha kore ntso tshwara ka legato le ka magete ke otle jalo fela
0: nna o tsa ke a tshela ke ile mogawe ke bone gore ka pele ntho e ka pele ka mona ke a e tshaba
1: e o kwana bo bua ntho e
0: ka mona ke a pele ke a mogawe
1: ka nnete ke fatsa na ke tle ke tshetse gobane ka ba di ngata
0: ai di ngata wena ke a tshaba o bo sa qetile o keteka
1: Wa tseba.
0: Ke o tseba hantle go o sa lentshaneng kana go tsi.
1: A ke ga o tswa ka nne o so hutwa ka nne tsi ba re ntse le ra o hutwa ka nne o ntse o hutwa ka nne ke a o. Ona tlo
0: mo kalo.
1: Ni te o yaro.
0: Ha ka tsaba ka utlwa mona tele fasha la me.
1: Ba ntse lo ka nne tlo re mo le bua le mona ntse re ka di ba go ya ntse a tsaba dikela ka le tantsa re di di di bule ka kwa.
0: Ka nne di ke tana ja.
1: Yes, ba se ka zile.
0: I can't do it. A ngwana mme ha le teng tjena ke a tseba gore e hlile ke bolokeile metsotsonyana e mashome a mararo ka morago ra ya pele ke nako yeo re ntseng re lete ga monate ka lerato le ka makgethe re le ba hantle mane goreng ya botlhano bane goreng ya botlhano ke teng moetlara re fitlha teng re be re re ka nnete di-fotsholo storong ga e le ga jwale sebaka ke sa gago ga e le twe
1: a be ka to le ka makgethe
0: kao fela
1: ke tshabana sa go
0: ka ofela ke tshabana sa go montate
1: ke di tsola ka ke ntate mong a khomo ra le fuseng ka mokhutlo
0: ntate mong a khomo ja ke
1: le tsile
0: ntate
1: ne mo ri a tsudo o re e ke tse pedi tse tlang ka mo halosuku
0: o tshojwalo
1: o di profense tsohle ke di dikisitse diphehiso jwale potso ya hao e re ebe o a ka utlwe diporofense di ntse di etsa tuo na ga e se ntatemolo tiisetsa nthapelong ka dinotshi tsa gae ka nqane ke masego ga ke re ke re ke mantswe ya gago
0: Who's wrong, Tate?

0: qui allait voir mais c'est le chawari ou quelqu'un c'est qui réussit à la voir n'aime pas qui cala caluna qui tu vas qui allait voir qui a souta on avait souvent pas battu les chatouillanes qui allait rata wa kuba ona les arrestables la catoula
1: thank you nkhono wa ka thank you motlong ye motle ke a leboga
0: thank you
1: thank you thank you thank you nkhono khale ke lela go leta thujane ha ile twe
2: ka dole ga ba khet
1: ka ofela
2: go tsaba la sa go
1: ka ofela ga tsaba na sa go montate
2: ke a mo le o nkhono khale e da thujane o si ile a bu in the demo releases and tabulu tera me ho jala mozo anwa da de bu nda de mwa ko mo ya le fuwe ngubu ya ga ginozi a gizi ka po mo ho tlo ngili no zi ka ho fa na ka po ye na fela nozi a gizi bo da ithalosa
1: wa
2: ziba dinozi di tlwa tsanya mama amma melori matatani giri nozi zaloko mo giri nozi bluvan den giri nozi thaba suli bo thabelo giri nozi fela
1: oh giri nozi fela hohle mona ka
2: ngwe giri nozi fela di bagenzeno ze giri wa ide wa ziba mayanje nga mayanje mola di nozi di lo gela di di kalezi ela eu pingu tina bisi how wanna go zina vela uzibo ogiri no mayanji
1: ntate ntate ke a utlwa go dino se ditlotla dikaletse bisi kostina
2: ko dina mama yesu
1: di tlabe di go fotse
2: no haona haona provezi e da para bisi no e go go sina ndele di nosi ha o bona go go sina ga o tsebo go gini nosi
1: he batho ba mo ntate
2: ntate ga mo tsone ke le ding
1: ka ne tong tsoli teng o eme o hlakile ntate
2: ya le bua me tagi
1: di no se di tlotlala be se lengwe ka pa bonyane se pe alala alala no tsi e kholo ya be se e sheba tlase ha ile twe
3: galoka dolga mahete
1: ka ufela
3: e jabana sa go
1: e jabana sa go montate
3: dubala me sa ga tse go tsela ntse
1: dumela ntate ga dikuku
3: o bela wa
1: ka la ga tole ka mahete ntate wena o ya jwang hle
3: ah mo ga na ntsa mba ba le tsike ga ga di buka tsike tsa msebe ze jega papa dima tokola papa thala khamba gale motor dele de buja di vano ga je de uya ga mabanta o di tsi de mento tsentse ga twa ke botle o tsoga ga thata message ya tshaba o pota ha o twa mo no message ga le tsho
1: ke tla di fumana ka pa message ya tshaba lo ntse ke letsa ka
3: tsone ah o dikere tso tla di fumana o ri fano ga go tie puso o ri papa ta go khala le motho o tie o go tie o tse go ya ga mana
1: a tshiki a le ba masukule ya ke tswa mona ntate ke ke re tie ke tswa o fihla ga ngwane ke le hantle
3: o de mana ya da ba ja ke re ke mo tao tsholela mo
1: ke tla pota ha ba me na ke tsa ma ke ke re ke mo tie mo no o emetse fela gona ba etu ge re fihle
3: eh
1: monate o mokalo
3: tsela di le ba majantse
1: bona majantse nkwana motho ono o se ka ba sala tlhe ntate ka dibuka
3: ga o sale ke se wa se ka ba banna banka mofa go hamba tsebe ore ntho engwe le ngwe ne pae
1: ge tla kopa ko olo janta
3: nyalasi
1: nyalasi ka nete a re je nyalasi gona
3: jale o tsebe gona ebile ge batho ba manganga jane a ge batle ntho tse utlwisitseng botlhoko wa
1: wa e utlwa taba ka nnete ge lokela gore re tsamay mona re sentse re ikatetse
3: ee fenfelo lokile ke baetsitse go aa bo ntate moolo ka moleta oetsata a bathe bo fela ka le gebie bo ntate wa madika bo ntate motho a mona gana katlego bona bo ntate matlasele bo motho a ga ntate mo diatsele ka kwa
1: o tlo thewa fela mongaka ka mono
3: batho ala o nna ba ntse ba tla ba kakatetse morago

0: Ka nnete tate Matlasolo a ba fumane mokete o so e le ga e le ga o thwe amen e le yona fi a jage ditšhesele
1: a jage ditšhesele a siampe o mo lengwe a o tla ja a fitlha mola nate Matlasolo ntate mong a kgomo o ja lefokeng
0: ba tla fumana ba tlhophetse
1: ba tla fumana ntho di nepagetse
0: halala monate o mokalo ntate ga dibuka re a isentse re iteboela e sa le ona jwale.
1: Ee banna ke a mo leboga ntate morotisetsang thapelong o se ile a butse mamati mono le nkgolo banna nkgolo gana ke nnana ntatho ya thekulaka ke e netale
0: nake
1: ee ke e netale nkgolo ba jale fa banna nkgolo ba jala sene sempela nkgolo gana ke nnana ntatho jale nkgolo ka seotlwane nkgolo nka losa makhubong a matala o tempela ka mona. O ntala le mme moikokobetsi ela ntate boa dinyaka le melala ntse le monga gao le ena
0: o ntse le mongaka a tsebe a ke tsebe go na ntse le mongaka ka
1: po mongaka eno o seka ba molatlha ohang o aufinyane mona
0: o nkampaka latlha kae
1: ntate banana ba ipatin
0: e tswile kereke
1: ntapaa
0: a o ne file ntate
1: Aye mo sa yo sa e tai fedile o ya ga mabanta kwa.
0: Aye di fedile o sa le ba ga mabanta ke ga ke sa mmona.
1: Eh.
0: Ga ke sa motseba.
1: O re mo ra ta o budelo teng ga o di ba sa sa matsi. Ba na da da ya twa le ma tso pirisa. O dinde na. Ta de si go si go go no tla di je de to ga ba teng o na lo go ma di somo la go di go la ba. Batho ntate mjela mona sefela se se tšhaba sa dumedisa makhekuano wa ka mono ntate molo re file palo e nkgone go phokola ngwe sa nna nkgone go ta fua ka rereko e phaamiselo tsewa ke teng pele ga mona o kae se bueng
0: oho ga se bueng
1: elamana ntaae make batlhola ba e bona bo bogolo ba gapeletseng nna didima le mme segalo tsane ntho di ba nyamele
0: ebo sebueng a ke ba feta mona o tlo bone
1: bata sebueng bake bata makana o ganga ke batse letho ka sebueng
0: o tse sebueng ga le teng mona e ba o sa fetile mone
1: bata ke mo sedialana ka letirate gomme didima le mme segalo tsane ntho tseno tsa bona tse di kametseng tse
0: tanke re tla utlwa ntate ntate radbuka ntate ramashelešele jwalojwalo motho e re tla be re itshetlaile ka ena ga re ya kwana hukung ya bana ba mogale a re tlhokometse ga e letwe
2: ka legatole ka magete
0: kao fela
2: re
0: tšhabana sa kgomo ntate
2: ntate ga dibuka ena o sa dula mogalosuku jale ga ka ke sa reteletse pele je moketeng wa mogalosuku
0: a ke re le wena e sa le go o tlo fitlha pele jele ke utlwa o tlhoa o tlo fitlhe kobite e kgolo sebile e le gaufile o ya
2: ke tlo fitlha nna moke nna ke gaufinyana ke tsamaya ka maoto
0: wena jele o tla fitlhaneng fela tšhela o ka tho ntate botsikwane
2: ke tlo fitlha empa ke ta ketelela ke fitlhile
0: na ganko ore na ko o fitlha se ore naneng
2: ee empa ke tlo fitlha
0: jale
2: kuka a tšhele wena jele ka o sore ntate ga ntate banana ba ipatile ba sele kwa go fedile ka ena ke tlhololo
0: ga se nna ke tata ga dibuka ke go mpa fana ka keletso
2: a keletso eno tshebo o thukeletso ka enka kapo ya lahle mme ke kgotheletsa o e lahle
0: nnane ke kopang ka keletso ena tata ga dibuka wa tshepala a tseba o atlha dibone ditaba
2: ga a santse a bua ka ditho tsa mogalosuku a le gafo sokwa a gatha dipati tsa mogalosuku
0: a o gatha dipati tsa mogalosukule a kere ga message ya ditšhaba
2: o mo hangata ka kajwele na hohle mo a ka
0: ime thaka o hlahile sotho ntate botsikwane
2: a ka emelele kwa a ka ime
0: a ka e tshware moo
2: ee a re kampa ka le lekgowa mogalosuku
0: le eno lekgowa e sale lenyamela le latlheile
2: ga ntse ke bua ka lona mo lemao baole a the lekgowa le masabieleng ko moo
0: utlwa fela
2: lekgowa le masabiele le lekgowa ena o latlhileng lekgowa le
0: lekgowa le re ka le latlha jwang ka latlha ngwane moso uwang ntate
2: ka nnete lekgowa le re ko ena o latlhileng
0: ja se tsona wa lekgolwa
2: ee ke tla lekgolwa obane ko ena le o dumelana le ntate ga dibuka wa ntate banana ba ipatile ka nnete ae a ka emelele
0: moka ba ipatile a ke go utlwa mabaka a ga ya tlhakile jwang
2: aa
0: o re tsela e se le ba kwanana ha mentho tsentle mihlaina ha hona mohla a potelang ka ngqile
2: ke ha nana le boemo bo no ke tla ta first 20 ya la holish
0: ah sa first 20 ile ga ngwana o tsebe ona fetse na o sebetsa ka thata
2: ke tla ta first 20
0: ha tsepa le ampile sa first 20 ska ba mo tsepa
2: nda le matla yo le yena a e la butle pele monga ha o ga
0: monga ka o kae
2: e be mudi a tsebe
0: o ka tsa o feta mona
2: o tsebe ko ara jo khutsa se mongong kwa la ole go wa e tswa go bitse
0: o tsa se mongong a ole je
2: e la ke tsa se mongong ye se nyo ye se mas thukole
0: ai o tsa ho le ka kang
2: a mas thukole se bitswa ka thata ha
0: e mo no puga thwapatsi mo
2: e mas thukole ka thwapatsi o tsa se dibeng
0: o etsa ntho tsohle
2: eya
0: eh o re o tsa ho le khwa kwa ha ona letho
2: a o lo kwa kwa lo mme tsa ndi kwa lo kwa
0: le kwa se le khibidile mo
2: ya se khibidile le kwa mo wa bolo kwa mo
0: a che he a bonyane
2: ba da bi ofe la boga la boga go ene yo ka sa sne je kwa la o se wa bo tshupinya ne mane bo o tso lo so fiela mpa lo futhumetse
0: ho no futhumetse ho le ho se u lwalo dithabeng mo
2: mm lo futhumetse
0: o lo apere ntira gabole
2: a ga di tao ne di tregile hampe
0: ona itega kile ka sutu
2: eh
0: hai bo ba re nya o fika mo
2: eh ila ba thabo fela
0: mm
2: o no go se ba o se sipo
0: o no ile bona
2: eh tre o kopane mo ne ke ke tena
0: o ka cha mo no wa kopana le bona sa nthetsa sa ga ke motle
2: eh ndi ke no batla ba melato
0: fa o ntse le teng jwa le o ipatile hore
2: ah o ntse le teng ya o tanga ta ma se o mo
0: o la bona nkhono go phukula ngwe sanna
2: a wa ja tlo ba bona ba bangata ke wena ha di lemela tong kwa yo ende motho mo dimo hey
0: ba ipulela nta
2: eh ne go bona ba melato
0: ba tle ba patetse melato yo ka po
2: ah wa ona
0: ba o tshepisitse
2: ka ba ntle ka go lenya dipuisa
0: a tsha ha lo ke taba ha di lo ke ntate
2: o re ntate ba le ba ipetile na a pa ga nya matsana ene ba ile tafa dipuisa ba gela o ya ha la mela to ba ye go ne tega di buka ke mo nga susumetsang taba ena o ga
0: a o ntate bana ba ipatile na o tsebe ha ntso wena o ntso o tshoje o ntso ga pa ga nya matsana a ka ba le ya le pele nya matsana ene o thinga ya pa ga hla mona
2: empa o no re a to khotu a to khotsa nya nya la ka khotsa nya nya le go ke mino ka nita ena de bana ba ipatile ka
0: a ne ke ba nya nya na ha to khotsa ya holo ntate bana ba ipatile a ka to khotsa ya holo taba e fe taba di fe
2: a o ka re tu
0: wi ka ka di buya tsebe hampi hampi a ke ba hla ntate mo di ya tsebe mo a fitileng
2: eh
0: a ke ke
2: ya jo mo go mo kopela go gato khotse
0: ah e le bakala ha wa tseba le yena na o bane
2: ao
0: o itse ba hantle
2: e be je go thela tsa ntate matla selo se fumane yo
0: ah e bo ha una go thaletse ya mang ka pomang ha ntle ntla te bana ba ipatile mpa o sa tsebe o mela ha twa le jwalo o ntso matla mpa o sa tsebe o ntso matla
2: ah
0: ka nnete
2: na go lenda tega di tshebele ne ka go teletsa sa ha ya le le
0: Ntate ga buka hana le molato. Wa itse ba taba ini.
2: Ah ende tega di buka wa tsebe le masupela sa go mo amela tso je maisi a lo majanteng.
0: Ene go ena o itse motho a moela ba ite. Ah ntate ga buka o tsebe ha o keke ngwa mo amela ke tlala fele.
2: Ah a ja.
0: Ke a uretsa.
2: Ah ntate ba la ipete o tsebe ntate ba la di pushi. Di pushi.
0: Ona ba la pudi. Ona go lo ganya lasi.
2: A jo go tsheya ga pudi.
0: Ai ntate mang?
2: Ntate bana na ba ipatile.
0: Hana yona.
2: Eh la me we. Ke tsiba taba tsa.
0: Ba ipatile hana pudi.
2: Ke tsiba taba tsa molo ha mo ha swa mo wa mantse bo mo.
0: Na ya u vetsa wa hana le thonta te.
2: Ke lo itse mo kopela ga to khotse.
0: O botsa ke re. Ntate a si ha ke mo kopela o tlo to kholetswa tsa hae.
2: Oh, ya ne go mantina na ntate o ke o tota ne potse motho.
0: Ntate go mantina ena hatle.
2: Oh.
0: Mm, ha atle ka motho o ha yone putsing, o ne pa. Eh, ha atle.
2: Bona la uya, se mo gela motho la ka motho o le mo.
0: Ah, a ke nang ke tla o siela tla o qhatsetsa ke re cheke motho wa heno.
2: Ya go nna ke
0: tla o tla fela ga le babedi.
2: Ah, o tsebe nna ya tla le ngwe le go.
0: Ah, na taba o tla motse pulela he, a ke tsena o tla mo etsa ba motho.
2: Eh, ka ga mola ka totimo ya dijong.
0: O tla mo qhatsetsa.
2: Oh.
0: Mm.
2: ka nnete ka re mona re tlo

0: madilo mokete o a ke utlwe hantle
1: ka majantse a itse le mengwe ka ofela
0: ebile nna lamosano ga o tsoa lamosano mo a etsa sebua le etsa sebopeng tlabe se ntse ke le moo
1: fela jale na o thinga ke swaka ke utlwa o thoe tsa tulong
0: Eh, ke le ke batla go thime.
1: Ke kwa ke batla profinsi tse sa.
0: Wena re le lavela ba tsata mo kete.
1: Ah, oh, ke tla etsa ba ntate ke tla le go gata ditla.
0: Eh, me go duane o sa tsa go phata ba tsena ka ofela
1: thi. Oh, oh, ah, ke ke ga tsatela ka ofela ho.
0: Eh, eh ka nete. E tswele di le mari le ka ya ke.
1: Go tswela ntate.
0: Go ya le ba balelele, o ga ba ba khutshanyane ba sa studio ba mahare. Ya le bana ba mara ke tsena be bana ke ba ke size 50 maybe. Eh
1: mara ke ba eh mara size 30 o bone ka itla ba teng.
0: Eh a tlo ba teng ke ti mo.
1: Eh o.
0: Eh.
1: Re tla e bona.
0: Re tla e bona. Ke tsiki na lo ena he.
1: Thank you tata.
0: Thank you ma.
1: Metso tso e robedi fela pele gora ya bobedi ka mo taba di leng ka tentsega le ditile thojane ha monate ka lerato le ka magethe. Re sa tshabe letho a gore nke re utlwe ntate mantsha ha re fela skorokoro
2: re tla be sala re ntse re bua ka bafu ka go yotsa ka ofela ke sa ye ke bua ka bafu ke etsa ka setemo la